Gerald, punta natin si Senro Rodney. Yung mga pang sa ano, may kailangan pala mga kahoy doon. May mga, alam mo yung DENR, yung Senro, pwede mag-desisyon yan pagka-abandon lambers, wala ng kaso. Pagka ganito mga for humanitarian purposes, no? Meron na, ano, may kable na halagang 200. Yung 200 pala yan, tulong-tulong, bayanihan pala yan, hindi pala yung pondo ng gobyerno. Para lang makatawid yung mga tao. Hindi naman siguro pipigilan niya ng ano, kasi yan naman, eh, hindi naman ho, ano eh, hindi naman ho, simento yung ilalagay. Ano lang ito, temporary. Para lang makatawid. Tingnan niyo naman yung mga bata na yan, oh. Diba? Oh, yan, mga yan, papasok. Hindi na magsasapatos yan, kasi pag nagsapatos pa yan, basa. Tapos papasok, basa yung medyas, basa yung sapatos, eh, alipong ang labas ng mga bata. Kaya nagchichinelas, yung iba binibit-bit na lang, mga kaibigan. Yung mga rumaragas ang baha, yung biglaan, kaya niyang itaob yan, eh. Kaya niyang itaob yung balsa na yan, mga kaibigan. Okay? Sige, at tingnan natin yung may tutulong natin dito, mga kaibigan, no, para naman maumpisa na ito. Ready na, may mga materialis na eh. Di ba? Oo. So punta tayo ng Senro mamaya, Gerald. Tingnan natin ito. Meron ka pa, may i-post pala, no, natakot na yung mga bata. Gerald, ano ba yun? Sinasabi ni Kong Hill, yung kapsa, ah, ganun, bumagsak. Oo. Nag-trending yung kayo, nagka-trauma yung ano eh, nagka-trauma yung mga bata eh, kahit ako yung magulang eh. Ay, ito. Sige, sige, pa-play mo nga. Ito ba yon? Yung na-i-post mo daw? Mga kaibigan? Eh, kahit ako magulang, hindi ako kampante, hanggang tinakakawi yung anak ko eh. Yung tatawid dyan? Ah, okay. Sige, sige. O, yon. Yung ano na... Yung bumagsak sila lahat, ano? Hindi na balance eh. Hindi na balance. Ayun. No. Kailan ito? Nakaraan lang? 2 days ago? At 2 weeks ago? Ay, ito, tingnan niyo yung mga bata, oh. Oh, grabe, oh. Oh. Hindi siya na, ano, hindi siya tumaob. Yung bang pag yung bigat, napunta rito sa kanan o doon sa kaliwa at nandun lahat yung puwersa, yung balance ng balsa, di ba? Dito lahat sa kaliwa. Di ba? Ulit yung mga bon. Ngayon, yung mga bata ay nandun sa... At 2 years ago na to. 2 taon na. Oh. Yung balance niya nandito lahat sa kaliwa, kaya... tumaob. Aray, kawawa ng mga bata na ito, oh. Mga kaibigan. Eh, kung anak mo to, di ba, siyempre, eh, hindi ka mapapakali hanggat di nakaka-uwi ng ano, eh. Ayan, oh. Nako. Pati yung uniforme. Basa. Ah, grabe. Siyempre, magulang ka, di ba? Bago pumasok tong mga bata, di ba? Ipagpaplansya mo ng uniforme yan. Ipagpaplansya mo ng damit nila yan. Yung bag nila, mayroong mga notebook yan na pag nabasa, sira, may libro. Ayun, basa sila lahat, oh. Awa naman kayo. Di ba? So, hindi naman, ano yan, hindi naman permanent structure yan na ilalagay. Huwag niyong harang-harangin yan. Yung land dispute ninyo, Bucor, barangay, di ba? Hayaan nyo muna umusad yung usapin dahil ayon kay Kong Hill, ha? Ginawa niya na ng paraan yan, nagpasa na siya ng isang resolution para ma-classify yung agricultural, industrial o yung para maibahagi na sa inyo yung ano, yung lupa. Mahaba pa yan eh. Ito, may tatawid pa, may dalang patay, oh.

0: Di ba? Oo. So pag ililibing, lalabas ka ng highway, dito ka sasakay. Pati yung kabaong dyan din ilalagay o isasakay. No? So panahon na siguro para matingnan ito. Di ba? So yung land dispute between Bucor and the city government, isa-isa, ibang usapin yun. No? Nasa kongreso na yun. No? Nilalakad na ni Congressman Acosta yun kung papaano no, susolusyonan. Pero ito, hindi ito dapat patagalin. Actually, matagal na nga ito eh. Di ba? 2 years ago, nakita niyo yung mga bata. Ganyan ang ganyan yan. Kasi bilang magulang ka, pambira, maiiyak ka na lang eh. Maiiyak ka na lang eh, anak mo. Di ba? Susuklaya mo, tirintas mo yung buhok. Sana, Bon, bakit puro tubig na yan? Yung kanina, yung tumaob. Ititirintas mo yung buhok. Paplansyahin mo yung damit. Dahil excited ka, papasok yung bata eh. Di ba? Yung notebook, bibili mo ng notebook. Pagkatapos, pagdating mo dun sa balsa, sasakay ka. At biglang itataob ng ganun dahil sa aksidente. Mababasa. Aba eh, wala. Parang ano, parang maiiyak ka na lang. Mga kaibigan. Di ba? Dahil, iisipin mo, dapat dumadaan siya sa isang maayos na tulay. Aaralin mo siya. Yung bata, papasok basa. Papasok yung doon sa eskwelahan. Baka mamaya mabuli pa yan. Di ba? Eh, gusto mag-aral. Kahit basa, papasok. Eh, kawawa naman. Eh, maawa naman tayo siguro. Dapat maawa talaga. Di ba? Ha? Oh, dating estudyante. Kausapin natin, sige. Ah, dito sa kable. Hindi, wala rin dito. Oh, dating estudyante. Hello, hello, magandang umaga po.
1: Hello, good morning po.
0: Oo, kayo pala eh dati ng estudyante din dito sa 5-11 na napurok diyan sa Tagbarongis ano, nagawan sa. Meron ba kayong personal knowledge o experience diyan sa ilog na 'yan?
1: Hindi po kasi namin naranasan yung tumaob talaga nung balsa nakaraan eh, nakaraang taon.
0: Oo.
1: Pero naranasan po namin maglakad umusukay sa balsa araw-araw para lang makapasok.
0: So, gano'ng kalayo nilalakad ninyo bago makarating ng ilog? Tapos ilog
1: siguro
0: to is...
1: Siguro mga 30 minutes or 40 minutes kapag mabilis talaga yung lakad.
0: 30 minutes? Bago yung ilog?
1: Kapag yung ilog po siguro mga 20 minutes lang bago namin marating yung ilog.
0: Ah, 20 minutes sa ilog. Tapos
1: depende
0: sa
1: hindi po kung maputik yung daanan or hindi. Kapag po kasi maputik talagang dahan-dahan lang baka madulas.
0: Ay paano sa balsa? Pagdating doon sa ilog, ano yung labanan?
1: Ayan, sa balsa medyo matagalan kasi mahirap po talaga maghila.
0: Sino naghihila pala halimbawa? Kanya-kanyang hila ng balsa?
1: Opo, tulong-tulong kami kapag merong lalaki na kami nakasabay. Ayun po, yung naghahila, tulong-tulong na lang.
0: Tulong-tulong na lang. Pagkahal mabataas yung tubig, tumatawid pa ba kayo o hindi na?
1: Kapag mataas yung tubig, hindi kami tumatawid eh.
0: Mahirap, no?
1: Depende talaga. Kapag may exam kami sa school, pinipilit namin. Pero kapag wala talagang malalim yung tubig, hindi na rin. Naintindihan na rin ng mga guro namin.
0: Kasi naman may mangyari pa. So ano yung sa'yo bilang tumatawid dyan na mga ilang taon din, anong hirap mo? Yung naramdaman mo dyan sa tawid-tawid na yan na dapat nagagawa at nagagawa ng paraan?
1: Opo, sana nga mayroong tulay para hindi na rin masyadong mahirap.
0: Oo, tulay ano?
1: Mahirap kasi talaga kapag balasa, lalo na kapag malakas yung agos.
0: Oo.
1: Ang hirap pilain patabi.
0: Okay. Yung mga magulang niyo siyempre nag-aalala. Ano sabi ng magulang ninyo?
1: Kapag mga magulang namin, kapag alam na malakas yung ulan, kapag malalim na yung bahay, hindi na kami pinapapasok. Or di kaya kapag umuwi kami ng hapon, galing kami school, sinusundo nila kami sa ilog.
0: Oo. Hindi ba kayo napanghihinaan ng loob kasi gusto niyo mag-aral? Tapos may mga ganyan na mga kulang na dapat na ipoprovide ng gobyerno para sa inyong mag-aaral? Hindi naman kayo nawawala ng
1: ano? Po kasi na nag-aaral ako, hindi naman po eh. Nag-aasal kami mga estudyante, gagawa ang talaga ng tulay.
0: Pero hanggang ngayon, wala ano?
1: Wala pa rin hanggang ngayon. Nakatapagtapos na ako ng first year college, wala pa rin.
0: So, ilan taon ka nang nagtatawid-tawid dyan sa ilog na yan?
1: Simula po ako grade 1 to first year college.
0: Ha? Grade 1, first year college? Araw-araw yun?
1: Opo.
0: Oh, tiyagaan din talaga, no? Pero wala bang doon sa mga...
1: Kami po yan, magkakasama nila, Bea.
0: Sa pagkakatain, walang tumaob na bangka, walang ay, nabalsa o ano, basta't yun lang.
1: Wala din po.
0: Nawa ng Diyos, wala ano. Pero yung ano, hindi ba nababasa yung mga bag ninyo, mga sapatos, mga uniforme?
1: Minsan kapag naabutan kami sa daanan ng ulan, babasa. Pero kapag may dala kaming payong or di kaya plastic, hindi naman po.
0: Ano gusto mo iparting sa gobyerno?
1: Sana kahit papaano sa mga estudyante na katulad ni Janelle na nilibing na karanong July 11, sana magawa na nila ng tulay.
0: Okay, sige.
1: Mahirap po sa kalagayan ng mga bata na katulad ni Janelle na 7 years old, grade 1 po, na ganun yung sasakyan tuwing papasok.
0: Okay, sige. Salamat, Mama. At good luck po sa patuloy na pag-aaral ninyo. Thank you.
1: Sige po.
0: Okay, ayan. 13 years simula hanggang makagraduate ng high school. Katropang Gerald, no? Ay, ito kawawa. Nadudulas-dulas pa siya yung nakasakay doon, no? Yung estudyante. Diba? Parang natutroma pa. Bago pumasok ng school, natutroma pa pagtawid. Diba? Pagka ganyang tataob pa yung balsa mo dahil, diba? Mga kaibigan na supposed to be, ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ang daming pera ng gobyerno. Huwag mo kayo maniniwala na walang pera yung gobyerno. Sus, nako. Ninanakaw nga. Oh. Anong sinasabing walang pera gobyerno? 1.3 trillion nga ang nanakaw. Hindi ba pera yun? Oo. Meron tayong mga infrastructure project na dapat na priority. Katulad nito. Oo, may land dispute tayo. Pero, Diyos ko naman. Di ba? Tulay lang naman yan. Hindi naman babahayan ng tao yung tulay. At yung mga tumatawid dyan, yan din yung mga actual occupant na dekada nang nakatira dyan. Diba? Huwag natin ipagkait sa kanila ang mga proyekto ng gobyerno na dapat ay pakinabangan nila. Ang daming, dito sa Puerto, ang daming may mga proyekto na ginagastusan ng 100 milyon, pero ang nakikinabang, kambing, manok, pato. Basta't nakapagtayo lang ng building, wala namang gumagamit. Di ba? Ang tawag doon, pag-aaksaya ng pera. Di ba? Para lang masabi na may proyekto ko ito, ganyan-ganyan, di ba? Okay, pag inauguration, la pintura, ribbon cutting, after a year, sino nakikinabang? Pato, kambing, manok. Di ba? Talahib. Samantala na meron namang ganito na dapat ay mas nakikinabang doon sa mga pera ng ating pamahalaan. Mga kaibigan, tingnan niyo mga batang yan, no? Dapat pagpasok sa school niyan, maayos ang damit. Di ba? Hindi basa ang bag. Hindi basa ang medyas. Di ba? Bilang isang magulang, paano mo ipiniprepare? Inihahanda ang anak mo pagpasok. Susuklaya mo, iterintas mo yung buhok. Paliguan mo, maligo, ganito, ganyan. Pabanguhan mo. Pagkatapos, pagdating sa balsa, tataob. Maliligo doon sa ilo. Ha? na hindi naman dapat na may ganun silang nararanasan, mga kaibigan. Halimbawang umpisa nito, yung 200,000 pala na yun ni Kalakong Hill, bayanihan na yun, hindi yun pera na ng gobyerno. Ambag-ambag na lang yun. At pagka-inumpisaan yan, huwag kayong haharang-harang dyan. Makakalaban nyo na lahat. Pambira, maawa naman kayo sa mga tao na ito. Di ba? Kayo dyan sa mga kaibigan na natin, yung mga taga-Bucor eh. Di ba? Huwag nyo nang ano, kasi hindi naman temporary yan. Hindi naman, I mean, hindi naman siya permanent structure. Di ba? Habang inaayos yung lupa, yung land dispute dyan sa Tagbarungis, hayaan nyo lang ilagay yung mga hanging bridge na yan na hindi naman yan permanent structure, hindi siya simento. Pwede siyang tanggalin kung gusto ninyo, pero huwag nyo munang pakialaman yan. Kasi tingnan nyo naman yung mga bata na yan. Pag hinarang-harang nyo yan, grabe na rin yan. May puso pa ba kayo? Diba? Mabuti pa yung saging, may puso. Ha? Oh, mabuti pa yung GMA, may puso. Kapuso eh. Oh. Diba? Oh, marami nang nag-suffer dyan. Marami nang naghirap dyan sa 5-11 na yan. Purok. No? Hindi ko alam. O ako lang? Sus. Kung ako lang, ha? Kaya lang, ako lang to eh. Di ba? Mayroon, hanging bridge na, tama yung sinabi ni Pastor Jerry, yung tora-tora na nakakatawid, alam nyo yung Tagbarungis, napaka, yung 11-5 na yan, yung purok na yan, napakataba ng lupa dyan. Ha? Napakataba ng lupa. Nagdi-deliver dyan sa Kadiwa. Yung Kadiwa, yan yung pilot project o project ng pamalang nasyonal ni Bongbong Marcos, ni President. Mabibili mo yung mga press na gulay dyan sa lugar, dyan sa Kadiwa. At galing yan dyan sa karamihan, galing yan dyan sa Tagbarungis. Mga tanim na mga farmer yan dyan. Mga kaibigan. So, kung titingnan mo, nakakatulong sila sa food security ng ating lungsod. Ha? Food security. Gulay. Galing dyan. Pambenta yan, binabagsak sa Old New Market, Talipapa, at dyan sa Kadiwa. Mga kaibigan. Oh. At kung mayroong mga na ibebentang gulay, may hanap buhay. Di ba? Kung may hanap buhay, nawawala yung tinatawag nating kahirapan. Poverty. Ano ba yung poverty? Pagka ikaw ay walang trabaho, walang maipakain sa pamilya, papasok yung poverty, nagiging problema ng lipunan dahil para mayroong maipakain sa pamilya, magnakaw, manaksak, mang-snatch, problema ng lipunan, tanggalin mo yung poverty, bigyan mo ng trabaho. Merong gulay na tinatanay, may nabebenta, may pambaon sa bahay, may pambaon sa mga bata, edi nakakatulong. Baliktarin mo yun. Gutom ang pamilya, anong gagawin ng magulang? Mag-iisip yan. Hawak sa patalim, kapit sa patalim para may mapakain. Tanungin niyo yung mga nakakandahuli na yan. Ano yung background nila sa buhay? Bakit umabot na magnanakaw sila? Bakit umabot na papatay sila ng tao? Kasi may dahilan yan. Isa yan, yung kagutuman, mga ganun, di ba? Oh. So tingnan natin ito, mga kaibigan, pagtulong-tulungan natin para makatawid ng maayos yung mga estudyante nito sa Prok 5, Prok 11, Tagbarungis, Inagawan sa Magbabalik si Bulsa.
2: Bulsay. Bulsay. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bulsay. Bulsay. Sa pula sa pul ang bawat Bulsay.
3: XFM. XFM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santone Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang tako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag Santone Plus
16: Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito.

0: 8:36 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat bullseye.
0: Ang palatuntunan ng bullseye. Atid sa atin yan ang Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health. Makulimlim ang panahon. Pagka ganito, siyempre ihatid ni Mrs. Yung mga bata. Susunduin mamaya mga alas 11. Tapos si Mister namamalingki. Pag-uwi nila pareha sa bahay. Walang bata, walang istorbo. Aba, tapos makulimlim? Turbo! Supplement for men. Sa mga kalalakihan dyan, ha? Bobby Guzman! Ikaw, Jerry Pill, kailangan mo ba nito? Turbo? Ha? alam mo, kung handa kang i-level up yung energy mo at kumpiyansa, Axel, mag-turbo ka! Diba? Turbo Dietary Supplement for Men. Ha? May mga natural ingredients yan na kilala sa suporta sa sigla. Passion at desire para sa mas buhay na katawan. Kabuong lakas, mas matinding kumpiyansa araw-araw. Turbo! Confidence fueled by better circulation. Alam nyo itong turbo? Kahit walang laban, pwede kang tumurbo. Oo! Kasi ano to eh? Dietary supplement. Hindi siya yung parang, kaya lang, talagang maghahanap ka lang ng kapartner. Subok na ni J.R. Rilo ba to eh? Turbo supplement for men, ganitong mga panahon? Nako po! Maganda ka lang ng ano kasi talagang hindi mapipigil. 6 to 9 months from now. Ano ba ngayon, ha? July, August, September, October, November, December, January, February, 9 months. Nako! Madadagdagan ka ng isang membro ng pamilya. Ready ka lang sa gastos. Di ba? Turbo Supplement for Men. Sisiguraduhin ko sa'yo, Brad. Maganda ang gera. Ha? Parang mas mainit pa ito sa tumitinding laban na naman dyan sa straight of hormones. Ay, hormones. Straight of hormones. Ha? Dyan sa mga kaibigan, mas mainit pa yan. Ha? Turbo supplement for men. Atid sa inyo yan ng Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. Available po itong turbo supplement for men. Si Mercury Drug, Drugman. Yung klinika natin, dyan sa may second floor ng DCRM building. Available yan. Turbo! Asa tayo, Jerry Phil, sana pag nahuli o napatunayan yung mga kurap ng flood control, huwag ikulong ang parusa. Kung hindi, ipainom sa kanila yung tubig baha. Huwag naman. Nila mauubos yan. Thank you, paring Roy Alcantara at sarap. Anton Gold, Coffee Mix! Mamaya, iba na yun. Sarap ba yung bulalo? Nikhil Yasar, salamat po sa inyo mga sir. If maayos na po ang tawiran ng mga bata, sakit pa yan o sakit pa tiyan ng bata if babad sa lamig. At pati baon nila, kanin, basa. Kawawa po talaga mga pangarap din po. May mga pangarap din po sila. Tama po yun. Pero mo tataob ko sa balsa. Pagkatapos mababasa yung bag mo, pati kanin mo, na pinaghirapan ng magulang mo para mabaon mo, mababasa sa tubig baha. na hindi naman dapat nangyayari. Kung mayroong boses ang gobyerno, may boses naman, hindi lang marinig. Lonmar Enriquez, dapat madaliin ng opisyal ng bayan. Kawawa ang mga bayan. Salamat ha, Congressman Hila Costa Jr. Tinawid niya talaga. Pakita mo si Kong Hil. Tinawid niya talaga. Tinawid niya. Oh. Sumakay sa balsa. Para ma... Kasi pagka yung nandun ka sa lugar, nararamdaman mo, ha? Yung problema, na-absorb mo, nararamdaman mo. Dinadamdam mo yung problema. Gagawa ka ng paraan para solusyonan eh. Grabe itong yung four-wheel drive ni Pastor Jerry, oh. Palabaw, nakatawid. Diba? Mararamdaman mo yung problema, kaya gagawa ka ng paraan para maayos yung problema. Yung 200,000, ano pala yun? Hindi yun, yun. Parang ambag-ambag yun. Bayanihan. Ikaw, anong maiambag mo kaya dyan? Ako, pupunta ko ng Sendro mamaya. Sendro Rodney Berrien, baka may mga kahoy doon na pwedeng pang sapi. Ah, tama ba yun? Sapi? Para mailagay doon ng maayos yung hanging bridge. Ayang na naman mga kahoy dyan kung papabulukin nyo lang. Yan ang congressman namin. Congressman Hila Costa Jr. Mga kaibigan. Okay. Yung mga ano, pagka, minsan pagka nababanggit mo, congressman, di ba? Tapos may ganyan. Iniisip mo politika eh. Huwag kang mag-iisip ng ganyan, Brad. Kasi ang tagal pa ng eleksyon. Eh, yan talaga tumutulong eh. Tinitingnan niya, ginagawa niya ng paraan. Anong tawag mo dyan, di ba? Ay, sila naman talaga yung gumagawa eh. So, walang mga politika dyan. So, mga maruruming isip. Binanggit mo lang yung congressman nila, namumulitika na kaagad. Pumunta lang dun sa lugar, tiningnan lang yung problema, namumulitika. Itrabaho nila yan. Di ba? Maging open-minded tayo sa ganitong mga problema. Di ba? Nag-iisip niyan, baka kayo, anong ginagawa ninyo? Nakatunga nga kayo, di ba? Sige lang kayo comment dyan kung ano-ano. Eh, mabuti kung may naitutulong ho kayo. Di ba? Itrabaho talaga nila yan, kaya naandun sila. At sila ay tinitingnan yung mga problema. Ding Estrella, thank you. Ding Estrella. Esniria Alpa. Emerpred Pailon. Thank you for listening. Randy Santisas. Gerald Philip Paalan. Den Senderson. Good morning. Teka mo na, batiin mo na natin. Sir Calloway, gandang umaga po. Pakibati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal. Makulimlim na naman ang kalangitan natin ngayon dito. Iraan, Rizal. Morning muna dyan na Chief of Police nyo dyan, si Major Starsky, Timbang Kaya. Dyan sa Rizal, Palawan. Please, pwede po bang pakikalampag yung Palawan Polytechnic College? Bakit ho? Regarding sa TOR and other papers po namin, last filing na po namin sa July 15. PRC until now, di pa binibigay. Please help us. Ano yung ano? Ano itong TOR, Mike? Katropang Mike? TOR daw, pakibasa mo si Sien Yu. Yun daw kanilang TOR and other papers, for filing na July 15 para sa PRC. Magla-license ano yata ito. Paki-message mo na lang, Mike. Baka matulungan natin si Sienso. TOR. Para yata ito doon sa ano sila. Kukuha sila ng parang mga board exam. Okay. Napag-uusapan, ano, mga kaibigan. Pakita natin yung balsa. Ganon. Sige lang. Ito yung mga proyekto. Nagtataka kasi ako kasi dito sa atin ano, ang lalaki ho ng mga binibitawan ng pera sa ano eh. No? Pero ito hong dekada na ho yung problema. May mga kuha sila Toto Bon yung bago kanina. Ayan na ba 'yon? Oo. Ito, kuha lang ko ito kanina nung ano namin, ah. Yung kanina, may marami pa yung mga picture eh. I-slide mo na lang. Ito, mga ano na to, mga medyo tanghali na kasi yung yung volume ng mga bata tumatawid diyan, mga before 6. Kailangan makatawid na medyo ano yung tubig, ha, umaagos siya kasi mga kaibigan mula. 'Di ba? Ito, yan, bago yan. Kanina lang 'to. So araw-araw ganun. yung mga nakita mo isa, may dala pang bag, oh. Natural, papasok eh. Alangan mang papasok ko lang yung bag. Nandyan yung baon, nandyan yung notebook, nandyan sa mga bag na yan. Diba? Eh kung mangyari yung nakaraan. Diba? Ngayon, mabuti hindi na. So araw-araw ganun talaga. Eh hindi ho normal ho ito eh. Diba? Parang pinabayaan na lang ng ganun. So parang hindi yung normal na yung mga bata sasakay sa balsa, hihilain, tatawid, 'di ba? 2 years ago tumaob pa yung balsa, 'di ba? Napakita namin sa inyo kanina. Hindi yung normal 'yan kasi ginagawa na lang natin, parang baliwala na lang eh. Parang ninonormalize na lang natin yung hindi dapat talagang nangyayari. 'Di ba? Kung ako nga doon sa Bucor, eh, sabihin ko, teka muna, iihiwalay natin yung land dispute. Eto, mga tao to, mga bata ito, ay kung merong nalunod na matay dyan, sino na naman na magsisisihan? Mabuti, wala pang nangyayaring ganun, dahil maagap yung gobyerno sa barangay, dyan sa kumikilos. Di ba? Kasi ang mangyayari dito, mga kaibigan, pag mayroong nangyari na naman, like yung nakaraan, di ba? Saka napapansin eh. Kasi ninonormalize na lang natin yung hindi normal na dapat na nangyayari. Ito ba matatawag ninyong normal ba ito? Oo. Hindi yan normal, abnormal yan. Ewan ko kung bakit hindi na hanggang ngayon na hanggang dyan. Mabuti, pumunta sila kung hill doon. Di ba? Oh. Kasi 'di ba? Katulad dito sa Puerto, highly urbanized city tayo. Highly urbanized city. Okay. May budget tayo. Pero ito bakit hindi ito na oo, may land dispute. Pero pwede tayo maglagay ng temporary. Habang inaayos natin yung mga land dispute na 'yan. Ang problema, tinatakpan natin yung mata natin eh. Bakit wala ba tayong makukuhang, wala ba tayong kickback dito? Kung sakaling maglaan tayo ng 1 million, ano ba naman yung 1-2 million? For temporary hanging bridge. Temporary. Hindi naman siya, di ba? Nagtatapon nga tayo ng 1 million sa mga artista. Di ba? Oh. Nagtatapon nga tayo ng 1 million sa mga banda. Oh. Nagtatapon nga tayo ng 1 million sa mga walang kakwinta-kwintang mga... Di ba? Oh. 1 million, ha? 1 million. Eh, ito. Di ba? Hindi banda ang kailangan nito. Hindi banda na mag-i-entertain sa kanila. Ang banda, 1-2 oras... 1 million na ang binabayad ng gobyerno, pagkatapos, tapos na. 4 oras na pasaya, napatawa yung mga taong bayan. Pero after noon, balik sa problema. Eh ito, araw-araw ito eh. Hindi banda ang kailangan nila, hindi mga komedya na stand-up komedya na binabayaran ng mga million-million na pera ng gobyerno. Ang kailangan nila, tulay. Tulay. Ha? Para matawiran nila, matapakan nila ng maayos, ng hindi nababasa ang kanilang sapatos, hindi nababasa ang kanilang mga bag, yan ang kailangan nila, mga kaibigan. Kasi dito sa puerto, sa totoo lang, may mga proyekto rito na halos hindi na papakinabangan ng pangkalahatan. Natitingga lang eh. Para sabihin na may proyekto tayo dito, ganyan. Pero tingnan ninyo, sa ngayon. Gusto niyo isa-isahin ko? Baka may masaktan. Hoy! Okay lang kasi last time niyo naman ay. Di ba? Oo. Ang nakikinabang Mike Scott eh, kagawad Mike. Ha? Sa milyong-milyong halaga na itinayo. Pato, kambing, manok. Di ba? Million, ha? 150 million. Eto, magkano lang to? Hindi to, sasabi, huwag niyong idahilan niyang biyokor na yan eh. Baka hindi, kausapin ng maayos po, pwede naman yan. Boses ng taong bayan eh. Humanitarian consideration. Buhay ng mga bata na yan ang pinag-uusapan eh. Alak, biyokor, ni papayag, papayag yan. Maliban na lang kung yung mga yan, wala mga puso. Sagi nga, may puso eh. Tao pa kaya? Diba? Ewan ko kung anong... hindi ano eh. Kumbaga, yung nakikita natin, yung pagbibigay ng tulong sa mga taong bayan, hindi siya pantay-pantay. Mayroong nakakaligtaan. Diba? Sabi nga ng presidente nakaraan. Ano sabi ng presidente? Walang maiiwan! Ha? Walang maiiwan. Pero ang daming nauuna. Katulad yung mga distribution. Di ba? Walang maiiwan. Pero sa development, dapat walang naiiwan. Mike, diyan ba sa siksikan, Mike, yung development ninyo diyan may naiiwan o pare-parehas naman? Sa siksikan? Yung development ninyo, kasi sabi ng presidente, di ba sabi nila, dapat sa pag-i-implement ng mga proyekto, walang naiiwan. Dapat nakikinabang ang bayan. Diyan ba sa siksikan, eh, pare-parehas? Ha? Wala daw naiiwan. Hindi, ang daming naiwan eh. Bumiyahe kayo lahat, nakandaiwan. Anyway, yun naman eh, mga part ng mga ano, kailangan, di ba? Kasi sa pag-development, walang naiiwan. Tingnan nyo yung mga bata na yan. Wala bang naiiwan dyan? May naiiwan, tulay nga, wala sila eh. Iiwan sila sa development. Kawawa naman sila. Eh kung ako lang may pera, pagawan ko kaagad yan. Elevator, may elevator pa na tulay. Maganda rin yung ginawa nila kong hill, ambag-ambag, 200,000. Ambag-ambag. Pero kulang pa yun. Oh, kung anong may ambag natin, mas maganda. Di ba? Walang maiiwan sa development. Dapat pantay-pantay. At dapat yung nakakaramdam ng mga proyekto, yung mga katulad nitong tao. Ito mga taon to. Yung mga magulang nito, mga batang ito. Ha? 100%, 59% for personal, 20% development fund. 100%, 58% for personnel, 20% ng development fund. 20% development fund. Eh, itong barangay na to, ano ba tagbaro? Inagawan sab. Konti lang yung pondo nito eh. Konti lang. Pagka mga malalaki mga lupa, alam niyo itong mga tulay na to, hindi kaya ng barangay ito, pondo ng barangay, hindi kakayanin to ng para yung develop, 20% development fund nila. Hindi. Ang kailangan dito, tulungan nito ng syudad, tulungan nito ng nasyonal, ng distrito, di ba? Mga kaibigan. Tingnan niyo yung El Nido. Nagawa na yung tulay nila, di ba, Bon? Yung tulay doon sa Bukana, 2 weeks lang, ha? 2 weeks lang. Balsa rin yun, balsa. Balsa rin yung nandun. Meron ka ba dyan? Yung tulay? Tingnan mo yung Bukana. Nakakatuwa yung Bukana. From balsa, ngayon, tulay na siya talaga. Pero hindi siya permanent structure. Ha? Pag maliit lang, 20% development, pero pwede mag-outsource. Oh, sige. Okay na, Kagawad Mike. Ayos na yung siksikan. Alam ko naman na sa mabuting kamay yan sila, ang siksikan, dahil nandiyan ka. Aywan ko lang dun sa iba. Oo. Kaya yung siksikan, hindi kayo talo dito kay Mike Scott eh. Totoo lang ha. Hindi porke makakasama kami rito, pero makikita nyo naman yan. Kanyo, alas 12, alaw na ng gabi, naglalaba. Trabaho, duty pa. Ha? Pero sa 21... Oh, yan ang problema, naiiwan nga eh. Sabi nga, walang naiiwan. Ang problema, may naiiwan eh. Pakita mo ngayon sa bukana, Bon. Yung tulay ng bukana. Di ba, pinapuntahan din natin yun, nakita natin. Ganyan din, hinihila-hila lang, hinihila ng ano, hinihila-hila yung balsa. Pero tingnan nyo ngayon yung bukana. Nagtulong-tulong sila, Coast Guard, may police. Di ba? Yung tulay ng bukana, sityo bukana. Sap talaga ng Santon Gold pagka ganitong panahon. So, tingnan niyo yung bukana ngayon, sityo bukana. Mga kaibigan, prambalsa, ngayon mayroon na silang tulay. Tulay. Hindi na siya balsa-balsa. At walang takot. Yung mga residente, lalo yung mga bata, sa pagtawid-tawid. Hindi pa naaabala yung kanilang mga magulang na dapat nagtatrabaho pero hindi po pwede magtrabaho hanggat hindi mo na itatawid yung anak mo doon sa kabilang ilog. Kailangan samahan mo eh kung may mangyari dyan. Di ba? O, ngayon di na. Sa bukana. Naglaan na ng 3 million pero hindi pa yun yung totoong proyek. Hindi pa yun yung talagang project. Parang temporary. Ginawa yung tulay na yan sa may bukana. Halos ganito rin, oh. Di ba? 2 weeks lang nilang ginawa. Mga kaibigan, El Nido. Sityo lang yun, sityo ng isang barangay. No? Nung na-i-picture, na nakita, no? Na ganito yung problema. Ayan, no? Tingnan ninyo. Ito, pakita natin na yung mga nanonood sa Facebook. Dati, balsa-balsa lang to. Ngayon, tingnan ninyo. Gawa sila, oh. Sila kapitan, mga kaibigan. Ayan, no? Yan. Mas malawak nga to. Dagat na nga to, eh. Ayan, no? Tingnan nyo. Ano mang tinikahoy? Bo, no? Diba? Ganyan lang, oh. Mga kaibigan, sila nagbaon yan ng mga poste, mga residente. Ganda ng pagkakagawa, eh. Diba balsa-balsa lang yan? Tinan yung hanging bridge si nasira, oh. Yun yung hanging bridge, diba? Nakatiwang-wang. Pero papalitan daw yan. 3 million yung panggastos dyan, eh. Ayan, oh. Ganda, oh. Diba? Mga kaibigan, 2 linggo nilang, ano yan, tirabaho yan. Yang tulay na yan. Oh, nakaangat siya. Tsaka hindi lang to, mga 200 meters to eh. Di ba? Yan, ano rin yan. Tulong-tulungan din yan. Pati Coast Guard, pati police tumulong dyan. Oh, sityo lang yan ha. Sityo. Oh, ito naman, ganun din. Mga kaibigan, okay? Yung maigpit tayo sa oras ngayon. Yan ang gusto ko. Musunod sa memo. Okay! So, mamaya, punta tayo ng sendro. Tingnan natin yung maiambag natin doon. Kahoy na pang lagay para makatulong. Bueno, mga katropa! Abangan mamaya, ha? Yung ito, panggulo rin to mga impeachment na ito. Di ba? Oo, pero kailangan tingnan at kailangan subaybe. Alas 9 po. Alas 2 po na nga po. Impeachment trial live. XFM Palawan. Lahat ng oras, mga katropa. Alas 9 na po ng umaga. Sa ngala ni Axelbon Obaredes at buong persa ng XFM Palawan News and Public Affairs. Ako po yung lingkod, Carlo Villarosa. Marami pong salamat. Magandang umaga.
1: Ang bawat panayam.
0: Pilipinas.
1: Sayang na usapan. Sayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
2: XFM. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Sistopain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistopain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-sistapain ka na rin.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangosteen, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
16: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
17: XFM.
18: Sister Pain.
19: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
21: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 7 na minuto makalipas ang alas 9 na umaga.
1: Servisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa.

0: show ka tropa. Serbisyo ka tropa.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Kumusta na po kayo, mga ginigiliw natin, mga tagapagsubaybay?
0: Serbisyo ka tropa.
1: Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ng Lunes.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Ika-13 sa buwan po ng Hulyo 2026.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Mga tropa, welcome sa ating programa Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa ngalan po ni Katropang Gerald Gales, meron lang siyang mahalagang pinuntahan. Pansamantala, ako po ang inyong makakapiling hanggang alas 11 ng tanghali. Ako po si Katropang Mike Escote.
0: Serbisyong Katropa.

0: Katropa!
1: Ang ating pong programa tayo po sa inyo yan ng Santon Plus Gold, mga katropa. Katropang Mike, ano bang sangkap ng Santon Plus Gold? Bakit magaling yan? Magpagaling ng karamdaman? Isa po sa mga sangkap ng Santon Plus Gold Herba Capsule, mga katropa, ito pong mangustin, ha? 350 milligram na mangustin. Mangustin pill extract, mga katropa. Alam niyo ba yung mangustin? Meron po yung Santons. Yung tawag dyan, Santons, na epektibo para labanan ang anumang uri ng inyo pong karamdaman katulad ng cancer. Anti-cancer po ito sa may mga cancer. Alam ko ho, marami pong may mga cancer dito po sa lalawigan ng Palawan. Minsan may nakasalubong ako doon sa PGH. Taga Brooks Point pa nga eh. Nagpapagamot doon sa PGH. Eh wala naman tayong malaking ospital dito para i-cater yung mga radiotherapy. Meron dito chemotherapy. So, sana nga lang magkaroon na tayo dito ng radiotherapy. Pero kung ayaw nyo pong magka-cancer o kaya naman gusto nyong gumaling yung cancer ninyo, ito po ang inumin ninyo, Santon Plus Gold, mga katropa, na meron pong Santons nakakatulong para po labanan niyang cancer ninyo. Yung mga bukol-bukol ninyo ay mawala po, mga katropa. Yan po, ha? Yan pong Santon Plus Gold ay produkto ng Yes 12 Clinic. Mabibili po yan sa ating mga clinic dyan po sa San Manuel, dyan sa taas lang ng Nokinox, doon po sa bayan ng Rojas. Sa harap lang po yan ng dati as mission eh. Ngayon, iba na. Andres Soriano Integrated School na. Yan. So, yan na yung tawag sa bagong school doon. Yung as mission natin. At dyan sa bayan ng Nara naman, dyan sa may Caltex Gasoline Station. Mabibili din yan sa mga kapartner natin ng mga butika. Itong Santon Plus Gold. Dito sa Puerto Princesa, sa Cure Meds, meron yan. At sa iba pang mga pharmacy na kapartner natin.
0: Servicio Katropa!
1: 14 na minuto makalipas ang siyam na minuto, ang alas 9 ng umaga. Norba Aliode, Sir Mike, ganda umaga po. Batim naman dito sa Barangay Eraan, Rizal, Palawan, Sheridan. Thank you. Hoy, batiin ko pala ng happy birthday mo na. Meron ba tayong happy birthday dito?

0: 17 minuto, makalipas po ang alas 9 ng umaga. Sana ba yung kodigo ko, yung mga taga-purok lang ka, nagpapabati? Ako na wala yung kodigo ko, yung mga taga-purok lang ka, kay Purok President James Dayap, at kay Ate Marimik, good morning. Siyempre kay Ate Cindy, kay Ante Milet Ortega, happy birthday tuloy. Maligayang pagbati, ha?
1: Servisyong katropa.
0: Taga Purok Langka, Barangay Siksikan. Relax lang kayo dyan. Pakiunahin na natin ito, yung kliyente natin dyan sa labas. Oh, mga taga Erawan. Meron tayong bisita dito, taga Erawan. Tapos tawagan siguro natin, idulog natin to kay kapitan kung anong magandang gawin. Si
2: lalaki, babae.
0: Ha? Yung sila magkakasama eh. Magkakasama yan sila. Oo, unahin na natin kayo. Sino ba ang magsasalita sa inyo? Sa inyo siya may ano? Siya na lang. Sige. Opo ka dito. Ha? Dito po, dito. Para makita po ang inyong kagandahan, ante. Yan, yan, ha? Ngayon na unahin namin sa kasi sayang, para hindi masayang yung oras ninyo. Para baka may pupuntahan pa kayo. Dali, ha? Okay, pero tayo bisita dito. Ma'am, lapit lang po sa mikropono, ma'am. Yan. Magandang umaga po. Ano pong pangalan ninyo?
3: Magandang umaga rin po. Ako po si Christina Hermoso po.
0: Barangay Erawan. Erawan. Opo. Ano po ang aming may paglilingkod sa inyo?
3: Hingi po sana ako ng tulong, sir. Kasi yung isa sa mga umutang po sa amin ng pira, hindi po siya magbayad, sir. Hingi sana ako ng tulong kung paano po namin siya masingil. Kasi pag pinupuntahan namin siya sa bahay niya, hindi po siya nagaharap. Tapos pag pinapatawag po siya sa barangay, hindi rin po siya nagaharap.
0: Hindi rin po. Magkano po ba ang utang sa inyo?
3: Sa unang-una po, 100,000 po. Pero na ibigay niya na yung 25, kaya naging 75 po. Tapos yung 75 na po, yun ang sabi niya, tutubuan niya daw hanggang sa umabot na po ng 87 po.
0: 87, oo. Kasi kailan pa po yung utang niya?
3: February pa po yun, 2024 po.
0: Meron ba kayong kontrata? Meron kayong kasunduan?
3: Meron po. Sabi niya po, 3 months lang daw.
0: Patingin ako ng kasunduan ninyo, ha? Kung ano yung kasunduan ninyo. Para malalaman natin dyan kung ano. Taga Erawan din ito?
3: Taga Tinigiban po.
0: Taga Tinigiban, oo.
3: May shop po siya dyan sa may harap ng Marines po.
0: Oo, so ayan ha, akin lang si Kuya dito. So 100,000, 3 months lang yung 3 months yung ito. Ito yung kasunduan nyo, ano na plato siya?
4: Ito po yung pangalawa yung sa misis niya
0: no? Oh, sa
3: nangako
0: misis niya
3: na. Kasi yung misis niya na siya na lang daw po magabayad sa loob ng 5 buwan.
0: Okay. Itong una ay kayo lang ang nagawa, kayo lang.
3: Apo.
0: Oo. Ako si residente ng Barangay Tinigiban, Puerto Princesa, nasa wastong gulay humiram ng pera kay Christina Hermoso sa halagang 100,000 piso. Ito ay aking babayaran sa loob ng 2 hanggang 3 buwang taong ito kasama interest ng pautang. Ang kasundo ito ay ginawa kasabay ng pagtanggap ng perang hiniram ngayong araw 2024, February 23, na pinatutunayan ng mga sumusunod na pangalan na kalagda sa ibaba. Humiram, witness, tapos nagpahiram, witness. O, ito yung 100,000, nabayaran na yung 25,000. Tapos gumawa kayo ng panibagong kasunduan.
3: Opo.
0: So itong kasunduan, panibago, doon na ito sa ano?
3: Sa barangay
0: na ito, kay Kapitan Pakanyot, nakapiro. Kasunduan sa mga kinakukulan na kami ni Ginang Christina Hermoso na sa legal na edad nakatira sa Barangay Erawan, Puerto Princesa City at kumakatawan bilang unang panig. At asawa ni nasa legal na edad nakatira sa Purok Sentro, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City at kumakatawan bilang ikalawang panig. Na matapos ang pag-uusap sa tanggapan ng Barangay Tinigiban ay kapwa nagkasundo ang bawat panig sa mga sumusunod. Ang ikalawang panig ay magbabayad sa unang panig ng 75,000 pesos bilang kapital at 12,000 pesos bilang interes na may kabuang halaga na 87,000 pesos. Babayaran na ikalawang panig ang una ang kabuang halaga sa loob ng 5 buwan at magsisimula ito ngayong araw, ika-26 ng Enero 2026. Pansamantalang pangahawakan ng unang panig ang ORCR ng sasakyan na pagmamayari na ikalawang panig bilang kolateral hanggang hindi pa nababayaran ang kabuang halaga. Nilagdaan ang kusang loob ngayong ika-26 ng January 2026. Unang panig, ikalawang panig, nagpatotoo, SB member, duty officer, si Kagawad Viola Balones, Punong Barangay, David V. Pacanyot. Yung ORCR pa lang dyan sa inyo?
3: Wala po. Hindi na rin po nila binigay.
0: Ha?
4: Pinapirma lang kami nila bago siya makuwi.
0: Bakit hindi binigay?
3: Kasi ang sabi niya raw po, ano raw, nang ipinapaarkilahan po kasi nila yung sasakyan na yan.
0: Dito sa during ano, kasi ang dapat, harapan di ba yun?
3: Wala niya po kasi dala nung time na
0: walang yun. Dala niya. Dapat hindi niyo muna pinirmahan pala yun.
4: Kaya nga po sabi niya kasi mag-uwi siya.
3: Ipapasa niya lang daw po sa messenger, sabi niya po.
0: Ay, hindi po pwede sa messenger lang yung ano. Sige, ganito. Ngayon po, ang hindi na siya magbayad. Oh, doon sa 87,000 na usapan niyo, may wala pa rin siya nabayaran.
3: Wala po.
0: Oh, sa loob ng ano loob ng 5 buwan.
3: Opo.
0: So January, February, March, April, May, June, July na.
3: Opo.
0: Tapos yung collateral, wala rin pala kayong hawak ng collateral.
3: Wala po.
0: Dapat hindi kayo pumayag, dapat doon sa harapan mismo. Pakitawagan si ano si Kapitan Pacanyot, siya kasi nakapirma dito eh. Oh, may number tayo diyan ni ano si arhin lang natin itong kasunduan nila. Oh, na wala ho ba kayong number ng ano yung nag
3: meron diyan po.
0: Ay, ito meron. Oo nga pala.
3: Hindi rin niya po, hindi rin po matawagan. Kahit tawagan po namin, hindi matawagan.
0: Subukan nating tawagan itong ano, yung number na binigay dito. Oh. Yung itong ikalawang panig. Oh, para maano natin na sandali lang ha. Si kumakuha natin si Kapitan Pacanyot, Sir Ken. Oh. Yan. Ah, dito na lang pala sa ano sa serbisyong katropa GC. Ito yung nangutang. Yan, itong yung main cellphone number dyan, subukan natin tawagan din, makuha yung panig. Bakit hindi ayaw magbayad? Tapos, subukan din natin maghingi ng payo kay Atty. Jomar, kung available lang si Atty. Jomar, Sir Kent, ito yung number niya. Subukan lang natin kung walang hearing si Atty. Subukan lang natin kung ano ang magandang gawin dito. Oh, yan ha. Tawagan po natin yung nagpumunta na po ba kayo sa barangay, nagreklamo na kayo ulit?
3: Opo.
0: Hmm. Pinadalahan siya ng sumon?
3: Opo, pinuntahan po talaga siya ng tanod.
0: Ng tanod din siya.
3: Hindi po siya nagpunta. Hindi po siya nag-attend talaga, nagalit pa nga po siya kahit sa tanod po kasi may laka daw po siya.
0: Oh, din dapat din diretso na doon sa Lupon. Sa Lupon na ba 'to?
3: Wala pa po.
0: Wala pa. Ano natin to, diretso na sa Lupon para makakuha na kayo ng certificate to file action. So kung kasi doon muna kay Kapitan, di ba? Sa mediation muna. So tsaka kung invitation lang yon para kay mag-usap lang muna. Kung hindi po talaga siya magsipot, ano kayo doon sa barangay, para sa Lupon na. I-forward na sa Lupon yung usapin para yung papadalan siya ng sumon sa Lupon. Pag hindi pa rin siya mag-attend doon, si Atty. Nandyan? Si Atty. Jomar Caluna. Maghingi lang tayo ng payo. Atty., maganda umaga. Ito sa programa Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po.
2: Hello, kasamang Mike. Good morning sa iyo, sa ating mga kapakinig.
0: Pwede bang mag-disturbo? Wala ka bang hearing ngayon?
2: Actually, nag-rest ako dahil sa medyo nagka-problema yung ano ko na pagod siguro na hindi yun na ano ako ng konting mali-stoke.
0: Ay, ganon? Nako.
2: Opo.
0: So okay lang ba kami mag-interview o ano? Naka-live pa naman tayo.
2: Hindi, baka masyadong ano yung mga tanong mo.
0: Hindi. Eh. Ano lang ito? Ano lang ito? Hingi lang kami ng tulong kasi may legal opinion dahil may nangutang na may kasunduan sila. Nagutang ng 100,000, nagbayad ng unang kasunduan, nagkabayad ng 25,000, nagpagawa ng panibagong kasunduan, 87,000, mababayaran. And ayaw na magbayad, ayaw rin humarap sa barangay. Ano po pwede bang gawin ng itong ano, si Manang dito na para mapabayad niya itong nangutang sa kanya?
2: So far, so may 87,000 pa na susingilin doon sa... No, sa
0: Opo, attorney. Opo.
2: Nakangan.
0: Pwede ba ito doon sa korte na? Sa korte, sa small
2: meron,
0: claims?
2: Meron ang final demand. Meron ang final demand doon sa... sa tangan kung dapat ibigay yung remaining na dapat ibigay.
0: Opo. Manang, meron na po bang ano? Meron po bang final demand?
2: Meron final demand?
0: Wala pa.
2: So, dapat muna ipagawa mo na ng final demand tapos magpala na tayo ng kaso sa korte.
0: Mm. Ayun. Nanay, si Atore po. Si Atore, magaling na Atore. Kausapin niyo po. Yan. Yan po. Good po.
3: Hindi po namin kasi siya, sir, masingil kasi po nagbabanta po siya na ipapatira niya daw po kami.
2: Hindi po pwede rin.
3: Paano namin gawin?
2: Hindi, pwede po yun. Pwede po yung small claims no, sa korte.
0: Mm-hmm. Pwede rin.
2: Para malalay po yung kaso ninyo.
0: So punta muna sila sa either sa opisina sa ano po magkuha sila ng sa abogado ng demand letter. Kahit hindi na po ba ito duman sa barangay, pwede na doon sa korte small claims.
2: Actually, ang requirement dapat may ano pa rin sa barangay, may requirement na nagkaroon ng demand letter.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hindi naman magpakita yung tao na yan, eh, 'di ba, yung sisingil.
0: Mm-hmm.
2: So mag-i-issue ang barangay ng certificate of file action.
0: Mm.
2: So sa mga dapat magkaso.
0: Ayun, dadaan pa rin.
2: Gagamitin natin para magpal tayo ng kaso sa laban sa tao na 'yan.
0: Oh, okay. So sa barangay tayo at nanay, balik tayo sa barangay para magano tayo ng sa kasi sa invitation hindi mag-appear. Doon na siguro sa Lupon na attorney, no?
2: Oo, tama. Sa Lupon naman talaga 'yan.
0: Oh, sa Lupon na tapos magkaroon tayo ng certificate of file action. Tapos attorney, diretso na po doon sa ano, sa korte sa small para makakuha sa small claims.
2: Oh, ganitong gawin natin. Pag na kumpleto niya yung mga papeles, pwede naman niya kontakin ako.
0: Mm-mm.
2: Para ma-guide ko siya kung ano yung mga dapat niyang mga ayusin para ma-file niya yung kanyang claims, small claims sa korte.
0: Ayun, yun po. Salamat po, attorney. Pagka may okay na po yung requirements, papuntahin ko po dyan sa opisina niyo, attorney. Attorney, salamat talaga, ha?
2: Oh, pasensya na. Medyo may problema yung ano ko, dahil na apektuhan tayo ng ano eh.
0: Maggulay-gulay ka muna, gulay-gulay.
2: Oh, thank you.
0: Salamat, ito's magaling to. Attorney Jomar Caluna, salamat po.
2: Thank you.
0: Si yan po si Attorney Jomar Caluna. Yun po yung magaling nating na abogado. So yun po yung ano niya, magaling muna tayo doon sa barangay na i-ano natin sa Lupon. Opo, if mag-file na tayo, punta kayo kay secretary. Si ano ba si kapitan ba na diyan? Hindi mo kayong matakot. Kasi pag kung may pagbabanta po, pwede niyo po pa siyang kasuhan ng grave threats. Oo, kaya okay, kung may kasama ka pang anak, meron pang child abuse yan. Oo, di doble-doble yung kaso niya. Oo, kaya nga, di ba? Oo, doble-doble ang kaso niya. Kaya hindi mo na namin binabanggit yung pangalan na kasi siyempre, to be fair din, gusto rin natin makuha sana yung panig niya. So kung ano ba, may number sa dyan kung matatawagan natin, o kaya si Kapitan. Pero ganoon po yung sabi ni attorney. So pag makuha natin yung certificate of file action, punta po kayo doon sa bungkag lang po yung opisina ni attorney Jomar para po ano kayo magpunta na sa korte para mga small claims para ano po. Kailangan lang natin ng certificate of file action, sabi ni attorney. So yun po yung ano natin. Pero kinokontak natin ngayon si Kapitan at saka itong nangutang sa inyo. Kung may pagbabanta pa, ibang kaso pa po yun, ha? O ibang kaso 'yon, kung may kasama pang anak, di sino nagbabanta itong nangutang sa inyo, yung asawa niya?
5: Lalaki.
0: Yung lalaki. Oh, ikaw, lalaki ha, huwag kang magbabantal, may kasama pang bata, doble-doble kaso, problema mo, utang lang. Pero pag nagkataon, doble-doble yung kaso mo. Yan ha. Hindi ate si hermano, si kapitan, wala din? Wala, doon sa number natin, may number dyan si Kapitan Pakanyot eh. Minsan natawagan na natin yan eh, na-interview na natin dyan eh. Doon sa, sa contacts natin, yung mga barangay kapitan doon. Yan. So kung mag-file po ng case, separate po 'yon yung grave traits tsaka yung kung may pagbabanta po. So yung dito sa utang ay magkaiba din. Kailat pirits yung nangutang. Sige ano na lang si kapitan na lang. O iano natin ito na sa iano na ito sa lupon para makakuha na ng certificate to file action. Kung hindi siya mag-appear sa lupon, ay mabilis na po yun. Mag-ano na siya ng certificate of file action para, sabi ni attorney, para after natin, pag may certificate of file action na tayo, puna tayo kay attorney Jomar Caluna, tapos si attorney Jomar, matutulungan po kayo para ma...
4: Pito po kami
0: nagliligtam. Pito? Ay di, kung yung pito na yun, mas maganda, imbitahin nyo rin yung pito na yun para... sabay-sabay na kayong mag-file ng kaso. Sabay-sabay na kayong pumunta doon sa opisina ni Atty. Jomar Caluna. Kaya nga eh. Oo nga eh. So, hindi lang nanay ha. Kinokontak lang natin si Kapitan. Ha? Hindi makontak din? Lunis kasi ngayon eh. Baka may gawain sila eh. Pero ganito na lang po. Yun na po ang sabi ni Atty. Mag-formal complaint na po kayo para doon po sa lupon. O, kasi yung nakaraan ginawa nyo ata sa ano lang yun, sa invitation lang.
3: Apo.
0: O, ngayon, mag-formal complaint kayo kay secretary, magpunta kayo doon. May form po yun. Mag-fill up kayo ng form, ng formal complaint. O, para ano nyo, kausapin rin si kapitan, ma-endorse na yan sa lupon. Kung hindi siya sumisipot, ma-endorse na dapat sa lupon eh. O, sa lupon na. Kapakanyot ha. Saan ba yung ano ni wala. So yun po yung ano natin gagawin na ha.
3: Apo.
0: Sabi po ni attorney. So balik po kayo doon sa barangay, kailangan natin ng requirements, tapos pag meron na tayong ano, punta tayo kay Attorney Jomar Caluna. Yan ha.
3: Opo.
0: Sige po.
3: Maraming salamat po.
0: Ayan, maraming salamat din po. So itong ano ba ang shop nito?
3: Motor shop.
0: Motor shop? Ha? Sa may harap ng?
3: Ng Marines po dyan sa...
0: Ng Marines? Diliban. Baka nag-uupa lang ito sa dyan?
3: Opo, nag-uupa po siya.
0: Oo, nag-uupa.
3: Pero
0: kasi...
3: Pero dyan din po sila nakatira.
0: Oo, kasi kilala ko yung mga ano dyan eh, may-ari ng mga lupa dyan eh. Oo, kaklase ko yung mga nakatira dyan sa may harap ng Marines eh. Oo, mga kaklase ko yan dyan nung college, so... hindi ko alam kung kanino nag-uupa dyan. Pero yung mga may ano dyan, mga original dyan, mga classmate ko yan eh. So, yun na lang gawin natin ha.
3: Apo.
0: Balik ko kayo doon sa barangay na maipatawag na ito sa lupon. Tapos, kung hindi siya magsipot, eh ano natin, makakuha na ng certificate of file action. Tapos, punta tayo kay Atty. Jomar Caluna.
3: Apo.
0: Yan, sige po. Salamat po.
3: Salamat din po, sir.
0: Apo, mabuti. May natatawagan tayong abogado eh. Kasi medyo nagkaroon lang ng mag-stroke ng si attorney eh. So yan ang kailangan natin ng legal opinion. Matulungin nga si Attorney Jomar Caluna, ang abogado ng bayan. Yan ha. Diyan lang yan sa Bungkag yung kanyang opisina.
1: Serbisyong Katropa.
0: I-update nyo pala kami ha pagka ano nangyari ha para ma-follow up natin ha. Iwanan nyo na lang kami ng yung cellphone number ninyo, pakiiwan nyo na lang doon sa ano sa adyak kay Sir Roy Alcantara sa labas. Yung cellphone number. Salamat po, Ma'am Christina.
1: Serbisyong Katropa.
0: Alam nyo, sa utang, walang nakukulong kung walang panluloko.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan, di ba? Pag meron ng panluloko, yan ay... makukulong ka na dyan.
1: Serbisyong.
0: Tapos kung nagbabanta ka pa dito, aba, ibang kaso din yun.
1: Serbisyong.
0: May kasama yung bata, ibang kaso pa rin yun. Diba, may grave threats ka na, may child abuse ka pa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay istafa ka pa, pag may panluloko, istafa na yun.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero yan, magam muna tayo. Magtingnan muna natin yung sitwasyon, ha? Kung hindi ko binanggit yung pangalan mo, Busing, Madam, hindi ko binanggit yung pangalan nyo, ha, mag-asawa, ha, yung shop dyan sa harap ng Marines. Kung nakikinig yan yung mga brad ko yan sa fraternity yan dyan, yung mga may-ari ng lupa yan dyan, ay ako nag-uupa lang kayo dyan sa kanila. Kilala ako ng mga yan, yung inuupahan ninyo. Yung dyan. So, makipag-ugnayan kayo dito sa amin para ano ba ang nangyari? Ba't hindi kayo nakakabayad? May kasunduan naman kayo sa barangay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mahina ba ang kita sa motor shop?
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan na. Nandito po kami. Nakikinig yan dyan sila, mga kaibigan ko yan dyan. Sila Brother Tonton Bilena, sila Brother Horiondo, sila Brother Nino Relova, yan, si Brother si Shano Di Mayoga, yan, mga yan, nakakapalibot yan dyan. Yung mga original mga tinigiman, mga tropa natin yan dyan.
1: Serbisyo
0: Katropa. Kaya kung yan, ha, mga kilala ko dyan, pwede ka dyan lumapit dyan sa kanila, magkatulong ka para mag-reach out dito sa atin. O kaya, dumiretso ka na dito sa ating himpilan para magpaliwanag ka.
1: Serbisyo.
0: Ano bang nangyari? Ba't hindi ka ba nakakabayad ng utang, ha?
1: Mrs. Tropa!
0: Diba? Oh. Kasi alam nyo na wala na kukulong sa utang. Pero kapag may panluloko na, ayan, kulong ka na dyan.
1: Serbisyo Katropa!
0: 9:39 ng umaga, mga katropa. Ang bahaging yan, hatid po sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Naku talaga, gusto mo bang mawala ang wrinkles mo? Aba, ito na ang gamitin mo. Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Meron po itong Carica Papaya Fruit Extract na tumutulong para ma-enhance ang skin elasticity. Na yung wrinkles reduction, mapapawasan yung wrinkles natin dito. Yung laging mga nakakunot ang noo, talaga naman magiging maganda ang ating balat, lulusog ang ating balat. Alam niyo ba yung pinaka the biggest organ sa ating katawan? Yung skin. Yan na. Nababalutan tayo ang buong katawan natin ng balat. Yan ang pinakamalaking organ sa ating katawan, yung balat. Kaya napaka-importante pangalagaan natin ang balat. Gumamit po kayo ng Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Ito ang sabon natin. Sabon ito ng buong bayan. Pabibili po ito sa mga Yes to Health Clinic natin at sa ating pong mga partner ng mga butika. 9:40 ng umaga. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa ang programa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
10: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
10: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sys the Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sys the Pain.
25: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sys the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sys the Pain lang ang mabisa.
10: Sys the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sys the Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Gold Live Testimony.
29: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.
32: FM.

0: Balik tayo sa atin pong programa 9:49 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Matingin ko muna si Nanay Belen Alcantara habang tinatawagan mo, Sir Ken, yung number one ano natin dyan, Sir Ken, ha? Yung hingi ng tulong, yung may cancer. Sabi ni Nanay Evelyn Alcantara dyan sa bayan ng Brooks Point. Good morning, Watt. Pwede po magbati. Binabati ko lang po ang aking bunsong anak na si Elmalyn Alcantara sa kanyang kaarawan ngayong araw. Ang bati, pagbati mula kay Nanay Belen and family Alcantara. Thank you, Watt Mike. Yan. Salamat po. Happy birthday, ha? Nandyan sa kabilang linya natin si Ma'am Risa May. Ma'am Risa May, magandang umaga po. Live tayo sa programa Servisyo Katropa. Si Katropa ang Mike Scotty po ito.
2: Hello po, magandang umaga rin po. Ako po si Rica May po.
0: Ayun, Rica May, sorry, Risa May. Rica May, Rica May Ausa, tama?
2: Opo.
0: Ausa, baga taga saan yung Ausa? Taga Dumaran ba yan?
2: Hindi po. Yung married name ko po kasi, yun yung asawa ko po kasi, taga Samar po. Pero dito na po kami nagkakilala sa Puerto po.
0: Oh, kasi kilala ko sila Kuya Arnel na Ausa. Yan, mga taga Bacau, Dumaran. Yan, yan.
2: Okay. Baka po nawawalan ka mag-anak.
0: Nawawalan ka mag-anak. Oo. Ma'am, magandang umaga po. Meron po, nag-message po kayo sa aming page. Mukhang mahihingi po tayo ng tulong sa kamag-anak niyo po ba?
2: Opo, sa pinsan po.
0: Pinsan, yung babae. Ito pa yung nakakulay pulan, yung medyo parang lumaki yung tiyan?
2: Opo, siya po iyan.
0: Okay na ho ba ipakita yung picture?
2: Okay lang ho.
0: Oh, sige pa. Engineer, pakita mo na lang yung picture ha. Si Nanay. Sige po. Ano bang nangyari sa kanya? Sabi niyo may cancer.
2: Opo. Yung unang pa-check up po niya, ang sabi raw po eh may tubig nga daw po siya sa ano sa tiyan nga po, sa matris. Ngayon po hindi na rin po nga naibalik. Gawa nga po ng hirap din po sa ano sa financial po.
0: Mm-mm.
2: At nung dumating na lang po sa point na hindi na nga po ano makalakad eh naglaki na po talaga yung tiyan tapos nangayayat na po.
0: Naku.
2: Hindi na po wala na pong gana kumain eh. Mm-hmm. Inaalalayan na lang po. So nag-decide po na ipa-admit na nga po. Mm-hmm. Tapos yun eh nung inano daw po nakita po doon ibukol-bukol na wala na po yung tubig, puro bukol na lang po sa matris po niya.
0: Naku, pero lumaki yung tiyan niya, no?
2: Opo, sobrang laki po.
0: Sobrang laki ng tiyan niya.
2: Tapos parang ano na, sobrang payat niya na po talaga. Wala na pong kalaman-laman eh.
0: Kaya nga. Ano pong pangalan itong pinsan ninyo?
2: Si Ate Margie Ramos po.
0: Margie Ramos. Taga saan to si Ate Margie?
2: Opo. Taga Karuray, Barangay Karuray, San Vicente, Palawan po.
0: Ayun, taga malayo-layo pala. Hirap pa ng daan
2: opo,
0: doon.
2: Opo, bali ang ano po, sistema po kasi ngayon, hindi po makapaghanap buhay yung asawa po. Gawa nga po ng walang magbantay doon kay Ate Margie nga po sa ospital dahil sa paghiga nga po, kailangan pang alalayan. Mm-hmm. Kailangan po dalawang tao kasi hirap na rin pong gumalaw dahil sa laki nga po ng tiyan tsaka maraming masakit po sa parte ng katawan niya.
0: Saan po si Ate Margie ngayon? Sa ospital?
2: Nasa ospital po ng Palawan ngayon, naka-admit po sa Obigay ni Ward po siya.
0: Oo. Anong sabi ng doktor? Ano daw ang kailangan gawin?
2: Marami pa pong examine na ginawa po sa kanya. Hindi pa po lumalabas yung resulta po ngayon kasi hindi pa rin po nila matukoy kasi ang dami na nga po ang mga sakit niya na lumabas po, maniban po doon sa cancer nga po niya. Marami na rin po mga sakit-sakit po na lumabas.
0: Nagkomplikasyon na.
2: Opo, nagkaroon na po ng komplikasyon.
0: Ano po ito ma'am? Ulit ma'am, cervical cancer?
2: Opo, cervical cancer po.
0: Anong stage na po?
2: Stage 5 daw po.
0: Nako, stage 5. Ang alam ko lang, stage 4. May stage 5 pa pala. Medyo ma...
2: Lumagpas. yun din po yung sabi sa akin,
0: Wala pang nirerekomenda ang doktor kung siya ay ooperahan, wala pang ganun, nilalab test pa.
2: Yun po yung hinihintay po. Yun po yung hinihintay na yung ano po ng doktor. Kasi hanggang ngayon po, wala pa rin po, lumalabas nga po yung resulta ng kanyang mga laboratory.
0: Sino po yung doktor niya?
2: Yun po yung hindi ko po na okay. Ano
0: sa bagay,
2: po, yung pangalan po.
0: Sa bagay pagka-complication, ano na yan eh, iba-ibang ano, iba-ibang doktor ang yung doktor pag diyan sa ospital ng Palawan, wala namang bayad diyan. Pwedeng may mga sakit center diyan. Kaya lang kung kukuha ka ng private doctor, 'yun ang magkakaroon ka ng bayad.
2: Opo, yung ano lang po kasi gawa nga po ng walang trabaho po talaga yung asawa po. Hirap po talaga ngayon sila sa financial po, sa pagkain po. Kasi hindi rin po nila alam dito yung palibot-libot nga po sa Puerto Princesa kasi taga Karuray nga po, pagsasaka po ang kanilang hanap buhay.
0: Magsasaka po pala sila. Ano po sinasaka nila?
2: Mga ano po, mga ano palay. Minsan po nagakupras din po ng niyog, nakikikupras po, ganun po.
0: Okay. Ilan po ang anak nila itong ni Ma'am Margie at saka yung mister niya?
2: Dalawa po. Yung isa nga po nahimatay pa nung pinadala po dito sa UNP yung mama niya kasi nga po hindi po sanay mahiwalay sa mama.
0: Maliit
2: kahit
0: pa.
2: Po sa pag... Opo, maliliit pa. Kahit po kasi nagsasaka sila, kasama po talaga sila, nakasakay sa karusa.
0: Kawawa naman. Mga ilang taong gulang yung dalawa nilang anak?
2: Yung isa po, parang 10 years old. Yung isa naman po, nasa 4, 5, ganun po.
0: Oo, siyempre, ayaw talaga mahiwala yun. Pag mga 4 years old to 5 years old, gusto niyan, laging nakahalukip-kip sa nanay niya.
2: Opo, nung bumisita nga po kami doon sa Karuray nga po, nung kahapon nga po, grabing yakap nung bata, naawa po ko kay, yun nga po, naghahanap sa mama niya
0: Oo, okay. So ngayon, ang kailangan natin, yung mga panggastos-gastos, kasi wala pa, pero sa operation talaga medyo malaki ang pag private doctor. Hindi ko lang alam kung kakayanin ng mga doktor sa ospital ng Palawan ha, stage 5 cervical cancer. Yung problema natin ngayon yung mga panggastos, mga pangkain nila kasi siyempre walang hanap buhay si Mister.
2: So
0: pagka may magbibigay ng tulong, saan sila pupunta?
2: Pwede po silang pumunta po sa ospital ng Palawan, doon po sa Ubigay ni Ward po, hanapin lang po nila si Margie Ramos nga po. O di kaya naman po, sa GCash po, pwede rin po isend.
0: Yun, ano pong ano niya ma'am? Anong GCash number ninyo?
2: 09121
0: 47 68
2: 26
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yan. So 09121 1476826 ang GCash number. Sa ano to? Sa inyo po ito sa kanila.
2: Opo. Wala po kasi silang GCash po.
0: Sa inyo po ito.
2: Opo. Paulitin ko lang po. 09121 476826.
0: Yan, ang pangalan na Rica May Ausa.
2: Tapos po, dagdag ko lang po pala na-scam po kasi yung pamangkin nga po ni Ate Margie ng 30K na, dahil nagpanggap nga po na sa malasakit nga daw po. Ngayon po, nalimas po yung laman ng GCash. Nasa 30K daw po iyon. Kaya po, ako na po yung nag-post. Mula po kahapon nung pinost ko, nasa 8 na po ata na scammer yung tumawag po sa akin. Magpapakilala po sila, nasa malasakit daw po, ganun. Grabe po talaga yung mga scammer. Kahit nga po sa ganitong kalagayan na nangangailangan na yung tao, i-scamin pa po.
0: Kaya nga, huwag mo ibibigay yung ano mo, yung OTP mo.
2: Opo.
0: Oo, huwag mo ibibigay.
2: Yung sa pamangkin niya po, nakuha po yung 30K.
0: Naku, talaga naman, oo. Merong malasakit center dyan sa ospital ng Palawan, pwede nyo siguro pagka nagawi kayo, i-report nyo rin na ginagamit yung opisina ng malasakit center sa pang-i-scam. Marami nang mga siraulo ngayon Mayroon na nga karamdaman Ito mga tinamaan ng magaling, walang magawa sa buhay, lalaki ng katawan. Sarap hambalusin yung mga buisit na yan Diba? Mayroon na nga karamdaman, mag-i-scam pa. Pero yung 30,000, wala na nga pangkain itong mga pinsan mo, i-scamin pa ng mga siraulo na yon?
2: Yun nga po sobrang lala po ng ano ngayon ng mga tao, masasama po talaga
0: Kaya nga So, di ba ma'am, ito ma'am, yung ano mo, ilan na ang tumawag sa'yo? Pito?
2: Nasa walo na po. Awalo? Simula po kahapon hanggang madaling araw.
0: Anong sabi nila sa'yo? Anong sabi nila? Taga Malasakit Center sila?
2: Opo, sa Malasakit daw po sila. Kailangan daw po i-accept ko daw po sila sa messenger. Ganto, ano, mag-video call daw po. Pero nakapatay yung camera po nila. Mag-send daw po sila ng 30K. Tapos yung last po na tumawag, kanina lang po, mga 6. Sabi po sabi niya hello. Tapos sabi ko, hello po, sa Malasakit po ba ito? Bigla pong pinatay, nagtututut na.
0: Alam niya na agad na ano. Ano bang diskarte nila? Hinihingi yung OTP?
2: Opo, hingi po yung OTP. May mag-send daw po para ma-send daw po nila yung ano, yung 30K. Kailangan isabi ko raw po yung OTP.
0: Nako,
2: siyempre po, naloko na nga po ng una. Hindi na po magpayag ng pangalawa.
0: Kaya nga, siyempre, pagka hininga yung OTP, ma-access na nila yan yung ano mo. Yung GCash mo. Kaya huwag kang papayag. Sabi mo sa kanila, ididimanda mo sila pagka tumawag pa sila.
2: Opo, hindi na rin po tumawag. Pagkasabi ko nung sa Malasakit po ba ito? Hindi na po nagtawag ulit.
0: Hindi na. Ibigay mo nga yung number dito sa amin para tatawagan namin. Mumurahin ko lang.
2: Sige po.
0: Ibigay mo yung ano ha? Bakit nanluluko sila? So ngayon, sige. Sige po, ma'am. Ma'am Ray kami. Nakikinig po ang ating po mga kababayan. Pwede po kayong manawagan po sa ating mga kababayan. May mga sobra-sobra para makatulong po sa inyong kamag-anak.
2: Sige po.
0: Manawagan po. Kasapin niyo po.
2: Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rica May Ramos Ausa. Humihingi po pala ako ng kaunting tulong kung medyo nakakaluwag-luwag po kayo para po sa aking pinsan na naka-admit po ngayon sa ONC at lumalaban po sa sakit nga po na cancer at ang tanging hanap buhay po nila ay pagsasaka pero gawa nga po ng may sakit nga po na cancer si Ate Margie ay yung kanyang asawa ay nag-aalalay po sa kanya sa ospital. So kahit na magkano po ay napakalaking tulong na po ito sa amin para po kahit papaano ay madugtungan pa po ang kanyang buhay. So yun lang po, maraming salamat.
0: Sa Yakap Center ba sa Kapitolyo ay pumunta na kayo?
2: Hindi pa po kasi bago ko lang nga po sila napuntahan kahapon, hindi po nila alam talaga yung paikot-ikot talaga dito. So ako po yung naglakas ng loob para nga po humingi ng tulong para po sa kanila. Gawa nga po nang wala po silang kaalam-alam dito po sa puerto.
0: Yan, punta kayo doon sa Provincial Social Welfare Development Office sa PSWD. Hanapin mo doon si Ma'am Arlene Pane, sabihin mo pinapunta ka ni Kagawad Mike Scotty ha.
2: Okay po.
0: Oo, mabait na si Ma'am Arlene, taga-siksikan din yan eh. Oo. Sa PSWD o kaya si Ma'am Abby. Oo ha, alam mo yung PSWD office doon sa loob ng Capitol?
2: Pupuntahan po, hanapin po.
0: Oo, hanapin mo lang. Hanapin mo si Ma'am Abby Ablanya or si Ma'am Arlene Panis ha?
2: Opo. Ay, sir, pwede po ba i-text na lang din po sa akin para matandaan ko.
0: Yung boss dyan sa PSWD, si Ma'am Abby Ablanya, napakabait niyan. Tutulungan ka niyan para makakuha tayo ng tulong ano diyan. Tapos si Ma'am Arlene Panis, isa rin sa mabait yan. Noon pa, kapartera natin yan sa mga pagtulong sa mga ganyan. Napakabait niyan. Yung Yakap Center, pag meron na kayong bill, pwede rin doon. Nandoon din sa Yakap Center, dyan sa Capitol. Si,
2: opo.
0: Nandyan, mabait din yung mga tao dyan. Oo. Ang hanapin mo naman doon sa Yakap Center, si Joselito Isulat. Napakabait na tao yan. Talagang matulungin din niya si Sir Joselito Isulat, ha?
2: Opo. Salamat po ng marami po sa inyo.
0: Mababait yan. Yung programa ni Governor Amy Alvarez na Yakap Center, napakagandang programa yan. Tumutulong talaga yan sa mga yan, katulad ninyong mahihirap. Yan ang isa sa mga flagship na program ni Governor. Hinahangaan talaga natin yan dahil marami talagang natutulungan. Oo.
2: Opo.
0: Sige po ha. siguro, parang may baby kayo, ma'am. Iiwan nyo lang muna yung baby ninyo sa asawa nyo, ha?
2: Oh. Opo.
0: Oh, kaya nga. Kaya po, pwede naman dalahin siguro yan doon. Sige, ma'am, Ray, kami nagpapasalamat talaga dahil yung pinsan mo, gumagawa ka talaga ng paraan para matulungan itong pinsan mo.
2: Opo. Salamat din po sa inyo, sir, sa pagtanggap po ng aking kahilingan na mapanawagan po ng kahit kaunting tulong pinansyal para nga po sa aking pinsan.
0: Mm-hmm. Taga Karuray, no? Karuray?
2: Opo.
0: Oh, yan. Meron ako mga barkada doon. Si Kuya Yuyoy na Tagalog. Yan.
2: Opo, kilala po namin.
0: Kilala mo yun? Kaibigan ko yun. Opo. Kaklasik ko yun, eh. Tsaka yung mga De Los Reyes doon, mababait yun, mga pinsan
2: opo,
0: ko yun doon.
2: Mga ano po, mga kamag-anakan pa po iyon.
0: Kamag-anakan mo sila, Regine?
2: Sila, ano po, sila kuya, ay sila ati...
0: Vivian?
2: Tawag nito, opo.
0: Oh, yan, oh, sila yan. Po. Small world. Kakaano lang pala. Ayan, oh, mga kilala mo yung kakilala ko rin, mga kamag-anak ko yun. Eh. Sige, ma'am, Ray, kami ha, pakipasyalan mo po opo. Doon sa PSWD office at saka sa Yakap Center, ha, sa Capitol.
2: Opo. Opo, salamat po.
0: Lalo na pag taga San Vicente, tutulungan talaga kayo ni Governor kasi si Governor, taga San Vicente yan. O, diba?
2: Opo.
0: Taga dating opo. Mayor na ano yan, ng San Vicente.
2: San Vicente po.
0: O, kaya sigurado ako tutulungan kayo ni Governor Amy Alvarez through yung programa niyang Yakap Center at saka yung sa PSWD. Ma'am Ray kami, thank you po ha. Thank you sa pagtitiwala sa ating opo. Programa.
2: Opo, thank you so much po.
0: Sige po.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, sa mga may sobra-sobra dyan, kay Ma'am Margie Ramos, kailangan po ng tulong. Ito po yung GCash number. Paki-flash mo, engineer. 0912. Kasunod sa palad ko eh. 0912-147-6826. Nakapangalan niya kay Ma'am Rika May Ausa. Oo. Yan, 0912-147-6826. Kahit 10 piso, 20 pesos, piso, pagtulong-tulungan natin ito. Grabe ito. Stage 5, cervical cancer. Sabi ni Tylets Lucio, animal ka, scammer ka, dapat what, sunugin, buhay yan, 30,000 laki. Oo nga, grabe naman. Na-scam pa talaga, na-scam pa talaga itong si... Sige, pakita mo lang, engineer, pakita mo lang muna para ma-ano natin. Baka may magbigay dyan, sobra-sobra, kahit magkano lang po. Ito yung GCash number niya, ha? Ulitin natin, 0912-147-6826. Yan, ha? Yung pakiflash mo ulit yung GCash number. Kahit magkano lang. May ito, ang lumaki na yung chan niya, oh. Wow, naman si Margie, si Ma'am Margie Ramos, taga ano po ito, Karuray, sa bayan po ng San Vicente. Sa may mga sobra-sobra po dyan, humihingi po kami ng tulong. Baka pwede po, huwag niyo pong i-is kami naman. Oo, kung magbibigay kayo ng tulong, tulong talaga, hindi yung kawawa naman itong ano, mabuti na lang si Ma'am Ray kami, mautak, walong bisis na tinawagan kung nagpapakunwari ng taga Malasakit. Yung may binigay niya bang number, yung tumatawag sa kanya, tawagan nga natin, baka sayang yung 30,000 eh. Grabe naman talaga naman o, 30,000 yung nadali. Eh nakita nyo na nga ito, magsasaka. Tapos hindi nga makatrabaho na. Tapos ngayon, i-scam nyo pa, 30,000. Wala na nga pangkain yan. Wala na nga mag-iipon pa yan sila na pang paupira.
1: Servisyong Katropa.
0: Diba? Hindi na kayo naawa. So, pagbalik natin. Hindi na kayo naawa. May karamdaman na nga. Tapos si iskamin nyo pa talaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Malasakit Center, ha? Ginagamit yung inyong opisina. Dapat maging aware din po kayo. Malasakit Center dyan sa ospital ng Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Ito, kawawa itong mga kababayan natin. Tapos lulukuhin nyo pa. Hindi na lang kayo magbigay ng tulong. Ang gagawa nyo pa ng katarantaduhan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Diba? 30,000. Ang hirap hanapin ng 30,000. Tapos ngayon, lulukuhin nyo. Nakita nyo na yung sitwasyon. Pinost na nga sa Facebook. Nakita yung sitwasyon. Tapos kayo pang mga tinamaan kayo ng magaling.
1: Serbisyong Katropa.
0: Napainit yung ulo ko nitong punyeta na to eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ano na nga eh. Naghihirap na nga sa buhay. Lulukuhin nyo pa. Ano. Tulungan, magtulong tayo, ha? Mahalin natin po yung ating kapwa. Sabi ni Lord, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan po, ha? Ulitin lang natin 0912-147-6826 sa mga gusto pong magbigay ng tulong kay Nanay Margie Ramos. Meron po siyang stage 5 cervical cancer.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mabi ni Ma'am Rica May Ausa, yung kanyang kamag-anak. Nandiyan po yan ngayon sa Ospital ng Palawan, sa may ubigay ni Ward, pwede ho niyong puntahan sa mga gusto pong magbigay ng kakulang tulong mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, 10 minuto, makalipas po ang alas 10 ng umaga. Sige, tuloy-tuloy na tayo, engineer, doon sa, ano, ituloy na lang natin. Kagawad, yung sa likod, sobrang malala na po mga adik, bintahan ng shabu. Nakikita ko po, nag-aabutan po sa may ampunan, purok talisay. Kagawad, Gerald, i-operate mo na ito, sasiksika na naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Grabe nga, dyan lagi nag-operate si Katropang Gerald eh. Yung Pidea, lahat tayo. Dyan sa may ampunan, talaga naman o.
1: Serbisyo.
0: Ay, nag-visit sa atin ngayon lang. Mahingi rin to ng tulong. Humingi po lang po ng tulong. Sana kahit maliit na tulong lang po. Kasi gusto po namin i-dedicate ang kambal kay Lord para po hindi na po, para po mabinyagan. Sige, okay lang po ito. Hindi na to magpa-interview. Sige po. Alahan nyo lang po ako, ha? Para pangdagdag lang po sa akin. Pangpabinyag daw kuya to. Taga sa atin. Sa pangbinyag ng anak.

0: magandang umaga po. Live po tayo sa programang Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito. Hello?
1: Hi, hello po. Good morning po.
0: Ay, good morning, sir. Ano pong pangalan niyo, sir?
1: Joshua Lance po, Alcantara.
0: Ayun. Ay, kayo pamangkin ni Sir Roy.
1: Apo, apo.
0: Oo. Nanakawan daw po kayo, sir?
1: Opo. Sa Santa Monica po.
0: Opo. Ano, kailan po ito nangyari, sir?
1: Noong ano po, July 11.
0: July 11, mga anong oras kaya?
1: Mga estimated po, mga madaling araw po.
0: Madaling araw?
1: Opo.
0: Oh, okay. So ano po mga nanakaw sa inyo po?
1: Ano po, isang cellphone po tsaka isang relo.
0: Isang cellphone tsaka isang relo? Anong klaseng cellphone po?
1: Android po, Tecno.
0: Tecno?
1: Parko.
0: Opo. Oh, Tecno. May titingnan ko kung may picture dito si Sir Roy na sinend. Wala ata eh. So, ito ba yung bahay ninyo, yung konkrito?
1: Opo, opo.
0: Oh, ito sandali lang ha, i-send ko kay Sir Kento. So, pakwento mo nga paano nangyari?
1: Ano po kasi na nung July 11 po na yon, nag-alis to ko ng bahay ng gabi. Kasi pumunta po ako sa office ko, doon po ako nakitulog. Tapos, yan po, pagbalik ko po ng umaga, bali, okay naman din po sa yung bahay, wala rin naman pong ano, kaso problema. Paghanap ko ng relo ko, wala ko, hindi ko agad nakita. Tapos yun, na-check ko yung bintana, parang pinaklas din talaga.
0: Oo, ibig sabihin yung relo mo, tsaka yung cellphone mo naiwan.
1: Opo, naiwan po.
0: Oo, dito sa...
1: Ay, hindi po yung cellphone ko po, iniwan ko po talaga yun sa bahay ni.
0: Ah, iniwan mo talaga sa bahay nyo?
1: Opo, kasi may history po naman sa cellphone. Bali yun po kasi ginagamit ko ng pantrabaho.
0: Oo, okay. Itong bahay na sinid ni Uncle mo, ito sa bintana na ito, sa may aircon, dumaan sa may bintana dyan, sa tabi ng aircon?
1: Opo, opo.
0: Yun. I-zoom, kaya ba i-zoom yan na engineer? Oo. So, iniwan mo yung cellphone mo sa bahay ninyo. Ayun, oh, parang sinira, no? Ano ba yung window mo na yan? French window ba yan? Parang salamin?
1: Sliding po yan.
0: Sliding ba? Sliding?
1: Oo. Apo.
0: So yan ang giniba niya?
1: Hindi rin po nag-iba, parang ano lang po, pinder sa lampo na mabuksan.
0: Na mabuksan.
1: Apo.
0: Wala yan siyang lock?
1: Meron po.
0: Meron, talagang nabuksan talaga, no?
1: Mabuksan din po talaga, pinilit po talaga.
0: Oo, okay. So yung... Walang taong naiwan sa bahay ninyo?
1: Wala po, kasi mag-isa lang din po ako sa bahay.
0: Oh, mag-isa ka. Maghanap ka na lang mga kasama mo. Hindi, pinapatawa lang kita. So, yan ang problema natin ngayon. Hindi na, walang ano yun, walang GPS, walang ano?
1: Ano po, tinitin ko na rin po siya i-lock din. Tapos, naka-lock na rin po yun siya. Gamit po yung Find My Phone ko po yun sa Gmail.
0: So, hindi na rin niya magagamit yon.
1: Pwede po pag pinaayos po nila.
0: Oo, pag dinala niya ng Ringhill.
1: Opo.
0: Kadalasan diyan ang dalahan niya eh, tsaka diyan sa May San Jose. Sa opo. May mga changi-changi diyan.
1: Pero po may na-post ko na rin po yun siya yung MEI number niya po.
0: Oo, yung na kaya lang ang problema natin dito. Yung iba din na ang tindahan, yung pagawaan kasi, yung shop na pagawaan, ano rin, kinukonsentere nila. Yun ang problema dito eh. Oo, di ba? Hindi nila hinahanap ang magpagawa, magpatanggal ng mga passcode. Nagbabayad lang. Di ba? May mga pasaway din na ano. Hindi natin nila lahat ha. So, yung relo mo, anong klaseng relo yun?
1: Ano lang din po kasi yun, binigay lang din po.
0: Binigay.
1: May sentimental din.
0: Oh, sentimental value.
1: Yes
0: po. Oh, yan. Ito yung Tecno mo, yung Tecno 12 plus 1 monthly warranty. Yan, yung IMEI number 3522-331-1426-71131. Yan.
1: Apo.
0: Oh. So, madalas ba yung nakawan dyan sa area ninyo?
1: Opo, madalas po.
0: Nako talaga naman, oo. Sige sir, siguro panawagan natin. Nasa inyo po yung pagkakataon, manawagan. Baka may nabentahan ng cellphone. O kaya may pinaayusan ng cellphone, tsaka ng relay ninyo. Go ahead po sir, manawagan po kayo.

0: Baka po may ano, nagpa-i4 na pagbinta po ng cellphone na ano, Spark, ay Tecno Spark Go 2 na may ay may number po 'yun, naka-flash po rin sa screen. Wala po, pwede yung ano, masabi sa amin. Mm-hmm. Napost ko na rin po yun sa Facebook. Mm-hmm. Bali sa,
1: wala pang kumontak ano, sa'yo?
0: Wala pa rin po. Pero po yung number po ng cellphone ko na yun, nakukontak ko rin po.
1: Nakukontak pa? Nasagot.
0: Opo, nakukontak pa po.
1: May sumasagot pa?
0: Wala po, sumasagot.
1: Nagre-ring lang. Hindi pa rin niya pinapalitan. Baka nahulog lang.
0: Hindi rin po, sa bahay lang po talaga yun.
1: Sa bahay lang talaga yun. Oo.
0: Kasi po, ginagamit ko lang po yun siya pantrabaho. Kasi may sarin po akong personal na cellphone.
1: Wala pa sa marketplace? Hindi mo pa nakita?
0: Wala pa rin po. Lagayin po, nag-check sa marketplace.
1: Kasi kahapon, meron kaming minomonitor. Ano eh, sidecar. Nawala, 2 years ago, nawala. Tapos nandun na sa marketplace. Okay, dyan pala sa marketplace na nyo. Iba yung ano pala dyan, mga nakaw, no?
0: Opo.
1: Ayan nga, talaga. Sige po, Bosing. Sige po, salamat din po sa pagtitiwala sa ating programa. Kami po dito, kung meron po kaming makuha information, kung meron pong ano, iba, bato po kalamin kaagad kay Sir Roy para makontak po kayo kaagad, ha?
0: Sige po, thank you po.
1: Salamat po, salamat.
0: Sige po, thank you po.
1: Yan na, dyan sa mga taga-barangay Santa Monica, ha? May ninakawan pala ito yung pamangkin ni Sir Roy Alcantara. Tecno! Kulay black. Tsaka Rilo. Grabe talaga mga magnanakaw ngayon.
2: Servisyong katropa.
1: Kaya siguraduhin niyo po yung bahay ninyo pag aalis kayo ng tahanan ninyo ay nakasara. Opportunity, huwag natin bibigyan ng opportunity.
2: Servisyong
1: yung mga magnanakaw na yan. Tsaka pag mamahalagang gamit siguro, ito maging aral na rin sa atin. Dalahin natin. Kahit na may extra phone pa tayo, kaya dalahin natin pagka para hindi po mawala.
2: Servisyong katropa.
1: Alas 10:20 po ng umaga, mga katropa. Sabi ni John Alzer, makinig ka, may bell, haha. Bakit ano pa yun ang banggit ko? At pinapakinig mo ito, ha? Sir Ding Estrella, sana yung scammer pag nagbili ng pagkain katulad ng isda, magbara sana sa lalamunan niyang tinik para madala kayo.
2: Servisyong
1: katropa. Ano naman kasi itong mga scammer na ito? Nodel Bravo Honrado, good morning po, Idol Kagawad. My question from Abarawan Rojas. Ay, may na umaga dyan sa Abarawan Rojas, ha? Dariel Bert Aurira, good morning! Dalawang po minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ang ating oras, atin po sa inyo ng Visionix Plus Capsule. Pag gusto niyo pong luminaw inyo pong paningin, mga katropa, lalo na yung mga lolo, mga lola natin, mga tatay, mga nanay, medyo pag nagkakaedad ka na, nanlalabo na ang iyong paningin. Aba, ibalik natin ang sigla ng inyong paningin sa pamagitan niya ng Visionix Plus Capsule. Meron po itong lutein. Talagang makakatulong ito para lumiwanag ang ating paningin, mga katropa. Lalo na sa panahon ngayon, babad din tayo sa mga cellphone. Ha? Babad din tayo sa mga computer. Diba? So, magkakaroon ng diferensya yung mata mo minsan. Pag maghapon ka na naka-cellphone, minsan ka, nahihilo ka pa. Hindi mo na makita yung sinusulat mo. Diba? Visionix Plus Capsule ang sagot dyan. At yan po ay mabibili sa lahat ng mga Yesoil Clinic natin at sa lahat ng butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Visionix Plus Capsule.
2: Servisyong Katropa.
1: Magbabalik pa ang inyong programa Servisyong Katropa makalipas na may lapatalasta.
2: Servisyong Katropa.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na matagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
17: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
18: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
19: Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Santol Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santol Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santol Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Santol Gold Coffee Mix.
25: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santol Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
24: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: XFM.
7: XFM.
2: Serbisyong katropa.
1: Balik po tayo, mga katropa. Then 27 na po. Naku, sir, may panawagan lang, sir. Yung nawawalang aso. Sa page, pwede ba natin itong matawagan? Yung, sige, habang kinokontak mo yan, Ready na ba yung ipi-play natin habang kinokontakt natin yung mananawagan? Sige. Meron pong naganap pong pananaksak sa isang painuman nung nakaraan po. Yung suspect po, dyan po sa San Miguel, sa barangay San Miguel, yung suspect na kapanayan po ni katropang Gerald Gales.
0: Serbisyo katropa.
1: Ito po yung side ng suspect, mga katropa.
0: Serbisyo.
1: Nahuli din ito ng mga pulis eh.
0: Serbisyo katropa.
1: Nakita ko yung video, medyo malaki yung katawan nung nasaksak na eh.
0: Serbisyo
1: katropa. Diba, laki nung katawan eh. Kung sa ano niya eh. Pakinggan mo natin sa side ito ng suspect, mga katropa. Narito po.
0: Serbisyo katropa.
3: Ilang ano? Ikaw yung nakasaksak doon sa lalaki?
4: Opo, sir.
3: Diba? Anong ginagawa niyo noon? Nagiinuman?
4: Yes po, sir.
3: Tapos paano dumating sa punto nag-away na kayo?
4: Kami tatlo, nag-away lang po kami sa samusa.
3: Oo.
4: Pagkatapos po ng ano na yun. Yung kasama namin na isa na naiwan sa may ano sa may samsa kahit kami po umuwi naghihi kami sa CR
3: dalawa
4: po dalawa po kami
3: tapos
4: pagkatapos po pag ninarinig kami ng sigawan sa loob tumakbo po kami
3: yung kasama niya na pala yun
4: opo na kasama sabi tapos pagdating namin doon nanak po yung kasama ko na isa na yun
3: bakit sinuntok po yung kasama mo sa video yun na nagsimula na doon na sinuntok mo yung kasama mo diba nakatayo silang dalawa
4: opo
3: tapos bakit siya sinuntok yung kasama mo
4: hindi na yung nga pong nalang bakit yung personal lang po talaga siya
3: hindi niya sila kakilala
4: hindi po sir hindi namin siya kilala
3: baka siga na kayo doon baka hindi po, palaway sir. Na kayo hindi na rin
4: maganda po yung ano namin din sir
3: okay
4: yung
3: pa, namin. Kasama niyo yung mapay kayo doon
4: opo.
3: Kasi hindi kayo taga rito pa kayo sa Puerto?
4: Hindi po, sir.
3: Ang pakay nyo lang doon, inom lang?
4: Inom lang po, sir. Opo.
3: Ngayon, nagulat ka na lang dahil minarinig ko yung...
4: Opo, na sigawan.
3: Paglabas ninyo, yun na.
4: Opo.
3: Nakita mo inupakan yung kasama mo?
4: Mula na po. Hindi nakita na naupakan yung kasama namin. Kasi inanap na siya sa isang misa. Okay. Tapos na po yun, parang inawatan po siya. Tapos po yung sabi ng ano, yung bag niya, yung bag po na isa. Na yung bag na kasama ko. Sa'yo, saan yung kasama ko? Nalap po siya, saan yung kasama ko? Tapos bago sumuntok sa akin, sumuntok sa akin na isang lalaki. Hindi po siya na malay na nasa ano po isa sa akin na makabalik sa akin.
3: Hindi, pagkatapos na suntokin yung kasama mo, may isang lalaki na pumunta doon sa isa mo pang kasama. Yun ang sinuntok. Yung parang sinabihan niya na, anong pagkasama niya?
4: Ako yun, sir.
3: Ikaw ba yun?
4: Ako, sabi ko, saan yung kasama ko? Ngayon.
3: Hindi, ikaw yung nakapala itim nun.
4: Opo, ako yung itim.
3: Kasi paglapit ng lalaki na yon, hindi ikaw yung punterya eh. Ikaw ba yung punterya yun?
4: Yung
3: kasama mo na isa?
4: Ano pa sir, may isa pa po na ano sir, yung sinuntok pa ako nito. Yung hinanggalong pa ako. Tapos po, pag takbo ko pa doon, umatas na pa ako. Tapos sumugod po yung sa'yo, may tato po yun dito.
3: Oh, yung tatuan na? Yung nasaksak mo?
4: Opo, yun po.
3: Sa'yo bang sugod doon o sa kasama mo?
4: Ano yun sir eh?
3: Magkasama kasi kayo dalawa.
4: Magkasama na po ang dalawa eh. O, sinuntok niyo na po yung sasama ko.
3: Kalakusuntok lang yun. Yung kalakusuntok lang yung ginawa mo sa tagiliran niya. Ano pala yun? Saksak talaga yun?
4: Opo, sir.
3: Anong gamit mo nun? Ipatuloy?
4: Opo, sir.
3: Saan galing yun?
4: Sa akin yun, sir. Sa bahay po.
3: Dala mo talaga yun?
4: Opo,
3: hindi ka na-check doon sa ano? Inuman?
4: Wala po, sir.
3: Dire-diretso lang pasok. Doon.
4: Wala pa sila ng check po, sir.
3: Hindi pala safe doon kasi pwedeng pumasok. Dala kung ano man. Baril pati, ano, kutsilyo, pwede. Walang guard doon.
4: May secure na pero hindi sila nag-check po, sir.
3: Yung saksak mo, ano lang, no?
4: Ano, hindi naman si Buelo, sir. Ano lang po siya yung...
3: Parang pilitik lang, pitik lang.
4: Ako, pitik na po.
3: Malalim?
4: Hindi ko lang po siya. Hindi ko lang po na, ano, pero kung sir, hindi naman po siya mulan, sir.
3: Nababaw lang? May dati ka na bang kaso?
4: Wala pa po, sir.
3: Dati ka na nakasaksak?
4: Wala.
3: Ngayon lang?
4: Opo, sir.
3: Ito lang?
4: Opo.
3: Wala ka dating, ano, mga nakaaway, mga nakasundukan o na-involve ko sa mga gulo? Ngayon lang?
4: May mga gulo na rin po dati, sir. Parang gaya po namin.
3: Pero ito, hindi mo kilala ito?
4: Opo, hindi po siya kilala, sir.
3: Doon lang?
4: Opo. Ayun naman po.
3: Sige, gusto ko kakasuhan ka nila.
4: Siguro, opo sir.
3: After ba nun, tumakbo ka? Tumakas ka?
4: Opo, umatras na po ako sir.
3: Paano ka nahuli?
4: Sumuko na lang po ako kaya doon ako nag... Sabi niya, lumabas ka dyan. Sabi ko, kailangan ko po ng polis. Bago ako maglabas, sabi niya. Sabi ng iba, hindi, magbabakat yan. Sabi ko, baka patayin nyo. Sabi nila, papatayin na talaga namin. Sabi ko, kailangan ko ng pulis. Sabi ko sa kanila. Bago tapos may narinig ako, huwag na, sip ka na, babaka na din, Brad.
3: Kaya po. Mababa mo na doon yung mga pulis.
4: Opo. Tapos pinatrumpuhan naman ko ako ng mga kasamahan niya.
3: Hindi ka naman nabugbog doon.
4: Hindi, may nakakabot niya kamay niya sa mga ko. Pero hindi naman po gano'ng...
3: Lasing na kayo ng line na yun?
4: Hindi po gano'ng...
3: Anong mensahe mo sa kanya doon sa nasaksak mo?
4: Sana po mapatawad mo po ako sa aking ginawang kasalanan. Kasi hindi ko naman po yun intention na gawin. Nagawa ko lang kasi na parang na ano na rin po ako na hindi ko na isip ko yun. Kasi
3: gusto mo rin protektahan sarili mo?
4: Opo, gusto mo po yung sarili ko. Kaya ako lang, sana po mapatawad mo ako ng marami. Ayoko na po, hindi ko na po uulitin to.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ayan po yung suspect doon po sa pananaksak dyan po sa isa pong painuman sa isang bar dyan po sa Barangay San Miguel, ha? Ito pong July 12. Yung biktima po dyan, isa pong 34 anyos na tattoo artist na kinilalang si Adrian Paul Ginto, ha? Mga katropa. Batay po doon sa incident report ng City Anti-Crime Task Force, ay nakaposting, meron daw nakaposting dyan malapit sa Junction 1, dyan lang yan sila eh. Ha? Meron daw concerned citizen, lumapit sa kanila at tinimbre, may ano doon, may nagagalap na gulo sa isang painuman, kaya agad silang pumunta doon. Ayun nga, yung suspect na kilala ngang si Dariel, 20 anyos at nakatira ng, sa barangay Kanipaan sa bayan ng Rizal, ha? Mga katropa. Sa information mula po sa mga taga-anti-crime, nagsimula daw yung gulo sa suntukan, nagsimula sa suntukan. Nang malaman daw nitong biktima ni Ginto na nasapak yung kanyang kasamahan, abay, romesbak daw ito, ngunit yun nga, nasaksak siya sa balakang. Habang sinasakay daw ang suspect sa mobile patrol, ilan sa mga naroon yung nagtangkap ang suntukin nito, gagantihan eh. Ayon po sa report, pero agad pong dinala sa Police Station 1 para po sa tamang disposition. Ayan po, so nagkasuntukan, Romes pa itong isa. Yung nga pala, yung video nung nakita ko, akala ko suntok lang din eh. Ganun yung pala, may saksak na, wala ko nakita, hindi makita yung kutsilyo eh. Medyo maano lang yung kutsilyo niya, oh. Ibang klase oh. Oh, ito yung kutsilyo niya oh. Kakaiba eh. Parang jungle knife eh. So pag, may nakikita tayong kunting, may lapses din dito, yung painuman, sabi niya, sabi nung suspect, hindi mo siya chinek. Siyempre, ito, may daladalang armas eh. Kung hindi ito na-check, eh talagang pagka nagkagulo, magagamit niya. So, kaya sa mga painuman, dapat talaga i-double check nyo yan. Walang makakalagpas yung gwardiya. Ha? Sino ba yung gwardiya dyan? Dapat ang gwardiya nyo dyan, taga ace guard para siguradong garantisado yung servisyo. Diba? Nachi-check talaga lahat. O pag mga taga ace guard tsaka mga taga lumgar, magandang umaga mo na kay Kagawa Jonathan Soto, ha? So, yun ang kanyang paboritong security agency, pati kay Major Lumanog, sir. Salamat sa ano, ha, sa regalong t-shirt, ha. Nakakadalawa na ako, ha. Pati kay Colonel Cabang. Yan, ha. Ace Guard Security Agency at saka ng Lumgar Security Agency. Pag gusto nyo ng trabaho, yan, sa mga taga-siksikan, punta lang kay Kagawad Soto. Gusto maging gwardiya dyan, yan. Kahit hindi mo taga-siksikan, kontakin nyo lang kami, ha. I-re-refer ko kayo kay Kagawad Soto. Si Kagawad Soto rin bala doon kay Major Lumanog.
0: Servisyo Katropa.
1: Iskard at Kalumgar, garantisado ang servisyo. Dapat yun, walang nakakalusot. Walang nakakalusot ang magayang mga patalim-patalim.
0: Servisyo Katropa.
1: Talaga naman. Samantala, 10:37 ng umaga. Baka singilin ako ni admin ha. Bisyong Katropa. Nandiyan yung mananawagan, yung nawalang aso na dyan. Oh, oh, may nawawalang aso eh. Oo, oh, maganda tong aso eh. Okay, nandiyan na sa kabilang linya. Ha? Okay. Magandang umaga po. Let's sa programang Servisyo Katropa sa XFM Palawan po. Si Mike Escote po ito. Si Katropang Mike. Hello. Good morning.
8: Hello po.
1: Pwede pong malaman ang pangalan niyo, sir?
8: Ginaldo Arceo po.
1: Ano po?
8: Ginaldo Arceo po.
1: Ginaldo
8: po.
1: Ginaldo Arcea.
8: Yes, Arceo po.
1: Arceo. Taga saan po kayo, sir?
8: Taga Inagawan Sub po.
1: Taga Inagawan Sub. Opo. Ito pong nag-misses po kayo sa amin. Nawawala po itong aso ninyo. Hanggang ngayon ba? Hindi nyo pa nakikita?
8: Opo.
1: Pwede pong pakwento, sir. Kailan po ito nawala? Paanong nawala?
8: Ganito po kasi yun is, yung bahay po kasi namin is medyo malapit po sa highway.
1: Mm-hmm.
8: And then po, lumabas po kasi ako para bumili po. Tapos mga around 11 na po ito siya ng gabi.
1: Mm-hmm.
8: Sunday po ito siya nawala. Last Sunday po. Mm-hmm. And then, inaano ko po na parang kala ko po kasi ibabalik yung aso ko is umalis po kasi ako. Tapos,
1: mm-hmm,
8: pagkabalik ko po, hindi na po siya bumalik. Yun po.
1: Mm-hmm.
8: Tapos sinanap ko po siya nung gabi na po yun.
1: Oh, okay. So, ano pong klaseng ito? Aso?
8: Shih Tzu po.
1: Shih Tzu. Nako, talaga. Medyo mamahalin ito ah. Pag mga Shih Tzu.
8: Yes.
1: Oo, di ba?
8: Yes.
1: Ilang taon mo ng aso po yan?
8: Bali pong aso na po talaga to. Tali po sa tita ko po talaga to siya.
1: Mm-hmm.
8: Tapos parang nung gabi na yun, parang pinabantay lang po sa akin.
1: Mm-hmm.
8: Opo.
1: Ikaw pa na pagalitan.
8: Ganun po.
1: Ganun na nangyari. So, sa may tabi ng highway lang yung bahay ninyo?
8: Halos tabi lang po. May papasok lang po siya ng
1: onte. Ng konti. So, ang iniisip mo, baka ito ay napunta sa highway at nadampot?
8: Yun po, possible po. And pangalawa po, baka po, baka nasa gubat or ano po kasi siya eh, parang bali ilang ano pa lang po siya dito na sa lugar namin, bali galing po sa puerto.
1: Mm-hmm.
8: Tapos hindi po siya sanay lumabas, nakawala.
1: Nakawala. Mm-hmm. So baka na andyan lang yan, baka sa set yun, okay no, Tagumpay.
8: Opo.
1: Oy, yes, baka napunta doon sa bahay ni paring Frederick Fernandez. kilala mo ba 'yon si kaibigan ako diyan sa Tagumpay eh. Yan, baka napunta doon sa bahay niya. yan ha. Hindi, pinapatawa lang kita, sir. Alam ko na serbulan ka eh. Oo.
8: Ngayon po talaga.
1: Oh, 'yun talaga 'yung doon. So, may picture ho kayo dito. Napakaganda ng aso na to. Pero po, para po sa kabatiran po ng mga tagapakinig natin, yung mga nakikinig sa radyo, pwede ho pong pakidescribe din nyo yung aso ninyo? Baka naligaw sa kanila?
8: Apo. Bali, isa po siyang shih tzu. Tapos, black po yung color ng balayibo niya. And then, blue, po siya, bago po siyang gupit.
1: Mm-hmm.
8: Yeah, bagong gupit po siya.
1: Mm, okay. Pag mga ganitong aso, mga magkano na nga ito, sir? Mababa ang dito eh. Parang mababa bang 15,000?
8: Bale, po kasi yan siya. Yung aso po namin, yung aso po na yan is, yung isa ko pong tito is mayroon po siyang nanganak po and then binigay po sa tito ko na isa. Yes po.
1: Okay, pero kung bibilihin mo, mamahal ito.
8: Yes po, talaga.
1: Kaya nga.
8: Yung gastos po, yung mga vaccine, yung mga turok, yung mga pagkain.
1: Yun, sa pagkain pa lang eh. Doon ka na talaga mapupurdoy. Kasi mas mahal pa sa bigas ang pagkain ito eh.
8: Yes po, bali nga po, isang linggo na kami ditong kapag umiinom po kami ng tita ko na yun, sa linggo namin pinag-uusapan.
1: Oh, okay.
8: Talagang galit talaga sa akin pero wala namang magagawa.
1: Kaya nga eh. Matagal-tagal na, ilang araw na din.
8: Yes, isang linggo na po alas eh.
1: Kaya nga, sige. Parang sa post mo, meron kang pabuya na ibibigay sa mga makakita, sir?
8: Yes po. So, sinabi niya po na magbibigay po siya ng pabuya po.
1: Magkano po, sir?
8: 3,000 pesos po.
1: 3,000, yan. Oh. Yeah. Oh, sa mga anak ko, pag nakuha ni paring Frederick yan, may pang-inom na naman yun. Sige sir, balawagan po kayo sir, kausapin niyo yung mga kababayan natin, baka nakuha nila yung aso niyo po kahit po sir.
8: Nalawagan po kami na kung sino po yung makakita po sa aso po namin, isang linggo na po siya halos nawawala. Magbibigay po kami ng pabuya sa mga kita po nito. Shih Tzu po siya, black, and then bago po siyang gupit. Yun po. Dito lang po siya nawawala sa inagawan sa abnong gabi. Sunday, 11 po ng gabi. Sana po makita niyo.
1: Sa mga posibleng makakita, sir, paano po kayo kukontakin, sir? Pwede po bang ibigay yung numero ninyo?
8: Oh, sige po. Ito pong number, 0926-740-4645. 45 po.
1: Yan, 0926-740-4546.
8: Ay, 4546
1: yes po. Opo, mag-ingat lang po.
8: 4645
1: po. 4645.
8: Yes po.
1: 0926-740-4645.
8: Yes po.
1: Oh, mag-ingat lang po kayo sa mga scammer, sir, ha? Baka may tatawag yes. Na kunwari, nandito, tapos sa...
8: Yun nga po eh. Bale, nung isang araw po may tumawag po talaga sa akin. Tapos, hindi naman, nagpakilala po siyang something. Tapos, sabi niya po na kahit hindi na po siya, hindi niya po kunin yung pabuya, pero po siya, naghingi po siya sa amin ng panggas na 500 pesos.
1: Mm-hmm.
8: Tapos parang nagalit na po siya nung sinabi na po namin na dito na lang po namin babayar kung dadali niya po dito.
1: Mm-hmm. Ayaw niya talaga. Gusto niya mag-send kayo ng 500.
8: Yes po.
1: O ba talagang akala niya, maluluko niya kayo, no?
8: Kaya nga po. Dinaan niya po kami sa mga kwento-kwento. Tapos, alam po namin yung ganung ano.
1: Uri ng panluloko.
8: Yes po.
1: O, siyempre, kailangan na baka kayong mag-edit yan ng picture na kunwari.
8: Bali, wala po siyang binigay na picture, wala po siyang, ang ginawa niya lang po tumawag sa amin, tapos tiningnan niya po kami ng email po.
1: Okay. So, buti po, hindi po kayo nagbigay.
8: Hindi po eh, talagang.
1: Kaya nga, sige po. Sige po, Sir Jonald, kami po ay pag may kumontak rin po dito sa amin, agad po namin ipagbibigay alam sa inyo.
8: Yes po.
1: Maraming salamat po.
8: Maraming salamat po.
10: Serbisyo Katropa.
1: Yan po, dyan po sa Sityo Tagumpay sa Barangay Inagawan Sam. Paring Frederick Fernandez, may pabuya ito, 3,000 o may pag-inom ka na just in case maligaw dyan sa bahay mo.
10: Serbisyo Katropa.
1: Wala ka naman, oh. Napagalitan ito si Sergio na dong tita niya eh. So, naligaw eh. Baka naman nadampot ninyo. Baka pagdaan, kung hindi ito naligaw dyan sa gubat, kung sa may highway, nadampot, nadala sa munisipyo, dito sa puerto, pakibalik na lang. Kawawa naman ito si Sir Jonald. Siyempre yung tita niya, mahal ng pagkain yan eh. Mas mahal pa sa pagkain ng tao yung mga ganyang uri ng aso, ha?
10: Serbisyong Katropa!
1: Grabe kadami scammer, no? Pati dito sa aso, nawawala. May scammer pa rin.
10: Serbisyong Katropa!
1: Akala ko ba pag na-rehistro yung ating mga SIM card, wala nang mga ganyan, matatapos yung mga scam na yan.
10: Serbisyong Katropa!
1: Laga naman, Sabi ni Mang Juan Vlogs, Kagawad Mike, pakituro sa akin yung scammer kung saan banda, garutihin ko.
10: Serbisyong Katropa.
1: Sir President, relax ka lang.
10: Serbisyong Katropa.
1: Baka, Mr. President, madalas ka bumiyay sa South, baka nadaanan mo tong aso na to, ha? May mga shuttle van. Baka po pwede, kung kayo may bus, pakiibigay alam ka agad.
10: Serbisyong Katropa.
1: 13 minuto bago sumapit po ang rap na alas 11 ng tanghali. Ang oras po natin hatid po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea. Yan, kapag feeling bloated at mabigat ng pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga. Subukan po ang Santon Gold Herbal Tea, may moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-iis ng bloating at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Magbabalik pa ang inyong programa, Serbisyong Katropa. Huwag po kayong alis.
11: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
12: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
25: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminuria.
19: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Santon Gold Coffee Mix.
27: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
28: XFM.
25: XFM.
11: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa ating programa, Serbisyong Katropa. 10 minuto bago sumapit ang grap na alas 11 ng tanghali. Oy, happy birthday mo na kay Kagawa Dimple. Kagawa Dimple De Colongon Dalompines. Yan ah, ay classmate Doreen ha. Ah, happy birthday sa iyo ha. Birthday mo rin pala ngayon, classmate ha. Yan yung kaklase natin noong college. Si Kagawa Dimple, si De Colongon Dalompines.
11: Serbisyo Katropa.
1: Kagabi, nandyan tayo sa PS2. Ah, mga katropa.
11: Serbisyong katropa.
1: Yung suspect po doon sa hit and run sa Barangay Siksikan ay nakapiit na po. Diyan po sa PS2. Isang 37 years old na residente po ng Barangay Irawan. Sabi sa atin ng mga polis, may nakuha silang information na taga Barangay Irawan. Kaya pinuntahan nila at yun nga. Hindi na rin siya pumalagpa.
11: Serbisyong
1: yung shuttle van na paki ano mo yung shuttle van sir. Kuha na natin ng video, nandoon na din. Sinubukan natin kausapin yung suspect pero siya po ay tumanggi. Wala pang tulog daw eh. Nerespeto naman natin, kung ayaw po magpa-interview. Yun naman po ay walang problema sa atin yun. Sabi sa akin ng investigador, tinanong ko si bakit siya tumakas. Anong sinabi niya? Natakot daw, natakot. Oh. So kaya yun, ayaw niya, hindi siya ano, hindi siya huminto. Oh, yung van. Play mo lang habang nag-ano tayo. So yun, ngayon ay may initial na pag-uusap kagabi. Yung pamilya ng biktima at saka yung pamilya ng yung suspect. Nandoon din yung mga kamag-anak ng suspect. Yung iba doon ay parang official din katulad datin. Pang private ito, pang deliver lang pala ito ng mga pagkain. O hindi siya, kasi parang mayroong health facility na nag-ano sila ng mga pagkain. Health facility sinabi mo, either hospital or kung ano, doon sila nagde-deliver. So, hindi naman yung katulad ng mga nag-order yung ano, hindi ganun. Hindi katulad ng Food Panda or ano. So, sila parang mayroon silang talagang ano doon sa isang health facility. So, yan yung kanyang shuttle van. O walang plate number. May itatak nga lang. O, sabi ko, pwede rin siguro yan, girl. Sabi ko, blood mo sana yung likod eh. Pero okay na siguro yan, natake. O kasi parang group ata yan eh. O yung ano, pero ganun pa man, nandiyan na yan eh. So, ayan. May basag yan eh. Basag yung ano, yung headlight dyan sa kanan. Mukhang dyan, ano eh, dyan na tumama yung biktima. Paliwanag na lang niya, paliwanag. Pero ngayong araw, titingnan, kasi sabi nung side ng biktima, yung auntie niya na barangay official din, sabi niya kagawad, willing naman kami makipag-settle kung gugustuhin ng pamilya. So, yun, pag-usapan yan ngayong araw kung anong mangyayari. Pinapaubayan natin yan sa kapulisan natin.
5: Servisyo Katropa!
1: Medyo na ano rin daw eh, na trauma din yung suspect, hindi makatulog eh. Kaya medyo, kaya kahapon, ano pa rin siya eh. Parang tulala pa rin eh.
5: Servisyo Katropa!
1: Kaya sa mga driver natin, ingat po tayo ha. Ingat sa pagdadrive mga katropa para hindi po tayo makadisgrasya.
5: Servisyo Katropa!
1: Mga katropa, wala kaming oras at panahon. Esteria o Miss Alpha, magandang tanghali po Sir Mike Sheridan. Habol pa ako sa sesyon ng Sangguniang Panlunsod ngayong araw na ito. Sa alam po ni katropang Ken Dancel at ni katropang Gerald Gales. Ako po niyong lingkod, kagawad Mike Scotte. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Purok Langka, Barangay Siksikan. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!
5: Servisyo Katropa!
16: Ito ang XFM Palawan.
17: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
16: XFM Network Philippines.
17: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
16: This is XFM.
17: Ang katropa mo. Exciting!
18: Exciting!
19: XFM.
20: XFM.
21: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
22: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Mapibili sa mga butika.
30: Sakit ng katawan?
31: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
32: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
33: Sanfon Plus Herbal Oil.
34: Talagang maaasahan.
33: Sanfon Plus Herbal Oil.
35: Ang kape ko
28: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Sa anumang... Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan. Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Gold.
9: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sister
1: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best!
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Santo Plus Gold.
2: Ako si Weng, galko na ang inihinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa, isang minuto makalipas na po ang alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
0: Sa pong malamlam, makulimlim na patanghali sa ating po mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa, kamusta po ang ating pong mga kabayan? Sa ang mang bahagi po ng ating pong lalawigan? Ay, Lunes, siyempre, abala ang karamihan. May pasok, may tarabaho. Tarabaho talaga. May tarbaho talaga. Ako naman talaga, abala. At tayo ngayon ay Manic Monday, ha? Kaya nga, panic Monday tayo, mga kabayan, mga katropa. Ganun pa man, tuloy-tuloy ang ating pong mga palatuntunan. Siyempre dito po sa inyong katropang istasyon. Hoy, XFM Palawan 104.7 Puerto Princesa. At syempre sa ating pong mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Kamusta naman po yung ating pong mga kababayan sa mga munisipyo? Ang iba nakakaranas pa rin po ngayon ng pag-ulan, ha? O, kalat-kalat, ha? Kahapon meron, eh. Pag-ambon. Pero may kasamang hangin, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sana naman ay okay, alright ang karamihan, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa Bagen Technical, pansamantala, katropang Axel Bon, dahil si katropang Ken, may duty. May duty bilang ama. Saglit lang naman yan, okay. At syempre mga kabayan, mga katropa, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, katropang Alison Salvatos, pag ganitong araw ng Lunes, ang inyong po nakakasama sa palatuntunan. Sentro, ha? Good morning muna, Manong Ding Estrella. Ah, magandang patanghali. Manong Ding, kamusta po kayo, ha? Si Ate Josephine Aburgar Estrella, sa ating pong mga katropa dyan na nakikinig na sa kani-kanilang mga tahanan. O, radyo pala, yan, sorry naman. Magandang patanghali po sa inyo, ha? Mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy tayo sa mga, kanina po nga ang umaga, napunta nga po tayo doon sa inagawan sub. Doon nga po sa nag-viral, ha, na kuha ng mga estudyante sakay ng balsa at yung itinawid na kabaong libing. Batang estudyante na nasa gasaan po dyan sa Inagawan Sub. Nagugat po yung mga kabayan, mga katropa, yun sa viral video na yan noong panakarang taon yung mga estudyante. Last 2 years para yun, no? Pero magmula noon at yan, no? Yan yung kanina umaga. Nabutan po namin yan. Mababat na nga ron tubig niyan, eh, kasi kahapon yung tinutungtungan namin ni Pastor Jerry. Ano yan, nagatuhod pang tubig dyan. Abot doon sa kabilang pangpang, kabayan, makatropa, ha? Ayan, habang si Pastor Jerry kanina ang tagahatak doon, eh, sa mga estudyante. Lubid, sa magkabila kasing panig, may lubid dyan sa gitna na hahatake mo para umusad. O yung balsa na nakatali rin sa isang kable na merong ano, bakit national news na tayo? Bakit may national news din, eh? Nasabit lang pala. Ayan o, yung isang estudyante kita nyo. ha? Pag na-tempo yung mga sidyante na yan, may mga lalaki, yung mga lalaki nagahatak. Ha? Pag wala, kung sino yung nasa kabilang pangpang, yun ang mag-ahatak. Ha? Ha? Mga kabayan, mga katropa. So, yung pong panawagan ng ilan po nating nakausap kanina, actually, ano sila? Sa Purok President ng Purok 5 at Purok 11. Dalawa pa lang si ano dyan, Purok. At ang hanap buhay po ng mga nakatira dyan ay pagtatanim. Oo, ha? Mga agricultural products, gulay at palay. Eh, dito sa kanya ng umaga na ito, sabi na, ito, araw-araw ganito. Oo, yung kanila pong pakiki sa palaran, sa pagtawid. Diyan sa ilog. Actually, malapad yung ilog eh. Yan palang ilog na yung mga kabayan, mga katropa. Base doon sa impormasyon din pong ating pong nakalap, sa ating pong mga nakausap kanina, dati pala yung na-quarry. Oo, quarry na pala yan. Nasira na ro talaga yung ilog na yan matapos ma-quarry. Hindi raw ganyan talaga ang itsura niyan. Ha, mga kabayan, mga katropa, maayos siya. Hindi po ganyang kalapay nung quarry po. Ayan, lumapad. Mga kabayan, mga katropa. So, dalawang sityo. Sa mahigit 1,000 po yung residente. Sama na rin po yung mga batang sidyante. Karamihan po dyan nga ay magsasaka. Mga kabayan, mga katropa. At yan po ay kanila na pong naging mode of transportation. Mode of transportation. Bumiyahe talaga. Eh, paraan para makatawid sa kabilang ibayo. Magkabilaan. Galing ka dito sa bayan, bababa ka, uuwi ka, yan, ganyan, balsa. At yung galing naman sa loob, mamimili o maghahatid ang kanilang mga produkto, maghahatid ang kanilang mga estudyante, balsa. Yung balsa na po niya po, mga kabayan, mga katropa. O tinubuan na nga ng ano, nung dahon. O, sobrang tagal na. Mga kabayan, mga katropa. So kanina, may mga nakausap po tayo mismong mga residente dyan. Actually, Purok President, dalawa po yan. Purok President ng Purok 5 at Purok 11. Tatlong sityo pala yan. Mayroon dyan Purok 9. Sa kabila, may sarili rin daw pala silang balsa. Mga kabayan, mga katropa. Pero ito, mostly ito, dito sila. Tumatawid din talaga itong dalawang purok, ha? Purok 9 meron din daw, kaya lang medyo ano, mas maliit daw yung balsa dyan la, at halos sa konti lang daw po yung mga residente doon. Pero dito sa 5 at 11, halos sa 1,000, mahigit 1,000, mga kabayan, mga katropa. So, narito yung ilo pong mga nakapanayin po natin na magbukod doon kay Pastor Jerry na dalawang dekada na nakatira doon. Sunod-sunod ba ni ano? Ikaw pala yung pasa. Sunod-sunod din lang natin yan. Pakinggan lang natin. O, sa ating pong mga kabayan. Okay ka, tropang Mike. Baka pwede mo rin pong bulong dyan sa ating mga city councilor. Sabi nga nung ilang yung mga residente doon talaga minsan. Yan, karating sila rito pag ano, pag eleksyon. Ngayon, naghahingi kami ng tulong, hindi na ho sila magpakita. Tapos, kuyari. Ganun din daw. Bagamat, siyempre, yung una dapat itong aalala sa kanila ay yung kanila pong barangay. Although, sabi nga, matagal na nga raw nila itong nilalabi, kanila pong mga barangay opisyal. Ayun, may usapin nga daw po doon sa Bucor. Nilan daw lagi po ang sinasanggalang, ha? Yung pong kanila mga request, katulad niyan, baka matulungan sila na makapagpagawa ng hanging bridge o tuloy na pwede pong sabi niya yung reliable at safe para doon sa mga estudyante. Sabi nga nung ilang mga magsasa, okay na yung mga paninda namin, okay na magbalsa-balsa. Nakasanayan na rin, okay na yun. Pero yung mga estudyante namin napapasok sa eskwelahan, yun ang iniisip namin araw-araw. Pag may pasok, siyempre. At syempre, yung pong pag pag masama yung panahon, umaga pa lang, umuulan na, hindi na po papasok yung mga estudyante. Baka mat may ilan daw po sa mga estudyante na gustong-gustong pumasok, yung mga magulang na nag-aalala. Hindi pwede. Baka malakas yung agos, mataas yung tubig sa ilog. Kaya ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Okay na, Engineer Axel. Ayan, si Engineer Axel Bon muna yung magpiplay nito. Ha? Narito po, panoodin at pakinggan po natin. Mga kabayan, mga katropa, yung ginawa po natin mga pakikipagpanayam sa mga residente dyan sa Purok 5 at Purok 11 ng Barangay Inagawan Sub, mga kabayan, mga katropa.
2: Sir, good morning. Ano po pangalan nila?
3: Ako po, si Rosebert Ortega.
2: Sir Rosebert Ortega.
3: Purok President ng Purok 11 po.
2: Purok 11. Opo. Yung pong Purok 11, isa rin sa mga pinanggagalingan ng mga gulay, ano po?
3: Opo.
2: So, kamusta naman po ang pang-araw-araw po ninyong pakikibaka?

0: Ang ilog na ito, gumanon.
1: Opo.
0: Okay, tapos meron daw tulay na may hanging bridge naman. Saan nyo ba yun?
1: Sa Proconcay? Diyan po. Bali, dito rin po yung dadaan.
0: Okay, dito rin.
1: Opo, yung maliit lang po. Ito sa ilog na, asapa na yun.
0: So, ilan taon na po kayong naglalabas-pasok ng inyong po mga produkto dito?
1: Halos, ako, 26 years na po dito eh.
0: 26 years?
1: Opo.
0: At sa loob ng 26 years na ito, araw-araw?
1: Opo, araw-araw po namin yan. Marami na pong pinagdaanan. Mm. Ay, kasi dati, wala pa namang balsa, kaya ang gawa namin,
0: mano-mano
1: po langoy. Minsan, nagagawa po kami ng ano, para itawid lang yung ano namin. Balsa-balsa po na saging. Ay, patawan po ng saging. Ginagawa namin balsa. Tapos yun po yung tatawid namin mga produkto namin.
0: Oo. Paano naman yun? Alimbawang, katulad na pag may ganitong tag-ulan o masamang panahon. So yung mga produkto nyo na natitingka sa loob?
1: O, minsan po, nasistingka po talaga. Minsan nabubulok na lang po.
0: Lugi na kayo doon?
1: Opo.
0: Panawagan ninyo, sir, doon sa mga kinukulan?
1: Sana po mabigyan pansin nila po itong problema namin dito. Matulungan po kami. Kasi matagal na po ditong nahirapan kami, lalo na sa mga estudyante na tumatawid. Kasi araw-araw po, maghahapon talaga namin tinatawid sila. Mas okay lang po ngayon kasi maganda yung panahon. Hindi masyado ang baha. So, pag malaki pong baha, pantay po sa pangpang.
0: Hirap
1: po kami.
0: Lakas ng alos yun.
1: Oo, madalas po talaga, kahit nga sa mga pagdating sa mga sakuna po, hindi kami nakakalapit sa ano kasi hindi naman kami nakakatawid.
0: Mga emergency na.
1: Opo. Kahit may mga sakit, ganoon, minsan.
0: Hindi talaga ano.
1: Oo. Tiyagaan na lang po namin mag-herbal.
0: Hindi po, sir.
1: Sige po.
0: Thank you, ha?
1: Sige po.
2: Okay, mga kabayan, mga katropa, may isa po tayong kababayan dito, no? Residente rito sa Purok.
3: Cinco.
2: Na mayroong estudyante.
3: Apo.
2: Oo, at meron karanasan daw po ata yung nangyari sa inyong anak. Ano po nangyari, mother?
3: Apo, nung time po na masyado pong malalim at naanod po yung balsa, ginawa po ng ano kasi ayaw po talagang umabsent. May time po noon na ang ginawa po ng papa niya ay yung gamit po ay nilagay sa banyera, then okay. Lumangoy po sila. Then dito na po sila nagbis po sa labas.
2: So naglangoy lang talaga sila?
3: Opo, dalawa. Babae po, balig.
2: Babae?
3: Opo, grade 12 po.
2: Grade 12 siya. Nung mangyari?
3: Opo, last year lang po.
2: Last year lang, oo. So, ayaw umabsent.
3: Opo.
2: Oo, so, ang ginawa nung kanyang tatay ay inilagay yung gamit sa banyera para yung mabasa.
3: Yes po.
2: Oh, tapos sila mag-ama?
3: Naglangoy.
2: Langoy. Gano'ng kataas ang tubig ng banda panahon
3: niyo? Napakalalim po. Halos umabot po doon sa taas dito po banda.
2: Oh, abot?
3: Opo.
2: Di malakas ang agos po noon?
3: Opo. Then, opo, experience din po namin nung panahon po ng malalim ang baha nung nakaraan po ay yung aming motor po ay naanod nga po, natambakan ng, opo, naabot po yung doon, natambakan po ng graba.
2: Mm-hmm.
3: So, ang ginawa ng anak ko, yung babae din po, 16 years old, nilangoy niya po rin ito, halos, opo, kasi
2: malakas ang agos.
3: Opo, ang lakas po ng, so, ganun po ang, inaano niya po, kasi sabi niya, pabiro, mas mahal pa yung motor kaysa buhay ko, pabiro.
2: Ay,
3: po, kasi ginagamit niya po talaga sa pag-aaral.
2: So, talagang isinalba niya.
3: Opo.
2: Oo. Ang nangyayari kasi rito, ma'am, parang nagiging bus buhay na lang, yung pang-araw-araw ninyong pagtawid.
3: Opo.
2: Oo, panawagan ninyo, ma'am.
3: Okay po, nananawagan po ako sa mga kinaukulan. Sana po ay mabigyan po kami ng kahit hanging bridge po. Mm-hmm. At mas maganda po sana kung makapasok yung motor o top down.
2: Mm-hmm.
3: Yun po ang pinaka-importante sa amin. Kagaya po ng nagpapalabas po kami ng tunituniladang mga gulay po galing taas. Minsan po binabalsa din po. Minsan hindi po nailalabas. So nasisira po.
2: Nasisira na lang.
3: Opo.
2: Pangalan po ngayon ng nanay?
3: Margie Benedicto po.
2: Ma'am Margie.
3: Yes.
2: Ma'am Margie, thank you po ha.
3: Okay po, thank you po.
0: Tatay, kayo po ang Purok President ng Purok?
4: Cinco.
0: Ang pangalan po ni tatay?
4: Elsim Calixtro po.
0: Si Sir Elsim Calixtro. Opo. Tay, ito, matagal na po kayong residente rito.
4: Opo.
0: Oo. So ito yung problema nyo araw-araw?
4: Araw-araw.
0: Na kinakaharap.
4: Yung
0: pong mga insidente na mga nalalaglag na bata, gano'ng kadalas po yun?
4: Hindi naman minsanan, kundi kadlaming karanasan na dyan, sa ganyan.
0: So, ito ay alam ng barangay ang problema ninyo?
2: alam po nila ito.

0: siguro nila yan.
1: Tapos yung pong pakikipag-usap po ninyo sa city government through barangay, na iparating na rin po ninyong problema rito.
0: Opo.
1: So, ano po yung sagot ng ating gobyerno?
0: Dapat daw magkuha kami ng clearance sa ano sa Bucor.
1: Bucor.
0: Opo.
1: Sinista kasi yung lupa na sinasakay niyo rito, pinatitirahan niyo taga sa Bucor.
0: Ito ay isang timberland po.
1: Ah, timberland.
0: Timberland, oo.
1: Okay. Oo. Pero bakit kinakailangan niyo pa kumuha raw ng certification pa sa Bucor?
0: Siyempre, nasa timberland, no? Mm-hmm. Hindi makagalaw sila dahil timberland.
1: Ah, okay. So kailangan muna ng mga certification, permit.
0: Opo.
1: So, pero tatagal ng panahon.
0: Pero matagal ng panahon dahil sa executive number 67 itong Iwahig Prison Farm ito eh. Mm-hmm. Pero pinasalamatan namin yung executive order number 75 ni President Duterte noon na i-validation itong government on lands. Pinasalamatan namin. Ito, may mga papila ko na receive ko dito na nagpulong kami doon sa Iwahig.
1: At na-validate kayo?
0: At na-validate, oo.
1: So ilan po yung na-validate nung panahon na yun, press?
0: Itong 1,007.
1: 1,007?
0: Opo. Mm.
1: Lahat ito na-validate ka?
0: Opo. Ito ang problema namin. Itong ilog, itong mga ginadana namin. Mm. Ang aming produkto dyan sa loob dito sa Puro Kinko ay tinulada ng mga palay, bulay at putas yan. Dito ang problema.
1: Itawid?
0: Itawid. Mga, sa mga bata nag-aaral, ito ang mga problema.
1: So pag masama ang panahon, pataas ang tubig, walang lumalabas, walang pumapasok.
0: Mas lalo na kung ano dito ng aming bansa.
1: Paano kung ano, may emergency?
0: Yun, kung mga emergency, may siyempre magawa ng palaan. Gaya nung natusok ng buho yung anak ko noon, ay nagbalsa lang kami ng saging para makatawid papunta doon sa ospital.
2: Mm-hmm. So yung agarang aksyon, tulong ang kailangan niya ngayon, press.
0: Opo, oo.
2: Mm. Sige, panawagan ulit. Baka mapakinggan na tayo ulit, press.
0: Nanawagan po ako sa mga katungkulan, no? Na kailangan sana matugunan itong aming problema, itong sa aming Purok 5 at 11 na ito.
2: Mm-hmm.
0: Ito ang aming pinakahirap sa aming pamumuhay dito.
3: Ilan lang po yan ha, mga kabayan, mga tatlo. Oo, yung isa, yung si Mother, may anak ka. Na nilangoy. Ito pala, ano, di ba ni Pastor kanina? Ang asawa niya, oo. Si Pastor pala yung kasama ng anak niya na lumangoy. Mga katawid lang. Masipag na bata kasi ayaw na umabsent eh. Oo. Nako, mga kabayan, mga katropa. So, imagine ninyo, sa loob ng 20 years, yung kay Pastor nandiyan pa, di ba? Wala dyan. Ngayon, nakakulay blue. Tama ba? Yung una? Wala ba? Sa cellphone ko? sige, oo. Medyo, yun, medyo mahaba-haba yung usapan natin doon ni Pastor. Well, anyway, interview naman siya ni Manager Louie kanina. So, halos yun din po ang laman, ano, nung naging pahayag ni Pastor Jerry, ha? Yung ano lang talaga nila rito ay mabigyan, malagyan ng hanging bridge. Na tinugon na po ni Congressman Gil Acosta.
4: Di ba na si Sen?
3: Check ko lang, ha? Lobat na pala ako, sorry. Yun lang. Oo, sige. Well, anyway, okay lang. Yan naman po kasi ang panawagan nila, mga kabayan, mga katropa, yung mabigyan po sila ng agarang tulong, tulay na maayos, ligtas, na magagamit. Siyempre, matibay din. Sinasabi nila pong dating tawag dito, hanging bridge. Doon sa kabila pala, hindi natin napasok kasi kanina, diba, papasok na tayo. Kaya lang walang signal sa loob. Gusto sana namin doon pumang situation na report live sana. Problema rin pala ng mga residente doon, walang signal. Lalabas ka pa doon sa kalsada na ginawa po, ha? DPW sa ating gumawa doon eh. Para alisin na sana doon sa Akasha Tunnel yung daanan. Oh, city ata. Oh, city yun, oh. Na ngayon, nakatingka yung krasada na yun. Doon may signal. Oh, papahog-pahog nga lang. Ah, mga kabayan, mga katropa. So, sabi nga namin pag meron na po yung sinasabing ang pangako ni 3rd District Congressman Gil Acosta Jr. Ni Congressman Kabarangay. Sinagot niya na rin yung kable. Yung nagagawing hanging bridge. Sagot na rin po niya out of his own pocket daw yun. And contributions sa mga kakilala pa. Nagtulong-tulong kasi bumisita diyan si Kong Hill. Mga kabayan, mga katropa, nangyari sa cellphone ko nag-blackout na. Wala na ito. Naglolo ko yung cellphone ko. Overheat kanina eh. Ayan, balikan natin. Sa lalong madaling panahon nga daw, sabi ni Pastor Jerry, kasi nga yung binabanggit kanina, tabla o mga tablon yung gagawing apakan. Sabi ng isa doon sa mga kung tablon kasi medyo mas dagdag bigat o doon sa kable. Ngayon, magkakaroon daw sila uli ng pag-uusap ngayon dyan. Anong much better? Tablon? O tabla? Ano pa ba pwedeng ilagay doon sa kable? Na pwedeng magsisilbing tungtungan, daanan ng mga residente naglalabas pasok dyan sa Purok 5 at Purok 11, mga kababayan, mga katropa. So kanina habang nagkukwento yung ating pong mga nakausap, hindi po natin maiwasang ilagay yung ang sarili natin sa sitwasyon nila. Araw-araw ganyan. Yung pong pangamba bilang isang magulang ang para doon sa kanila pong mga estudyente yung nagsusumikap na makapag-aral. Kasi magmula dyan, maglalakad pa yan sila. Hati yan eh. Yung may mga nag-aaral daw po sa Tagbarnis Elementary School. Yung iba naman ay sa Inagawan Sub-Elementary School. So hati. Maglalakad pa yan sila, mga kabayan, mga katropa. Lalabas pa yan. Doon sa pinakang main highway. Yung talagang dinadaanan ng mga sasakyan ngayon, mga kabayan, mga katropa. Yung iba nagsushortcut dito sa ilalim ng mga malalaking akasya. Mga kabayan, mga katropa. So, imagine nyo, magmula doon sa kanilang tinitirhan sa Purok 5 at Purok 11, maglalakad sila patungo dyan sa gilid ng ilog at sasakay ng balsa. Dapat sabi nga natin yung pagbata, kapag tawid mo sa kabila, hindi ka naman kakain ng 10 minuto. Pero pahirapan kapag mataas ang tubig at malakas ang agos. Ayan pala nga yan, mga kabayan, mga katropa. Humupa na yan, ha? Magmula rin po yung kahapon na yung tubig umabot nga dyan sa pangpang yung tinutungtungan namin kanina ni Pastor Jerry. Ayan yan sa may balsa na yung mababaw na yan. Kaya kailangan bumaba na yung sakay ng balsa kasi kung hindi, hindi na siya mababata. Mahirap na. Sagad na. Yung sa kabilang banda, ganun din po yun. Yung tubig kahapon ay hanggang doon sa may pangpang. Ayan, tinutungtungan namin ni Pastor Jerry. Hapon hanggang tuhod pa raw dyan ang tubig. Nakalipas ang magdamag at wala na pong naranasan pag-uulan, kaya bumaba na mga kabayan, mga katropa. Pahirapan po yan kapag mataas at malakas yung agos ng tubig. Mga kabayan, mga katropa. Mabigat daw. Kaya nga, tsaka limitado yung maaaring sumakay dyan sa balsa. Kung mga sudyante raw madiliit, okay yung 10. Pero pag may kasamang mga medyo may edad na, medyo siyempre may bigat na po yun. Maximum 5-6. Mga kabayan, mga katropa. Yung nga pong naging barrel last 2 years. 10 pag mga bata, maliliit. Last 2 years yung pong nabijon, dyan din po yun. Yan din po yan, mga kabayan, mga katropa. Yan din pong balsa na yan. Hindi, luma na pala yun, oo. Napalitan na. Pero yung balsa na yan, dyan sa lugar, yan pa rin yan. Yung tumaob, nabasa yung mga estudyante, ha? Sabi nga nila, yan din yan. Ganyang kataas ang tubig kahapon. Sa pangpang na yan. ha, mga kabayan papasok pa lang naman sila yan, no? Wala na. Basa na. Iyan yung ayaw na po sanang mangyari ng mga magulang, mga opisyalis ng purok, maging na yung si pastor ng simbahan dyan sa Purok 5, ayaw na po nila daw pong mangyari pa yan. Kaya po yung kanila pong panawagan, magmula niyan ng mangyari yan, hanggang ngayon, patuloy pa rin po nila idinadalangin na sana maisakatuparan na. Unti-unti na, mga kabay makatropa, dahil nga si Congressman Acosta sinagot na yung pangkable. Ang kulang na lang, siyempre, yung kahoy na tutungtungan. Mga kababayan, mga katropa. Ayan, baka nagtatawanan pa yung mga sudyante yan, pero siyempre, di ba? Yung effort mo na maglinis, o magsuot ng uniforme, yung bag mo, iniingatan mo mabasa, sa isang ilap katulad niyan, na out balance. Ayan po, mga kabayan, mga katropa, yung dating itsura ng ilog na yan. Same area, yan ding area na yan. Pero ikukumpara nyo sa itsura ngayon, ha, mga kabayan, mga katrop, iba na. Iba na. Nasira na. May mag-quarry daw dyan. Mga kabayan, mga katropa. Ano na nga yung quarry? Nabanggit, katropang kuya to kanina, nabanggit nila, di ba? Yung nag-quarry dyan, na napahinto. Pero sira na yung ilog. Lumapad na siya. Mas malapad na po ngayon yan ang ilog. Kesa dyan, no? Last 2 years. Mga kabayan, mga katropa. So, sana, tuloy-tuloy na ito. At sana naman, doon sa Bucor, wag naman po sana. Konsiderasyon na lang po ninyo para sa mga estudyante. Meron doon sa lugar kanina kung saan tayo nagkaroon ng live. Live feed habang nag-i-interview tayo kay Pastor Jerry. May mga bahay doon sa gilid. Nakaraang last 2 weeks daw po ata, nagkaroon ata ng yung pagkumpiska doon sa tinatawag nilang bako. Pagong ang tawag nila. Yung ginagamit nilang sa pagsasaka. Kumpiska raw po ng mga taga-Bucor. Hindi na sila pinapatanim dyan. Mga kababayan, mga katropa, ibang usapin naman po yan. Dito muna tayo sa usapin ng tulay. Hanging Bridge, panawagan na magkaroon para sa kaligtasan na po ng mga estudyante. Sabi nga po nila, Purok President ng Purok 11, okay na yun sa aming nakasanayang balsa. Kung sa produkto rin lang naman gagamitin, okay na yun. Ang sa amin lang yung mga estudyante namin ang aming laging inaalala araw-araw na pag may pasok, umaga pa lang, kabado na. Mga kababayan, mga katropa, at ang nagiging 60 pa nga, mga kababayan, mga katropa, yung pong mga estudyante yung nasa paaralan na, kapag nakita na po nilang may bumuhos na malakas sa ulan sa bundok, aba, nagsisipag-uwian na po ng mas maaga. Dahil nga po, ang kanilang pangaba na tumaas muli ang tubig sa ilog at mahirapan silang makatawid. Yan ang pinapangamba at kinakatakot ng mga magulang para sa kanila pong mga anak na estudyante. Yung mga estudyante hindi na po makakonsentrate kapag masama ang panahon. Lagi nalang isip, ano yung bag tumaas ang ilog? Uwi na kagad tayo! Kaya ganun po nangyayari. Doon naman daw po sa mga teacher, nauunawaan naman daw po nila yung sitwasyon ng mga estudyante na nakatira dyan sa Purok 5 at Purok 11. Iba, hindi na po nagagawa pang pigilan ng pag-uwi na mas maaga, lalo na kapag umuulan mga kababayan, mga katropa. Ha? Alas 11:33 na po ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang muna tayo, ha? Inom muna tayo ng Samsung Gold Herbal Tea. Uy, tamang-tama ito, ha? Sa ating po mga katropa dyan na nag-early lunch o di kaya brunch, nagtitipid, breakfast and lunch, pinag-isa na, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ayan ako, eh, ito mainam na inyo pong inumin after meal, ha? Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Meron po itong mga natural na sangkap gaya po ng malunggay, leaf powder, o moringa leaf powder, turmeric, cinnamon bark, at nagpapatamis din ay mga kabay makatropay stevia, ha? Para po sa mga nagko-control ng kanila pong blood sugar level sa katawan. Hindi po mataas, hindi rin mababa. Ito po ang mainam pong inyong pong inumin, ha? Dahil malaking tulong din po ito para nga po mabalansa yung blood sugar levels ng blood sugar levels sa katawan. Ha? Lalo po sa may mga diabetic person, ha? At ito po ay aprobado at dumaan sa pagsusuri po ng FDA. Kaya makasisiguro po kayo mga kabayan, mga katropa, na ang Santon Gold Herbal Tea ay safe at syempre effective. Mabibili na ito mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang sentro pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Sentro.
5: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
13: na
12: sa...
13: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite.
18: Sa Coffee Nurse.
17: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka
9: pa.
18: Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
19: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
21: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yung pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
21: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
28: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
29: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
31: XFM.
3: Balik po tayo mga kabayan, mga katropa, sa ating pong palatuntunan. Oy, 40 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali na sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Na nakakaranas na po ng panlalabo ng paningin. Ako mga kabayan, makatropa, huwag po ninyong ipagsawalang bahala yan, ha? Dahil kapag tumagal, nako, mas malaki po ang problema. Dapat mga kabayan, makatropa, lagi pong isaalang-alang, ha? Ang kalusugan din po ng ating pong mga mata. Mga kabayan, makatropa, meron pong produkto ang Yes to Healthy Incorporated na makatutulong po para po maipanumbalik sa pagkakaroon po ng malino na paningin yung ating po mga mata. Narito po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Opo, mga kabayan, mga katropa, Vision X Plus na meron pong taglay-taglay na mga vitamin at mineral gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Yan po mga vitamin at mineral na yan. Yan ang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, huwag na pong hintayin yung mas lumalapay ang ino pong nararanasang panalabo ng paningin. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na po. Ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, syempre, dumaan din po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. At syempre, pasado po yan. Kaya nga po, meron pong Certificate of Product ang ating pong Vision X Plus. Available at mabibili yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha, mga kabayan, mga katropa, available po yan. Yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center, matatagpuan po ninyo dyan sa bayan ng Kuyo. Meron po tayo dyan. Sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon, Kuyo, Palawan, katabi lang po ng Ferroland Hotel. At meron pong libreng konsultasyon din po dyan si Doc Kit Magnaye, ha? Mula araw na Linggo hanggang araw po ng Biyernes. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa. O, bayan ng Rojas, meron mo tayo dyan. Sa bayan ng Rojas, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan na sa Veronica Gabriel Building. Poblasyon din po yan sa bayan ng Rojas. Harapan lang ng Asmes Elementary School. Nandyan yung ating pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas. Kaya yung mga taga Taytay, El Nido, San Vicente. Ganun din sa may Araceli Dumaran. Pwede po kayong magpakonsulta ng libre dyan sa ating Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas. Sarapan lang po ng Asmes Elementary School. At dito naman po sa lungsod ng Puerto Princesa, ang atin naman po ng Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor, door number 208 sa DCRM Building. Ayan po, yan. Yung building na papa na yan. Sa kanto lang po yan ng Barangay San Manuel. Itaas lang po tayo ng Nokinox Restaurant. Ayan po yung ating klinika dito sa bayan o sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Hindi kayo mawala. Kanto lang, sabi nyo, kanto lang ng Tony Smart or San Manuel. Ayan sa taas ng Nokinox yung ating Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bukas din po yan, araw ng Linggo hanggang araw po ng Biyernes. At sa bahay naman ng Nara, yung atin naman po niya, Yes to Health Wellness Center ay nasa tabi lang mismo ng Caltex Gasoline Station sa kanto ng Barangay Panakan 1. Barangay Panakan 1, Nara, Palawan. Diyan, oh, katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station. Hindi po kayo mawawala dyan, mga kabay, mga katropa, ha? At sa bahay din po ng Brooks Point, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan. Ano sa door number 1 ng Jeco's Place. Nasa Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Pag sa likod ng Unitop Mall, Brooks Point, isang kalye pa, kabila nun yung building na Jeco's Place. Door number 1 tayo dyan, ha? Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa na naghahanap ng ating pong mga klinika, ayan po, ha? Libre po ang mga consultation dyan, ha? At syempre, yung ating pong mga produkto o produkto po ng Yes to Health Incorporated ay available din po dyan. Anong pang hinihintay nyo, mga katropa, ha? Punta po kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 46 minutos makalipas po ang ika-11 ng umaga.

0: Samantala mga kabay, mamaya pala ng hapon, huwag po ninyong kakaligtan yung ika-apat na araw na isinasagawa pong coverage ng XFM Network Philippines sa impeachment trial dito po kay Vice President Sara Duterte. Mamaya po yung hapon ha. Continuous mga kabayan, makatropa. Para doon sa mga kabayan natin na sabi nga ay busy sa trabaho, naka-live naman po yan sa ating page at pwede nyo pong ma-review uli ha, mga kabayan, makatropa. Pero doon sa mga talaga naman na maraming tumututok eh, mga kabayan, makatropa, sa impeachment na ito ha, impeachment case na ito, impeachment trial na ito ha, ating mga kabayan, makatropa, kala nyo naka-cellphone-cellphone lang, iba nanonood talaga, pinapakinggan ang bawat paliwanag ng magkabilang grupo ha? Mga kabayan, makatropa, mamaya po yan ha, alas dos mga kabayan, makatropa, simula na yan. Basta magsimula po yung impeachment court dyan sa Senado, matik na po yan. Mapapakinggan na po rin yan dito sa ating pong page, sa ating pong himpilan. Mga nakikinig sa radyo, mapapakinggan nyo po yan. Ay, magandang patanghali na pala. Ang isa sa ating pong mga nakasama dyan, kanina sa Barangay Inagawan Sub, si Katropang Rapi. Kay Katropang Rapi Asna at sa iyong pong mga kasama dyan. Ha? Magandang patanghali sa inyo. Ha? Ito na. At update mo lang kami, Katropang Rapi, ha? Ay, sa pinag-usapan natin kanina. Ha? At mukhang sabi ni Kong Hill kanina sa panayam ni Manager Louie, napapanood na talagang mapadali ito. Sana walang humadlang. Wala sana pang maging iba pang aberya. Bukod siyempre doon sa iba pang kailangang materyales para sa hanging bridge na hinihingi ng ating mga katropa dyan, Katropang Rapi, ha? Maraming salamat pala sa pag-assist kanina, ha? Katropang Rapi Asna. Kay Pastor Jerry, ganun din, ha? Pastor Jerry. Oo, ngayon sumasabay na naman sa akin. Ba't ba napipindot yun? Ako naman. Mga kabayan, mga katropa, 10 minuto na lang, alas 12 na po ng tanghali. Sa mga manananghalian na, manananghalian na, sana nag-enjoy po kayo, ha? Sabi ko nga, mas mainam na pong sabayan po ninyo, ha? Oo, pwede nyo rin pong sabayan or pagkatapos yung kumain ng Santon Gold Herbal Tea. Mainam po yan. Makatutulong po yan sa inyo sa pagtunaw ng inyo pong mga kinain, ha? Tsaka siyempre, sa pag-absorb ng mga vitamin at mineral dun sa inyo pong mga kakainin, ha? Mainam po yan, mga sir, mga mama. Yung ating pong Santon Gold Herbal Tea, available yan sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong panyaya mamaya, ha, sa ating pong coverage. Sa nagpapatuloy na coverage po ng XFM Network Philippines sa impeachment trial. Huwag po ninyong kakaligtaan, ha? Sa ngalan po ni Katropang Engineer Ken Vincent Dancil. Kanina si Katropang Engineer Axel Bon. Mga kabayan, mga katropa, sa bagay technical. Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, pansamantala pag-araw ng Lunes, inyo nakakasama sa programang Sentro. Katropang Alison Salvatus po, ha? Antabayanan po yung mga balita, malalaking balita rin po sa kamay nilaan. Siyempre yan po sa ating pong XFM News Nationwide. Tapos sa ating pong XFM Mega Manila Station. Mga kabay, mga katropa. Katropang Alison Salvatus po, nag-iiwan na ng isang magandang tanghali, Pilipinas!
1: Sumainyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: XFM.
4: XFM.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
16: Iba ka sa lahat.
17: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: Santhon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
21: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
25: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
27: Ayos yan!
26: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Santhon Plus Herbal Oil.
29: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
28: Santhon Plus Herbal Oil.
30: Isang pahid lang sa puso.
28: Desminoria.
30: No more.
28: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga Wow FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
4: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. P-Box, muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Presiding Officer Archie Escudero ay minungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
2: Pag-aangkin, umano ng China scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
0: Pilipinas, mga katropa, nauuna pa rin bilang global number 1 seafarer supplier.
2: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
2: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Judy Ann Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
2: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng P-Box ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: Report.
2: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po, mga katropa, sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang podcast na Cheese Whiz. Iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipinudupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceeding, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement. dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagkapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China

0: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
1: XFM News Nationwide.
2: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong maospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tiniyak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinapang program sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Marka Tropa, ang XFM News Nationwide. Sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7. XFM Palawan sa 104.7. At sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan.

0: sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
1: Na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang at Arusur na tinangay ng rumaragas ang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, Pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42-anyos, habang pababa naman ang Balamban ang Yamaha N-Max ni Jaime. Umano'y lumihi sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28-anyos na lalaki na alias Jojo, a residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansoong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48-anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Patay na isda nagsilutangan sa ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng SFM Tugigaraw.
1: Sinutangan ang ilang patay na isda sa ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o mano ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo nito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo nito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nanghihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda samantala hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paninima na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga residente sa kalagayan ng ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli, Katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Canangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
2: Katropang Badi, abang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
0: Sinabi po ng PAGASA mga katropa sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihira na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
2: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
5: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikap ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
5: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atid sa atin ng Santon Gold katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
5: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tinaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umaasa po si Converge Fiber Sixers head coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez Dilianio at Justin Baltazar sa national team, panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usan kinilala rin siya na player of the game.
5: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa o si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: Ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayamang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na naman po ang atin pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa at kung saan malalaman po natin maya-maya lamang gaano ka-importante itong hangin at ano yung connection ng kapag nag-exercise kayo, sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abangan, mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And welcome! Welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live.
0: Mm-hmm.
2: Welcome po at sana po nasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng sakit at problema sa ating pumbuhay. Doc Algie po ito ha at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan today sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapahinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, ganoon din sa ating mga Solid FM at sa lahat ng mga FM stations na naka-hook up po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live na rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga ka-wellness ay nakatutok na sa ating pong Facebook Live, ay nako, napakaswerte ninyo dahil may handog ka agad na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan na nanonood sa ating pong Facebook Live streaming, ayan, para maging mas lalong maging exciting at kapakipakinabang ang inyo pong panonood sa ating pong programa, pwede kayong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. At pwede kayong makakuha or marigaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan mga Doc. Nakikinig lang sila, nanonood sila.
1: Tapos mayroong regalo.
0: Pwedeng marigaluhan ka agad ng ating pong mga produkto, especially yung Santon Gold Coffee Mix Gift Packs natin. Ano? Para makasali mga ka-wellness, i-share nyo lang ang ating pong live streaming. And then i-comment po ninyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Ha? Marami tayong produkto na pwede po ninyong masubukan or nasubukan na ninyo. And at huwag na huwag nyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Para maging valid yung inyo pong entries mga ka-wellness. Ha? So mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Welcome na welcome po mga ka-wellness. Ang inyo pong mga katanungan sa mga listeners po natin sa ating pong mga himpilan, ay pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun ka masaya ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga ganais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabilihan ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at ganoon na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto ha. Pwede rin mabili ang Santon Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon mga Doc, ano, ay magiging available na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold.
1: Wow.
0: Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. Mm-hmm. Ha? At pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee, i-search na lang Yes to Health 2011.
2: At sa mga nais naman makakuha ng special discount, pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayo maka-avail ng ating pong discount. At kung pupunta po kayo sa Yes to Health, samantalahin nyo na ano, ang ating mga consultation. Meron tayong mga consultant na pwede pong kausapin at ipagtanong ano yung mga nababagay na mga healthy modalities sa naturopathy. Katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, herbal therapy at iba pa ano na pwede po ninyong i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayong mga special therapy gaya po ng BioZapper. Meron ding yung iDetox and yung Terahertz therapy. Yeah. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic dahil libre ho ang consultation sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: You know, sa mga gusto pong makabisita ha, makapunta sa ating pong mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ehdit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na tayo po ay pwedeng mabuhay ha? In a survival state ng 3 to 5 weeks nang walang pagkain, Doc Ron, Doc Algie, ano? Oh. Pero 3 to 4 days lang, ay hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Ayan. At most important sa lahat, pinaka-importante sa lahat, 3 to 5 minutes ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang oxygen, walang hangin na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ano? So, ang pag-uusapan natin dito sa atin pong talakayan, itong kahalagahan ng hangin o itong paghinga o itong oxygen. Ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan nito sa atin pong pangangatawan, Dr. Ron?
1: Well, iniisip natin na oxygen, yun lang hinihinga natin kapag humihinga tayo sa sa ating ilong. Ngunit ang oxygen ay hindi lamang basta ang hinihinga natin. Ito po isang pinakamahalagang sangkap, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tinatawag po natin na pagbuhay or yung tinatawag natin ng life doon sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay isang tinatawag natin kailangan na medium, especially sa pagtibok ng ating puso, also sa function ng ating utak. Kaya mapapansin niyo yung mga taong ano, mga taong kulang sa oxygen na bigla na lang nahihilo, nawawala ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Ito pala kay sali yung mga ano, yung mga joints ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga damaged cells sa katawan. This is how important what kind or anong quality ng oxygen ang nilalanghap natin araw-araw.
0: Ayan, kaya sa episode na ito mga ka-wellness, eh pag-uusapan natin, ano nga ba yung oxygen? Bakit ito mahalaga sa atin pong katawan? Paano ito nakakarating sa bawat cells or sa cellula ng atin pong pangangatawan? Ano ang nangyayari kapag kulang po tayo ng oxygen? At paano po natin mapapanatili na sapat yung oxygen na dumadaloy sa katawan po natin? Simulan natin yan. Doc Algie, umpisahan natin dun sa basic information about sa oxygen. Kung ano nga ba ito?
2: Yung oxygen, di ba? Ang kanyang chemical symbol is H2O. May sabihin, what I mean is H2O tubig. Then yung oxygen is O.
0: Is O.
2: Kasi sa tubig may oxygen eh. Mayroong two hydrogen molecules and one oxygen molecule. So ang oxygen, O. So itong oxygen, humigit kumulang sa 21%. Ito yung pinakang masasabi natin na optimum na eh. 21% ng hangin na ating nilalanghap is composed of oxygen. Pero ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan mo yung mga nakikita natin na sa ibang mga lugar, especially sa mga syudad, mababa na yung
1: mas mababa oxygen
2: percentage
1: level.
2: Ng oxygen. O mas mataas na yung mga ano. So, ang problema dito, yung katawan natin, hindi kayang gumawa ng sarili niya oxygen. Kaya every seconds of our life, we are dependent on oxygen that we breathe every day. Napaka-importante ng healthy lungs kasi doon pumapasok yung oksiheno na kailangan ng ating cells sa katawan. No? Sa isang araw, ayon sa pag-aaral, humihinga ang isang tao, mga normal rate na ito na nasa 20,000 times. Diba? Kaya kung bakit natin kailangan ng oxygen, dahil ito po ay nagpapanatili sa atin na alive and healthy. Ngunit dahil ginagamit po ito ng ating cells upang makagawa po ng napakaraming natural chemical katulad ng ATP or adenosine triphosphate, mas lalong dapat na accelerated yung ating oxygen intake. Hindi pa pwedeng magkulang mula sa required na ating katawan. Ang ATP po, pangunahing pinagkukunan po ng energy ng bawat cells ng ating katawan. Ano? O lahat ng ating ginagawa, even yung ating simpleng pagsasalita lang, yung ating paggalaw, even the blink of an eye, yung kisap ng mata natin, it consumes energy and also it consumes oxygen. Even yung ating pagtawa. Di ba may mga tao, tawa ng tawa, kinakapos na hininga. pagtawa na lang, kinakapos pa ng hininga. Then, kailangan yan ng ating katawan because yung ATP is needing oxygen to generate power or energy. Parang ano yan eh. Kumbaga kung hindi natin ito masusuplayan, ang mabilis na epekto nito sa katawan, panghihina. Kaya di ba pag ikaw napunta sa lugar na sumisid ka lang, ito lang ha, patunay. Sumisid ka sa dagat, sa tubig. Wala pang isang minuto, aahon ka na because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
0: So ganun kahalaga, Doc. Kumbaga parang ano siya eh, kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, parang siyang fuel ng isang sasakyan, Doc Ron.
1: Well, meron tinatawag na combustion analogy. Parang makina baga na kapag walang hangin, pumapasok doon sa makina, hindi masusunog yung fuel at hindi magkakaroon ng explosion. Pag walang explosion, wala ding tinatawag natin na movement yung machine. Katulad din kapag nagsaing kayo na sa kahoy, kapag hindi nga masyado na sige, hihipan ninyo para ano, para mag-apoy. Same thing naman sa ating cellula. Mm-hmm. Ngunit sa ating cellula, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellula natin is to oxidize yung carbohydrates in order to be used as energy ng ating katawan. Ngayon, doon sa ano, doon sa combustion is explosion. Dito naman sa katawan natin is constant burning. Yun yung pagbo-burn para magkaroon tayo ng energy. So, oxygen is really essential in order to produce yung sabi ni Doc Algy, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exhaust o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So, when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen pumupunta sa cells that forms an energy so that we can perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang yung tinatawag natin yung byproduct is yung carbon dioxide.
0: So, kumbaga parang talaga siyang literal na ano, no? La machinery. Kaya nga katawan natin, living machinery.
1: Living machinery.
0: O, living machine na gumagawa po ito, mga kaibigan, ng may pagkakaisa. Ano? Doc Algy, paano nga ba naglalakbay itong oxygen sa atin pong pangangatawan?
2: Actually, ang oxygen, kaya kumbaga pag humihinga tayo, sa baga yan. So, sa baga. Yung baga natin, may mga tinatawag na alveoli. So, umpisa muna sa ilong. O sa bibig. Pag huminga ka, sa ilong dadaan, dire-diretso sa ating bagayan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kumbaga, kung titingnan natin, may pathway talaga siya, no? Hanggang makarating yan sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli, na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama-samahin yung lawak ng, kumbaga yung spaces ng mga alveoli, maaari itong umabot sa halos 70 square meters.
1: Okay.
2: O halos kasing laki ng isang tennis court. Ano. So, yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya alinman dyan na magka-problema, halimbawa barado ilong mo. O kaya barado yung o kaya sumaray yung ano mo, yung bronchi mo because of asthma. Eh magkakaproblema ka doon sa daloy ng iyong oxygen sa katawan, no. Kaya hindi dapat 'yan nagkakaproblema.
0: Doon sa alveoli natin, Doc Algy. Bakit ganun kaya kadami, ano? Kinakailangan ng katawan natin na mga alveoli doon sa air sacs ng atin pong lungs area.
2: Dahil doon nagaganap yung gas exchange. Eh. Kumbaga pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen doon sa mga alveoli mo, iti-take up yan kasi may mga blood vessel doon.
0: Tama daw.
2: So, kukunin yung oxygenated blood. Papunta sa puso kasi from the lungs, yun yung transfer ng oxygen. Then, it will be pumped by the heart to the different parts of the body. Then, doon din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung carbon dioxide. Kaya kumbaga, doon na ilalabas natin yung carbon dioxide sa exhale natin, pag-exhale natin, at parang pagpasok naman ng oxygen, doon din dadaan. So yung baga natin is very important, ano? Pumapasok sa dugo natin yan. Kaya dapat, isa sa dapat ingatan natin yung baga natin, na hindi magkakaproblema kasi, alam mo, ang dami kong pasyente yung nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila. Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na. For example, may emphysema ka, hindi ka makapag-exhale, makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga sa pag-balanse ng oxygen sa ating katawan.
0: Pagkarating ito sa lungs area natin, mga doc, ano, mula sa ilong natin or mula sa bibig down to our lungs area, paano naman nakakarating yung mga oxygen na yon dun sa mga selula ng ating pangangatawan?
1: Dito sa circulatory system, kasali yan yung tinatawag natin hemoglobin. Kung titingnan mo sa microscope, parang bangka yan. Meron siyang parang halo sa gitna.
2: Halo concave, parang gano'n.
1: Yeah, parang halo concave. Doon meron yun sumasakay yung ano, yung oxygen. Mm-hmm. And then oxygen, of course, yung hemoglobin is ipapump ng puso papunta sa mga iba't ibang parte sa ng ating katawan, mm-hmm, hanggang doon sa pinakamaliit na mga ugat sa ating katawan at tinatawag po natin na capillaries. Mm-hmm. At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng selula? Sa loob ng selula, merong tinatawag na mitochondria. Mm-hmm. Doon sa mitochondria, ito yung pinaka-powerhouse ng selula. Doon, mm-hmm, yung nag-ano, yung processing na tinatawag natin na energy. Dito, pinagsama ang oxygen, sustansya mula sa pagkain tulad ng glucose at taba upang makagawa ng tinatawag natin na ATP, mm-hmm, or adenosine triphosphate sa pamamagitan ng prosesong cellular respiration. Mm-hmm. At ito ang dahilan kung bakit ang oxygen ay napakahalaga sa buhay, kasi kapag hindi umabot doon, kahit na merong ano, merong tinatawag natin na merong fats, mm-hmm, or merong glucose, pag walang oxygen, yung raw materials na yun, hindi pa din yun magagamit ng katawan at unti-unting, mm-hmm, mamatay ang mga selula sa ating katawan.
0: Ayun. So ganun po mga ka-wellness, ha. Ang ano, ang biyahe ng oxygen sa ating pong pangkatawan. Mm-hmm. Not just simply na nai-inhale natin yung hangin at pumapasok yan sa katawan po natin at naipapalabas sa pamamagitan naman ng pag-exhale natin, ano? So napakarami pa lang, ano, napakarami dinadaanan pa.
1: Yes.
0: Nitong oxygen na ito sa ating pong pangkatawan at yung mga processes nito. Mm-hmm. Yun ang pinaka-importante, mga doc, ano, na mahalaga na maintindihan ng ating mga ka-wellness kung paano gumagana itong oxygen sa ating pong pangangatawan. Ngayong alam na natin yung kahalagahan nito, mm-hmm, at yung takbo nito sa katawan po natin, ano, ay mamaya pag-uusapan naman natin kung anong mga problema sa ating pangangatawan ang pwedeng mangyari o mag-occur kapag kulang tayo sa oxygen.
1: Oxygen, yeah.
0: Or kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na oxygen mula sa atin pong hangin na nilalanghap, mga ka-wellness, ha. Kaya napakahalagang bagay 'yan na dapat nating malaman. Babalikan po natin 'yan, mga ka-wellness, dito sa atin pong programang
5: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatablay. Healthy habits, healthy life. The secret of health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Balikan natin, mga doc, yung atin pong topic about oxygen. Ano naman, Doc Ron, ang nangyayari po sa katawan natin kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen, uh-huh, ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga selula ng katawan natin.
1: Mm. Ang term, ang medical term, kapag ka ang isang tao is lacking, mm-hmm, or not enough yung oxygen sa katawan, ay tinatawag na hypoxia.
0: Mm-hmm.
1: Ang hypoxia, ito yung kung saan ang kulang ang oxygen sa ating cellular level, at kapag kulang ang tinatawag natin na oxygen, of course, bumabagal ang production ng ATP, mm-hmm, or ng energy source ng ating katawan. Ang nangyayari, napipilitang gumamit ang katawan ng ibang paraan upang makagawa ng energy. Ngunit, mas kaunti ang nililikhang ATP at mas maraming tinatawag natin na lactic acid ang naiipon. Mm-hmm. Kaya mapapansin po ninyo, doon sa mga nag-e-exercise, mm-hmm, kapag hindi nila alam ang breathing method, mm-hmm, o yung tamang paghinga during exercise, mapapansin ninyo, lalo na pag bago pa bago or kaka-exercise lang mula, mm-hmm, dun sa habang panahon na hindi nakakapag-exercise or nakakapagtrabaho ng mabigat, sumasakit yung mga kalamnan.
0: Oh,
1: kasi dumadami yung tinatawag natin na lactic acid sa katawan. Kaya mapapansin, mm-hmm, niyo kapag doon naman sa sanay na nag-exercise, of course, mm-hmm, kapag ka nasasanay tayo ng exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na breathing, pamamaraan ng paghinga natin. Mm-hmm. So the more na maraming oxygen ang pumapasok sa katawan, mas bumababa yung pagkakaroon ng production ng lactic acid doon sa mm-hmm. ating katawan.
0: Ayun. So ano yung mga bahagi ng katawan po natin, Doc Algy, ang nagsasuffer or naapektuhan ng gusto kapag ka nagkukulang tayo sa oxygen na ito or bumababa yung oxygen level sa katawan natin?
2: Unang-una, sa tingin ko, ano, ayon din sa mga pag-aaral, yung ating utak. Mm-hmm. Kasi yung utak natin, bagaman halos 2% lamang ng bigat ng ating katawan, mm-hmm. ang kabuang bigat ng utak, gumagamit ito ng napakaraming oxygen. 20% ng kabuong oxygen supply ng katawan ay ginagamit ng ating brain. O, kapag kulang tayo sa oxygen, una, nakakaramdam ka ng pagkahilo. Mm-hmm. Yung parang sudden na dizziness, ano? Mm-hmm. Yung iba, parang nabablangko. Mm-hmm. Diba? Tawag nga nila dun is parang hirap mag-isip.
1: Mm-hmm. Naginip ng gising, nakatingin sa kawalan.
2: Oo, ganun. Tapos yung iba naman, parang parang confused. Mm-hmm. O kaya diba pag may mga tao na yung in shock, mm-hmm. na bakit sila, sila parang confused at kasi nga yung breathing nila during the shock, mm-hmm. hindi maayos. Mm-hmm. Kaya 'di ba yung mga asking for more oxygen, mm-hmm. nangyayari sa kanila. So another thing is kapag nawalan ka ng maraming yung sapat na oxygen, pwede kang mahimatay. Mm-hmm. Oo. Kaya kapag tumagal po ang matinding kakulangan ng oxygen sa ating brain, maaari po magsimulang magkaroon ng pagkamatay ang mga cell sa ating pong utak.
0: Mm-hmm. Ano naman, Doc Ron, ang epekto nito sa ating mga kalamnan bukod dun sa ating pong brain or sa ating heart area? Mm-hmm. Ano yung epekto nito sa ating pong mga muscles?
1: Well, basically, kapag kakulang ng ATP, kulang ng energy. Mm-hmm. So, kaya mapapansin ninyo, mabilis mapagod, mahina, tapos yung tibay or yung energy ng katawan humihina at mas mabagal ang paggaling pagkatapos ng mabigat ng tinatawag natin na yung trauma sa ating katawan. Let's say nasugatan o di kaya nagkaroon ng damage sa katawan. Mm-hmm. At pati paghilom ng mga selula doon sa loob ng ating katawan kapag mm-hmm. na-damage ito during sa tinatawag natin pag naapektuhan yung ating katawan. Now, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also healing sa ating katawan. Oxygen has very tinatawag natin malaking trabaho especially doon sa pagbuo ng collagen. Mm-hmm. So ang collagen, yan po ang ginagamit ng ating katawan doon sa mga joints natin, sa ating balat and mm-hmm. also doon sa ating mga ugat. Makikita natin kapag ang tao is hindi masyadong nakakahinga, makikita ninyo nagre-wrinkles. Mga asthma, makikita ninyo matanda tingnan. Yung lalong-lalo na doon sa mga naninigarilyo. Mm-hmm. Mapapansin ninyo, bakit sila tingnan mo mas 10 years na mas matanda sila compared doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi? Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa kanilang katawan. Hindi lamang doon, also yung pagpaparami ng selulang nag-aayos sa ating sugat. Kaya pagkakulang ng oxygen, kaya matagal maghilom yung sugat. Mapapansin ninyo doon sa mga may diabetic. Mm-hmm. Kapag walang circulation, kulang ng oxygen, ang unang umiitim niyan yung mga dulo ng mga daliri ng paa. Kasi yun yung mga dulo-dulo. So hindi naaabot ng oxygen, umiitim na yan. Also, ang oxygen also is isa sa may pinakamalaking role sa tinatawag natin na immune response doon sa tinatawag natin na infection. Also sa pagpapagaling ng mga sirang tissue, kaya kapag kakulang ang tao ng oxygen ay mabagal ang pagaling ng sugat at mas mataas ang panganib ng tinatawag natin na infection. Yun makikita natin lalo doon sa mga may diabetic and also doon sa may mga tinatawag natin na may sakit sa baga.
0: Mm-hmm.
2: Ayan, so okay. So dagdagan ko pa kanina, parang nakaligtaan ko yung isang punto mm-hmm. pagdating naman sa epekto rin ng oxygen deficiency.
0: Mm-hmm.
2: Yung isa sa pinaka-importanteng bahagi ng katawan natin, yung puso.
0: Mm-hmm.
2: O pag ang puso ay nagkulang sa oxygen, talagang ramdam ito, ano? Kasi yung puso natin, muscle yan Nangangailangan siya ng mas sufficient and stable energy flow. Nagkakaroon ka ng parang pananakit ng dibdib. Yung iba, nagkakaroon ng irregular heartbeat or arrhythmia.
0: Mm-hmm.
2: yung iba pwedeng atakihin sa puso pag bumagsak ng husto ang oxygen level. Yeah. Kasi yung heart natin, kailangan din ng oxygen mismo. Tama. Ito function. Oh. Pwede magkaroon ng heart failure o pagpalya ng trabaho ng ating heart. O kaya, isang malaking ano talaga yan, problema kapag bumaba yung oxygen ng katawan natin.
0: Mm-hmm. Anong mga kondisyon ba, mga dok, ang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaring magkulang sa oxygen o hindi siya makakuha ng sapat na oxygen sa kanya pong mga kalamnan or sa kanyang mga cellula?
1: Well, most likely is mga problema sa baga. Let's say for example, yung tinatawag natin na pulmonya. Mm-hmm. Kapag ka merong pulmonary disease, merong pulmonya, of course, hindi makakapasok na maayos yung oxygen doon sa ano, transfer ng oxygen and carbon dioxide doon sa baga. Mm-hmm. Also, pag merong asthma, yung COPD or chronic obstruction pulmonary disease, pulmonary fibrosis kapag na-damage yung nagkakaroon ng scar tissue doon sa mga ano, doon sa mga air sacs ng ating baga. Also, ng pagka pumalya ang puso, kapag pumalya ang puso, of course ang delivery ng oxygen is hindi din ano maayos doon sa ating ano, sa parte ng ating katawan. Also, having anemia. Oh, bakit nakakaano 'yon? Nakaka-apekto doon sa tinatawag natin na oxygen na distribution sa ating katawan kasi wala nang masakyan ang oxygen. Kapag bumaba yung tinatawag natin ang red blood cells, kaya mapapansin ninyo namumutla and also nahihirapang huminga yung mga may problema sa anemia or anemic, also hindi nakakatulog ng maayos. Pagkalason ng tinatawag natin na carbon monoxide, kasi sa sunog.
2: Saan nangyayari yan? Di ba? May mga namamatay na natulog lang sa kotse.
0: Tama daw ko.
2: Tapos sa parking lot, natulog sila. Merong kwentong ganyan, mag-asawa na matanda. Nakita, patay na.
1: Patay na sa loob.
2: Ang sabi ng resulta sa ano sa kanila?
1: Suffocation.
2: Na ano sila sa carbon monoxide. O lalo na kung yung kotse mo siguro may mga butas na yung ilalim. So, totoo yun.
1: Kaya mag-ingat tayo kapag matulog sa matulog sa kotse, kailangan talaga na
2: open air. Pwede open sa air. Open air tayo. Na alam mo, yung kotse mo iparking mo sa labas. Tapos nakabuhay siya, wala naman choice. Pero pag sa mga close area, like sa garage, naku, delikado 'yun.
1: Delikado kasi hindi masyado makakahigop ng ano, ng oxygen.
2: Sa ano, ang poisoning pa naman sa carbon monoxide. Ano, hindi siya hindi mo mapapansin. Kasi parang ang inaantok lang tapos sa dire-diretso ka na. Pwede kang malason at mamatay.
1: Kaya delikado kapag kaya doon sa wag kayong matulog doon sa mga parking area, doon sa mga establishment.
2: Pinagbabawal na ngayon eh. Pag pumunta ka sa mall, bawal na yung idling na tinatawag.
1: Idling doon sa ano sa loob ng mall. Also, kapag ka mahina ang circulation ng dugo, isa doon kapag ka merong tinatawag natin may mga bara sa ating parte ng katawan. Also, pagka mataas yung blood sugar. Also, pagka papapansin niyo doon sa mga ano sa mga mountain climber kapag habang tumataas yung altitude bumababa yung oxygen.
0: Mas manipis.
1: Mas manipis yung oxygen. Kaya mas mabilis ang hingal, mas nakakahingal kapag nasa mataas ng altitude. And also itong case na tinatawag natin na sleep apnea. Yung sleep apnea yun yung pagharok habang natutulog. Kaya mapapansin niyo yung mga severe sleep apnea, nag-aano sila naglalagay ng oxygen habang natutulog kasi
2: Humihinto sa paghinga.
1: May mga ganun.
2: Meron akong kapatid na ganyan eh. Talagang nung makita ko, binabantayan ko, talagang nakakatakot pag may matinding ano ka sleep apnea.
1: Tapos hindi alam ng taong may sleep apnea na nahinto na pala, kaya yung iba is ino-observe yan sila kung tinitest kung merong sleep apnea o wala. Kapag ka merong sleep apnea, kailangan mo talagang maglagay ng oxygen habang natutulog.
0: Nakakakaba pa naman yung ganyan. Kala mo ano talaga eh. Napuputol talaga yung hininga.
1: Napuputol ng hininga tapos
2: napupuyat yung ano eh katabi
1: sa pagtulog.
2: Hindi dahil sa lakas ng hilik. Talagang matatakot ka.
1: Yes.
2: Pag may mga apnea. Kasi parang humihinto yung paghinga tapos matindi, parang barado, parang sinasakal. Sa madaling salita, yung taong meron noon.
1: And most likely, most of the time na merong sleep apnea is yung merong tinatawag na severe obesity. And also pag
2: commonly ganun.
1: Commonly.
2: Kapag tumataba or nagiging obese, hindi mo maiwasan talaga na magkaroon ng ganun.
1: Sleep apnea. At iniisip ng iba, okay lang yan, ang sarap ng tulog.
2: Ibig daw sabihin, mahimbing ang tulog.
1: Mahimbing ang tulog kasi na-under na yung makina. Pero yun pala ay nakaka-apekto sa ating katawan, especially doon sa function ng ating puso.
0: Ano naman, Dok, ang pwedeng gawin ng mga kaubayan natin para mapanatili po ang mahusay na pagpapasok o pagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, Dok Algie?
2: Yeah, magandang tanong yan. Una, exercise. Kasi pag na-exercise ka, mapapansin natin, wala kang choice. Yung baga mo talaga mag-expand ng todo. Bakit? Because during the exercise, you exert more muscle movement, so the body is asking for more oxygen. Yeah. Automatic. Kaya yung paggagawa ng Diyos sa atin, talagang very intelligent.
1: Yes.
2: Kasi imagine, pag nag-move ka ng masyado mabilis, automatic din, the lungs will double its function to have more oxygen. Mm-hmm. Yeah. So exercise can give us more oxygen. Pangalawa, iwasan talaga natin yung paninigarilyo. Kasi pag naninigarilyo tayo, just imagine yung usok na pumapasok sa bagay natin can instantly damage the lungs because of its thousands of chemicals inside the cigarette smoke. Ano? Ikatlo, kumain tayo ng mga healthy foods, especially mga pagkain mataas yung iron, yung vitamin B12, yung folate. Mahalaga kasi ito para sa health ng ating red blood cell. O yung mga binanggit ko na mga vitamina at saka minerals. Kasi pag mababa yung red blood cell sa katawan natin, ibig sabihin, mababa din yung transport ng ating oxygen and at the same time nutrients. Ikalima, panatilihin po natin malusog yung bagay natin. Kumbaga, sa pamamagitan po ng pag-iwas sa mga polluted na lugar, kinakailangan din na kung meron tayong ubot sipon, agapan na natin na mapahinto yung paglala ng ating ubot sipon. Kasi kapag may problema ang baga, damay ang puso.
0: Tama daw.
2: Pag may problema ang puso, damay din
1: damay ang baga.
2: Magkakambal na organ yan sa katawan natin. And hindi pwedeng may problema yung isa na hindi maapektuhan yung isa. At isa sa pinaka the best way din, kung halimbawa ikaw ay hindi na maka-exercise, pilay ka or may something ka, deep breathing exercise.
0: Yes. Yeah, no.
2: Yan yung tinuturo na kahit sino pwedeng gumawa nito. Yung deep breathing is a very simple technique na hihinga ka ng malalim sa ilong. Iho-hold mo ng, sabihin natin, 8 seconds inhale sa ilong, 8 seconds hold, then 8 seconds or exhale. To 10 seconds exhale sa bibig. Yan. It can help us na magkaroon ng mas mataas na oxygenation yung ating pong baga.
0: Yan mga ka-wellness, ha. Ang mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang kung gusto natin, no, na ma-maintain yung normal level ng oxygen sa ating pangangatawan, not just only to breathe, ano, pero dapat meron tayong ginagawa, mga dok, na ano, mga activities.
1: Yes.
0: At the same time, yung mga precautions na dapat nating gawin in order na yung mga parte ng katawan natin, yung mga organs which is responsible to transport oxygen throughout our body ay mapanatili din natin na healthy.
2: Dagdagan ko pa, habol pa. Ha?
0: Sige, Doc.
2: Kailangan tayo lagi ay aircon. Air continuous.
1: Hindi air conditioning.
2: Kasi pag nasa aircon talaga tayo na kulong, isa daw ito sa nakakasira ng baga natin. So pag air continuous, meaning nakaka-flow ng maayos ang hangin sa ating tulugan, especially at night, dahil malaking oras ang kinukonsumo natin sa bed. Just imagine how many
1: Eight hours?
2: Eight hours. So dapat ay well oxygenated yung ating
1: bed. Yung iba takot
2: bed.
1: Kasi, Dok, na ano, mapasok ang hamog, kaya isarado ang ano, isarado.
2: Hindi nyo ba alam na yung hamog nga, ang bakit nung unang panahon ang mga tao natutulog nga, walang bubong
1: eh. Yes.
2: Diba? Ang hamog is hindi naman niya nakakapagpasipon.
1: Yung mga
2: hindi naman kay baby.
1: Yung mga ano, yung mga naka-ano ko na mga pasyente, kapag sinasabihan ko na kapag ka matulog kayo, ibuksan ninyo, sabi, eh paano yung hamog? Kasi iniisip nila kasi yung hamog. Actually, sa ibang bansa, merong ang practice nila doon ng baby as infant, nilalagay sa yelo sa labas in order to not tumibay yung ano, yung immune system. And also, meron ding sinasabi si Dr. Barbara O'Neill, isa sa ano, isa sa talagang napakatagal na naturopath, isa sa sikat sa Australia and also in the US. Sabi niya na the way we breathe does have really big impact doon sa ating health. Kaya yung mga taong barado ang ilong, most likely is kahit na humihinga sila, is naapektuhan pa din yung katawan nila, kasi especially yung puso. Kasi kapag ang breathing natin is nasa bunganga, hindi nagmi-mix. Kapag sa ilong kasi, pumasok yung air, is nagiging siya, nadadagdagan siya ng nitrogen. O nagiging mas bumubuka yung ugat. Pag pag sa bunganga hindi nagkakaroon ng nitrogen yung mm-hmm. ano mm-hmm. yung ating ano yung hangin na nilalanghap natin mm-hmm. and that is why kapag ang isang tao is merong tinatawag natin na sinusitis mm-hmm. severe sinusitis mm-hmm. at hindi marunong maghinga sa ilong sa bunganga palagi nakakaapekto din sa buong katawan mm-hmm. that's why it's not just breathing but also where ano yung organ mm-hmm. na ginagamit natin sa paghihinga natin.
0: Kasi imagine Doc, ano, ako as a cyclist mm-hmm. ano, at sa mga napapanood ko rin ng mga siklista mm-hmm. mas matagal daw yung last pag mo, yung term nila na pagod mm-hmm. ano, yung last pag kasi ano eh yung sobrang pagod mm-hmm. mas naitatagal mo yung ehersisyo mo o yung cycling mo kapag ka nasasanay ka na sa ilong humihinga mm-hmm. compare sa bibig.
1: Sa bunganga.
0: Kasi usually, di ba, pagka, kahit naman hindi sa pagbibisikleta, kahit sa pagtakbo,
1: yes.
0: pag tayo ay humihinga na sa bibig, mas mabilis yung pagod natin. Mm.
1: Tapos sumasakit ang dibdib.
0: Sumasakit yung dibdib. Mm. Minsan nahihilo pa yung iba. Kasi kahit na mas marami yung sabihin natin, parang mas marami
1: nalalanghap.
0: Yung naipapasok mo na hangin. Mm-hmm. Pero hindi ganun ka-efficient mm-hmm. yung distribution niya ng oxygen sa atin pong pangatawan.
2: Kaya nga doon tayo ginawa ng ilong para doon tayo humingay.
0: Yun na. Oo. So, ganun ka-importante ang mga ka-wellness. Ano? Mm-hmm. Yung itong tamang way mm-hmm. Na atin pong of how we breathe.
1: Yes.
0: Ano? Sa atin pong pagyang. Di ba pagka nag-ano tayo? Nag-deep breathing tayo. Uh-huh. Ano ba yung deep breathing natin? Di ba sa ilong?
1: Ilong yung inhale. Ilong.
0: Tapos ang pag-exhale ay sa bibig natin. Ano? Kasi yun yung process na mas nakakakuha tayo na

0: Yung mga driver, bakit daw lagi may sakit sa lungs? Isa-isang pag-aaral nakita nila. Kasi mga driver always nakaupo.
1: Yes.
0: Naka-compress yung kanilang diaphragm area. Kaya marami rin sa kanila nagkakaproblema. Kaya sa posture pa lang.
1: Kailangan naka-breast out para luwag yung ano.
0: Kailangan talaga maayos na yung kumbaga ergonomics ng iyong pag-upo, pagtatrabaho.
2: Yun. Okay. Maraming salamat mga Dok sa informative topic na ito na napakahalaga. No, kasama to sa ano eh? Kasama to, diba Dok?
0: Sa lows of health.
2: Lows of health.
0: Meron tayong series na tinatawag na lows of health at ito yung unang-unang topic natin. Kasi alam mo, ang lows of health, kaya sinabing lows of health, pag isa dyan ang nilabag mo, magkakasakit ka talaga.
1: Bayad ka talaga. Kasi bawat batas sa ano, nilabag, may bayad
0: may
1: talaga.
0: May consequences.
2: Yun.
0: Kaya inumpisahan natin yan, susundan pa natin ang iba yan sa susunod na araw. Kasi yung mga simpleng topic na to, marirealize mo, o nga ano, kasi kaya pala ginagawa ko ng lahat tapos nagkakasakit pa rin, mayroon pala tayong nalalabag na alinman sa batas ng kalusugan.
1: It's just basic, Doc, no? Very basic. Kung minsan kasi basic, madali lang, mani-mani lang yan. Pero kapag hindi natin nagawa ng maayos, of course makaka-apekto sa function ng ating katawan.
2: Ayan, ha? Maraming salamat sa mga infos na ito and we hope na ito ay nakapag-iwan sa atin ng mga bagay na dapat nating masigit na alalahanin at intindihin at isaalang-alang para magkaroon po ng malusog na pangangatawan. Sa mga ka-wellness natin dyan na mayroong mga katanungan sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagbabalik, ating pong tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Picks.
3: Hey, good morning. Ano pala natin?
4: Milchor, Milchor yan,
3: Sir Milchor, Sir Milchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
4: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
3: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
4: mas okay pa siya.
3: Maraming salamat, Sir.
4: Sige, thank you rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong angustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butik. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tadlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma.

0: trauma, siridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.

0: may sakit. Well, nga mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong, ha, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, mga ka-wellness, ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kupan niyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama sa mga powerful content. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, all natural, standardized extract po yan sila. Highly absorbable sa atin pong pangatawan. And of course, no side effects. Mm-hmm. Pwede kayong makainom kahit na meron kayong mga maintenance medications, meron kayong mga currently pinagdaraanan ng mga problema, ay pwede kayong makatik ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Sa mga gusto pong maka-avail nito at sumubok, kung hindi pa kayo nakasubok, ay puntahan ito sa mga leading drug stores po natin nationwide. Pwede rin mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang YesToHealth 2011 or di kaya ay sumadya sa atin pong mga YesToHealth Wellness Center. Available po dyan lahat ng produkto ng YesToHealth mga ka-wellness. Ngayon ako, ikaw ay senior citizen, ay meron po tayong discount ha sa atin pong mga produkto. Dalhin lang inyo pong IDs o yung card ng inyo pong senior citizen card ano, para maka-avail kayo ng discounts po natin. Ha? Santon Gold Herbal Capsule at iba pang produkto ng YesToHealth ay talagang sigurado na epektibo at maaasahan po natin sa pagpapatatag at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung mahilig sila sa mga kape natin, ano? Yeah. Kung kayo ay coffee lover and yeah. I think halos lahat ng mga Pilipino is coffee lover talaga. Mm-hmm.
2: Kahit pagkagising yan sa umaga.
0: Oo. Kahit anong panahon, anong weather, maulan man, mainit, kape is life talaga.
1: Sa Pilipino kasi, maparaan. Pag walang ibang kape, pwedeng bigas, pwedeng mais.
0: Tama.
1: Doon makikita na talagang mahilig sa kape ang mga Pinoy. Mm. Pero sa kape kasi, pag kinakape mo, tapos may sustansya pa, na nakakatulong sa'yo, ay mas panalo po yun. Tama. Hindi lang basta nasiyahan ka sa paghigop. Mm-hmm. O kasi parang ano nga eh, ang coffee daw isang uri ng relaxation. Mm-hmm. O sa iba, doon nila na aalis yung kanilang stress.
2: And also entertainment, pagka may dadating sa bahay ninyo, tapos pinakaunang iaabot yan, kape.
1: Kape. Mm-hmm.
2: Kape tayo, tapos pag may dadaan sa bahay, sabi, pre, kape tayo. Mm-hmm. Pero pagka iba, pagka ang kape na ibibigay mo, ay, ito, kape. Makakalusog ito. Hindi asimsik mo. Pagka lalo-lalo, pagka Santon Gold Coffee Mix, sarap-sarap.
0: Hindi lang sarap, Doc Ron. Ano? Yeah. Napakarami pang benefits na maibibigay sa iyong pangatawan. Yun yung magandang klase ng pagkakape. Na hindi mo iintindihin kung baka sasimurain ka, baka kakabahan ka. Itong Santon Gold Coffee Mix natin, pagka magkakape ka nito, ang iisipin mo, kailan kaya tatalab yung collagen nito, ha? Kailan kaya gagana yung glutathione na nandito, ha?
1: Ang sarap kasi pag nakita ka ng kaibigan mo, ang sasabihin sa'yo, eh, teka, parang di nagbago yung itsura mo mula nung huli tayo magkita. Di ba? Kasi normal lang sa tao na tumatanda. Pero kung makikita natin yung sikreto ng pagpigil sa mabilis sa pagtanda, at isa sa sikreto niya na mga ka-wellness, mga partner, collagen talaga.
0: Yes. Uh-huh.
1: Yung glutathione kasi, isa pa rin yan, yung tinatawag na master antioxidant of the body.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung collagen, ang isa sa, kasi sa kauna-unahang nadideplete sa tao at the age of 20.
0: Mm-hmm.
1: Every year, may 1% of collagen production ang nagdi-decline sa sistema. Kaya pag edad 30, iba na itsura eh. Lalo na kung marami kang stress sa katawan.
2: Tapos may bisyo pa.
1: May bisyo pa. Pero kung mamaintain mo na sabi nga nila, 10 years younger than your age.
2: Yes.
1: Yung iyong balat, yung iyong itsura, yun ang optimum. Actually, hindi imposible yon kasi sa mga bansang gaya ng, yung sa mga blue zones, Japan, Korea, China, makikita mo, yung mga, nung pumunta tayo sa partner, sa Japan.
0: Japan,
1: alam mo, parang nakakahiya na ang nagsiserve sa'yo,
2: matanda.
1: 80 plus, nagsiserve pa sa restaurant.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga ang katawan nila kasi Japanese people sa buong mundo may pinaka-abundant collagen supply. Mm-hmm. Kasi sa diet nila, mm-hmm, may soya sila, mm-hmm, lagi sila nakatopo, yung mga product ng soybean, di ba? Uh-huh. Mahilig sila sa beans, mahilig sila sa mga seaweeds, mm-hmm, at more on collagen. That's why Japan nga yung unang nag-develop ng mga food supplement, collagen, mm-hmm, type na mga products. Mm-hmm. Eh. Oo.
2: So, at sa, yan, pagka naka-Santon Gold sila, hindi sila mahihiya na tanggihan ng may diabetes o may hypertension. Yeah, kasi pwedeng-pwede po yun. Doon sa mga may diabetic, hypertensive, merong problema sa katawan. Also, yung mga may infection sa katawan, napakaganda and also very beneficial yung Santon Gold coffee mix po natin.
1: Sang-ayon dyan si Ma'am Josephine Abrogar Estrella, sabi niya, gandang hapon mga katropa, kapitayo ng Santon Gold Mix.
2: Yeah.
1: Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. God bless mga katropa.
2: Yes, of course.
1: Tama po yan, Ma'am Josephine. Mm-hmm. Oy, batiin din natin, shout out kay Doc Cecilio dyan sa Sambuanga, Sibugay. Nakikinig yung kanyang mga pasyente doon, mm-hmm, sa clinic natin. At ganun din sa iba pa natin mga taga-subaybay, si Sir Ding Estrella.
2: Uh-huh.
1: Oo, ating mga taga-subaybay na araw-araw ho ay nakatutok sa ating pong talakayan.
0: Mm-hmm. At habang nakikinig, Doc, ay humihigop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Kasi natanggap na niya yung Santon niya.
0: Ayan.
2: Lalo na ngayon, maulan-ulan. Sarap talaga. Santon Gold Coffee Mix. Tapos may nilagang kamote, di kaya nilagang saging.
0: Iyon, no? Saktong-saktong partner. Ayan. So mga kabayan natin, Santon Gold Coffee Mix, puntahan niyo po yung mga pinakamalapit na butika sa inyong lugar, hanapin nyo ang atin pong Santon Gold Coffee Mix.
3: So, the secret of health. Mm-hmm. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Meron nagtanong dito, Doc. Tinatanong niya kung bakit daw mabigat ang ulo niya at masakit ang kanyang balikat. Ano daw ba ang possible na dahilan po nito?
1: Ako sa tingin ko lang, stress.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Kasi alam ko bakit, pag ang tao na stress, hindi ba natin napapansin bakit ang sumasakit balikat?
2: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ay therapist, pinag-aaralan to eh. Mm-hmm. Yung balikat kasi natin, may muscle dyan. Mm-hmm. Okay. Na kapag tayo nai-stress, yun ang nag-a-absorb ng stress. Kaya sumasakit yun. Actually, warning na yun eh.
2: Mm-hmm.
1: Pag ikaw ay sumasakit ng balikat mo, batok mo, ulo mo, stop whatever you're doing.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ibig sabihin nun, talagang hindi na kaya ng katawan mo. Malamang kulang ka na sa oxygen, mataas na yung cortisol ng katawan mo.
2: Mm-hmm.
1: So isa yun sa dahilan na sa tingin ko, kung wala ka namang ibang sakit na minimintin na o iniinta sa iyong katawan. Common yan sa mga nag-o-office.
2: Mm-hmm.
1: Yung wala silang sapat na exercise, lagi nakaupo, nakatingin sa computer.
2: Yeah.
1: They maintain the same position for hours.
2: Walang variation ng movements.
1: Oo. Ang kailangan mo, mga sustansya na nakakapagpaganda ng daloy ng dugo, nakakapag-relax ng nerve, nakapag-relax ng kalamnan.
2: Mm-hmm.
1: Yung ating ultimate trio, the best yun na pwede yung gamitin. Kung kailangan mo ng pamahid sa sumasakit na kalamnan, meron tayong Santon Plus Herbal Oil.
2: Mm-hmm.
1: O, tsaka kailangan mo rin ng konting haplos ng pagmamahal.
2: Yeah.
1: O, sabi mo kay Mister, pakihaplos-haplos lang yung aking balikat.
0: Sabayan ng Doc? Sabayan ng Santon Plus Herbal Oil.
1: Yun ang maganda. Yun po kasi ay sign na tayo ay kinakailangan magpahinga.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang natin napapansin kasi may hinahabol tayong kota.
2: Mm-hmm.
1: O, diba? Kaya yung pain na yan, hanggat hindi tayo bumabagsak, talagang hindi natin pinapansin. Pero si Ma'am, pinansin niya, kaya nga tinanong niya eh.
2: Mm-hmm.
1: So yun ma'am, ang itry po ninyo, try to rest sometimes ng mas maaga-aga, matulog na maaga. Kasi yan po ay warning ng katawan na too much na yung kanyang dinadalang stress.
2: Mm-hmm.
1: Sabi nga, kung wala itong muscles natin sa balikat natin, tapos lahat ng stress dumidiretso sa utak natin, baka lahat na tayo na depressed.
2: Yeah.
1: Buti na lang, meron pang parang shock absorber ng stress sa ating pong katawan.
0: Yun, no? Since hindi naman natin maiiwasan yan, Doc. Ayan, stress.
1: Hindi talaga.
0: Walang tao na stress-free.
2: At pwede din na may mga pagkain ng mga nagko-contribute ng cortisol or mataas na cortisol level. Let's say pag mahilig kayo sa mga caffeinated coffee, energy drinks, soft drinks, also yung mga sweets, milk tea, mas lalo tataas yung stress level ninyo. Kaya kung papansin ninyo, bakit irritable ako? Hindi naman ako ganito dati pagka mahilig kayo sa mga ganun. Nagko-contribute ng mga stressors or stress hormones sa ating katawan. Kaya yung mga iwasan. Also, yung sabi ni Doc, yung nagpapaganda ng daloy ng dugo, yung garlic. Isa dyan yung garlic. No. At of course, kung nahihiya kayo kasi mag-duty kayo sa opisina, amoy garlic yung hininga ninyo. Santon plus gold.
1: Ako sa bahay, ang dami kong binabad na garlic sa ano, yung fermented garlic. Kinakain ko lang siya sa gabi talaga.
2: Sa gabi.
1: Kasi kawawa naman kayong dalawa pag kinain ko yun sa breakfast.
2: Pero masarap sa pakiramdam mo makakain ng garlic. Pero
1: nasa kung, ano yun eh? Nasa Santon plus gold yun. Kumbaga, kung nag-worry kayo na hindi nyo bet yung lasa, yung amoy, Santon plus gold, meron tayong garlic extract. 50 milligram of pure extract of garlic in our capsule.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha, na laging ganito yung naranasan po nila, pinakauna, magpa-konsulta, magpa-check up para makita kung ano yung pinaka-ugat ng inyong pong problema, no? And then, pwede kayo mag-take ng atin po mga produkto, especially yung Ultimate Trio natin, ano? Lahat yan sila, merong good effect or very beneficial dun sa atin pong pangangaton, especially sa ating mga blood vessels, how our body circulate our blood, at the same time, dun sa mga vital organs ng atin pong circulatory system, ha? Kaya sumubok ng atin pong Ultimate Trio at hanapin ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Paano po mga doc? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Of course, maraming salamat po mga ka-wellness sa pag-subaybay sa ating programa at salamat din na patuloy niyo yung tinatangkilik ang pagbili po sa ating mga produkto at of course, huwag kalimutan, araw-araw, inumin ang ating Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Premium D3 para malusog palagi ang katawan, iwas sa mga karamdaman.
1: See you again tomorrow, ka-wellness. Katropa, dahil marami pa po tayong pag-uusapang kapakipakinabang na bagay kung paano natin mapapanatiling healthy itong ating pong katawan.
0: Maraming salamat Doc Algie at Doc Ronald. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at nangikinig sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng tumututok sa atin, nanonood ng live sa atin pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat po ng gumagamit, ha? At sumusubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na kasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tama

0: Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.
1: Tanggalin na rin.

0: absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Hindi na lang. Lagi akong nakasanton, vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store man.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ha! May glipos na naman ako!
4: Ninyo.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit.
4: Sino ang korap?
5: Ang sagot sa ating sumpa sa katawan.
4: Mga congressman na yan na
5: issues, clear skin user.
6: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sabi sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain tulad ng mind rate. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms present to doctor. Bilis sa mga butika. Sample plus.
4: Na keso taksin.
7: Malaki na ang
4: keso korap. Abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap?

0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat
1: tiko. Ito ginagawa ko eh. Gold Coffee Mix. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado.
1: Tapos kami yung nagsisimungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: XFM.
20: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.

0: Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.

0: XFM. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free coffee.

0: collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sa anumang
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
13: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Ibilis
9: sa matika. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sea mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
19: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.

0: Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionex, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sandown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Confimex. Mmm, sarap.
11: Sandown Plus Confimex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sandown Plus Confimex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santhone Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
12: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
16: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santhone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buti ka.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
14: lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
19: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
24: Mag-Santone Plus Gold!
23: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
24: Mag-Santone Plus Gold!
25: Ang kape, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
26: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
29: Sakit ng katawan?
30: Mag Santone Plus
29: Herbal Oil.
31: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
29: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
30: Santone Plus Herbal Oil.
0: XFM.
32: Mga katropa, excited!

0: Mga katropa, exciting dito!
1: Exciting time, mga katropa! Oy, 15 minutos makalipas na po ang alas 5 ng... Oh, alas 5, alas

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting

good morning, Pilipinas! Hoy, mayat nga ating prano, lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Araw na po ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Bilis talaga ng panahon. Bukas, payday na naman. Kalahati na naman ang buwan. At nakaabang na. Nakaabang na si Bill. At saka si Judith. Nako naman, oo, mga kabahay, mga katropa. Anyway, oy, thanks God for another life, for another day, and for another blessing. Mga kabahay, mga katropa, blessing na po nang gisingin tayo ngayong umaga, ha, ng Martes.

0: sa mga katulad ko, medyo numinipis na rin po ang bumbunan. Kaya kailangan may pandong tayo paglalabas na, ha? Bagay ako naka-helmet. Nako naman, oo. Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, pagkatong malamig ang ating pong paligid. Ang sarap magbabad. Mga higaan, di ba? Siyempre, lamig ba naman? Sarap mamalukton. Pero pag tinawag na tayo ng ating pong trabaho, sa isang tabi mo muna yung pamamaluktot mo dyan, ha? Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga tropa, ngayon ay gising na rin dahil maaga rin po ang pasok. Magkape na lang tayo, mga kabayan, mga tropa, ha? Anang medyo init-init naman yung ating pong sikmura. At syempre, sa pagpapainit ng ating sikmura, mga kabayan, mga tropa, dapat healthy, ha? Healthy, healthy, healthy coffee, mga kabayan, mga tropa. Narito ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na meron pong vitamin D3, naku talaga naman, napaka-importante ito. Araw-araw para sa ating pong katawan, especially sa ating pong mga buto at muscles. Apo, vitamin D3 na nasa kape, ha? Yan po ang premium D3 Coffee Mix. At ito rin po yung kape yung sadyang ginawa din po ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropang meron pong diabetes. At ayaw magka-diabetes pero hindi mapigilang magkape. Para hindi na po kayo mag-isip pa o mangamba pa. Nako, magpa-fluctuate naman ang aking blood sugar level sa katawan. Pero hindi talaga mapigilang magkape. Katulad nitong malamig ang panahon, ha? Kaya mga kabayan, mga katropa, hindi mo na kailangan pang mag-alala. Kape lang! Oo, all the way! Mag-enjoy ka magkape dyan. Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Wala kang alalahanin na mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa kape nito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia at ito'y isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Natural! Kaya wala pong masamang epekto sa ating katawan. Nandyan yan sa premium D3 Coffee Mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At siyempre, oy, good morning, good morning, good morning, good morning! Ma, Jose Rueng, Hara Ilibera, ha? Happy Tuesday! morning, mga katropa! Thank you, Lord, at gising na naman kami. Yun, talaga naman, no? Good morning, Sir Rueng, Hara Ilibera, at ganoon ni kay Ma'am Alona, Dagaraga, Santino. Sa Santino family dyan sa Barangay Banco, Bangkaw. Kay Tay Alon, kay Naijo. Good morning, Mayra Timprano. Katropang ML friend, umapas pylon dyan sa Nara, gising na rin. May era na tayo dyan sa Nara, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, samantala, 20 minuto sa makalipas po ang alas 4 ng morning. Mga kabayan, mga katropa, narito naman, tunghayan muna natin. Ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes. Sa balitang national, mga kabayan, mga katropa, yun daw pong kahilingan, ha, ng NBI chief na maaga daw pong tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara. Abay, kinwestiyon po yan ng isang senador. At itong Department of Education na kikipag-ugnayan na po sa health authorities. Kaugnay din po sa insidente ng pagpanaw ng isang grade 4 student sa isinagawang deworming activity doon po sa lalawigan ng Cavite. Sa atin ang pong abalitang international, 27 katao ang nasawi sa nangyaring pasunog sa isang pub house sa Bangkok, Thailand. At sa atin ang pong mga balitang lokal, nagsimula na yung 8 Piña Festival dyan sa bayan bayan ng Batarasa. Ano-ano kayong mga aktibidad dyan, ha? Samantala, Bureau of Fire Protection sa bayan naman ng Nara, Palawan, inilunsad ang kasanayan.

0: yan. Sa tamang paggamit din mo ng hagdan! Mga hagdan! Mga hagdan ba talaga? Sa oras ng sunog. At mula naman sa bayan ng El Nido, yun daw po mga kawani ng LGU sumailalim sa Health and Wellness Assessment. Resolusyong pumapayag ng paglalagay ng missile facility sa Barangay Bahile dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Inaprubahan na po yan sa City Council. Siyempre maglalagay niyan, hindi naman po yung city government. Oh, yung national po yan, particular po ng Department of National Defense, ha? DND. Drug suspect na nahuli sa bypass operation ng Police Station 1 sa Barangay San Miguel. 20 taon na din mo na nagtatrabaho bilang isang market inspector. Malawakang family planning seminar orientation isinagawa naman ng Municipal Health Office sa Bayan ng Rizal. Ilang barangay naman sa Quezon, Palawan ang hindi pa naaabot ng kuryente. Abay, inaasahan daw pong makakaroon na ng linya. DENR Express Permitting on Wheels dadalhin daw po sa bayan ng San Vicente. Ito ang tinatawag na Care Point HIV Treatment Hub. Sa lungsod ng Puerto Princesa, ganap na raw pong DOH license at DOH accredited. National Food Authority Palawan, mayroon daw pong paglilinaw. Yun daw pong 30 kilo ng bigas ang pwedeng makuha daw po ng senior citizen, PWD, at 4-piece member. Habang 10 kilo naman daw po sa mga TODA operator. At nako, malaswang ungol daw po ng tao pinatutugtog sa pampasaherong jeep habang buhay-biyahe sa lungsod ng Puerto Princesa. Ikinaalarma ng isang pasahero. At eto, good ba ito or bad news? Presyo po ng gasolina ngayong araw na ito, maaari daw pong mayroong pagalaw. Ano kaya ang tataas at ano naman kaya ang bababa? Mga kabayan, mga katropa, antabayan po ninyo ang detalye ng mga ating pong mga balita niyan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At ang ito pong ulo ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, ay handog po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Na mayaman po sa antioxidant property. Mayaman din po sa anti-aging property. Kaya lakos kung pangangalaga lang din po sa ating pong balahan na manatiling younger looking skin. Mga kabayan, mga katropa, nang hindi naman po lumalayo yung inyong pong physical appearance sa inyong edad. Karamihan po sa atin malayong agwat mga kabayan, mga katropa, malayo yung physical appearance sa ating edad. Edad lang tayo ng 30, pero yung balat natin, abay, mga 40-45 na. Ako naman, oo. Dahil po yan sa mga maraming dahilan yan. Una dyan, stress. Pero dyan, pre-radicals. Mga kabayan, mga katropa, o sa uri po ng ating pong trabaho. Para mapangalagaan, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balat. At sabi nga ay manatili, makasabay sa pagkakaroonatan ng edad yung ating pong physical appearance. Kailangan natin ng magagaling mga vitamina at mineral kasama po dyan sa glutathione at collagen. Kaya, mga kabayan, mga katropa, habang ikaw ay nai-stress sa iyong mga pang-araw-araw na gawain, para hindi naman po lumayo ang iyong physical appearance sa iyong totoong edad, magkape ka lang! Opo, mga kabayan, mga katropa, kape ka lang! Andyan yung ating Santon Gold Coffee Mix, ha? Pinakabagong kape ng Yester Health Incorporated na dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. At yan po'y napatunayang safe at effective. Kaya saan ka pa, katropa, ha? Mag Santon Gold Coffee Mix ka na! Sete minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang ika-apat ng umaga. O, kami ni katropang Rene Boy, ihigup din ha, ng Santon Gold Coffee Mix. Nang mapanatili po namin yung aming pong, wow, younger looking skin. Meron pa ba tayo nun? Hindi nga po, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, healthy coffee na premium D3 coffee mix. Ha? Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa. Papainit lang kami ni katropang Rene Boy ng tubig. Ha? At sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa rin ang...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
21: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
21: Southon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Southon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Southon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Southon Gold Coffee na.
21: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Southon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Southon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Southon Plus Gold.
21: Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Southon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time mga katropa. Karap na po nga 34 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balik na po tayo sa ating pong palatuntunan, mga kabar, mga katropa, at ang bahaging ito, handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix, ang kape na ginagamot pa tayo, ha? Mga kabay, mga katropa, lalo sa ating mga katropa dyan na mayroon pong mga matataas na uric acid level sa katawan. Ha? Ito yung kapeng nararapat po sa atin. Ayun, pangangasin man sikmura. Ha? Kada umaga, pag nagiinom ka ng kape, nung mga non-healthy coffee, papalpitate ka. Ako, mga kabay, mga katropa, sinyalis po yan. Namataas po yung ating pong uric acid level sa katawan. O para mabalansi po yan, ako, yung kapehin po natin, healthy coffee. Santon Plaza Cup and Mix na mabibili na rin po ninyo mga kabay, mga katropa sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga katropa, sa ating pong mga balita dito sa ating pong programa Exciting Pilipinas at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Tayo rin po yung sabahing napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po yung napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating po mga balita,
1: balitang nasyonal.
0: Unahin muna natin ang balitang nasyonal.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy nga po ang coverage ng XFM Network Philippines, pag-ngayon pa rin po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kahapon sumalang na po isa pa rin pong testigo ng prosekusyon. Mga kabayan, mga katropa, ito pong NBI BARM Director Attorney Lotok. Pero meron pong question itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa hiling nitong si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Napayagan na po siyang maagang tumestigo sa impeachment trial. Laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Ang kahilingan din muna nitong si Matibag ay kasunod ng imbitasyon sa kaniya ng Federal Bureau of Investigation o FBI para dumalo sa isang law enforcement summit na gaganapin sa bansang Thailand ngayon pong darating na Hulyo 21 hanggang 22. Kaya sa kanyang pong manifestation, noong ikapat na araw ng impeachment trial, kahapon, araw po ng Lunes, sinabi po ni Cayetano na nasa bad taste umano ang tila pagdidikta nitong si Director Matibag na hindi siya makakadalo sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. May schedule na pala siya na next week. Kaya lang humihiling itong si Director Matibag na maaaring mauna na siya. Kasi nga doon sa dadaluhan niyang Law Enforcement Summit na binuo ng FBI. Pero ayon po kay Senator Cayetano, maraming opisyal ang nag-a-adjust ng kanilang schedule. Kabilang na po yung mga biyahe sa loob at maging sa labas man ng bansa. Ito ay upang mabigyang prioridad ang impeachment trial na isinasagawa nga po tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Dagdag pa ng naturang senador bilang isang dating kalihim ng Department of Foreign Affairs. Mayroon naman daw na undersecretary at deputy director si Matibag na pwede naman daw pong dumalo sa mga kahalintulad na mga summit. Particular na itong ang summit na gaganapin sa Thailand. Inaasahan naman magbibigay ng testimonya itong si Matibag. Kaugnay ng umunay banta nitong si Vice President Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM Impeachment coverage VP Sara absuelto o convictado the impeachment coverage.
0: Kaya mga kabayan, mga tropa, antabay kayo, mamaya uli iyan sa hapon na naman. Tuloy-tuloy po yung sinasagawang coverage po ng XFM Network Philippines po. Hindi lang po tayo dito sa Palawan ang nakaantabay dyan. Buong network ng XFM sa buong bansa. Kada may hearing po o trial dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay nakatutok po ang buong XFM Network Philippines. Mamayang hapon uli ha, mga kabayan, mga katropa. Samantala, ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus ay meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. Ito yung mga bitamina at mineral na kinakailangan po ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito ayon pong pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Kaya katropa, araw-arabi mo na ang pag-inom ng Vision X Plus para araw-araw din pong malinaw ang ating paningin. Mabibili na po ang ating Vision X Plus Soft Gel Capsule sa mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karagdagang balitang national pa rin po, mga kabayan, mga katropa.
1: Balitang national.
0: Nagpahayag naman po ng labis na pagkalungkot at nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education o DepEd. Ito po ay sa pagpano po ng isang grade 4 student mula sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City sa lalawigan po ng Cavite. Sa pahayag po kahapon, araw na Lunes, tiniyak ng ahensya ang pagbibigay din po ng kaukulang mga intervensyon para po sa naulilang pamilya ng mag-aaral. Siniguro rin ng ahensya na mananatiling pinakamataas ang prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mga estudyante. Kaugnay nito, kasalukuyan nakikipag-ugnayan po ang DepEd sa health authorities para malaman ang buong pangyayari at siyasatin ang kanilang health safety protocols para sa kapakanan daw po ng bawat mag-aaral. Inimok naman ng DepEd ang publiko na sumangguni lamang sa beripikadong impormasyon mula sa health experts kasabay ng ginagawang investigasyon sa nangyaring trahedya. Nangyari din muna kasi ang insidente nito nakalipas sa Hulyo 2 kung saan nagsagawa ang naturang paaralan ng routine deworming activity sa pakikipagtulungan na rin mula daw po sa City Health Office sa 13 Martires. Ilang mga mag-aaral ang sumama na muna ang pakiramdam matapos ang aktibidad. At noong pong Hulyo 3, pumanaw ang isang grade 4 student makaranas daw po pagsusuka. At base rin po sa initial medical findings, iniuugnay ang sanhi ng pagkasawi ng mga mag-aaral sa isang impeksyon na humantong sa tinatawag na septic shock. Maraming magulang na naman itong magdududa rito sa deworming program na ito, ha? Pa dito ay mabigyan kagad ng prioridad, investigasyon, paano na uwi sa pagkasawi ng estudyante niya, yung pag-inom lang ng gamot. Doon nga sa pangpurga. Sana mabigyan kagad ito ng kaukulang investigasyon. May kinalaman ba? Marami na naman yan sa mga magulang ang magdududa. Safe pa ba yung mga ginamit na mga pampurga na yan? Pero mayroon namang paggabay naman mula doon sa mga taga City Health o ng 13 Martires sa lalawigan ng Cavite. 45 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga balita.
1: Balita sa international.
0: Samantala sa balita mula sa labas ng ating pong bansa, mula sa bansang Thailand. Hindi raw po bababa sa 27 katao yung nasawi, habang 63 naman ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa isang pub o isang club sa Bangkok, Thailand. Isang tourist destination din ito. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa Chatuchak District. Chatuchak District sa kabisera po ng Thailand. Batay sa paunang investigasyon at salaysay ng mga nakaligtas, mabilis din mo nung kumalat ang makapal na usok matapos nga doon pong sumiklab ang sunog. Dahil dito, maraming tao po ang nagtangkang lumabas at ang iba na po ay nagtungo sa likurang bahagi ng naturang establishmento na malapit din mo nun sa comfort room. Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, wala umanong fire exit ang naturang club o pub house. Dahilan daw po upang marami ang matrap sa loob. Samantala, nagpapatuloy din mo ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang bansa kaugnay sa naturang sunog at ang tinitinglang mga posibleng paglabag ng may-ari ng naturang club sa mga umiiral na batas sa kanilang bansa.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Chatuchak District sa kabisera po ng Thailand, mga kabayan, mga katropa. Ha? Walang fire exit. Ang laki ng kanilang establishmento, walang fire exit. Ang laki, oh! Ang laki ng ano yan? Establishmento. Walang fire exit. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Isa pong alkaline-based na vitamin C ito, mga kabayan, mga katropa. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, nako, ugaliing palakasin ang immune system araw-araw at araw-arawin din ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Mabibili mo na yan, katropa, sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 11 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, puntahan na natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Mula sa ating pong mga kasamang mga field reporters, unahin na natin itong balita ni katropang Dennis Chua, kung saan nabay opisyal po nagsimula itong 8th Piña Festival ng Bayan ng Batarasa. Ano-ano kaya mga aktibidad ang meron dyan? Katropa natin sa balita, Dennis Chuan.
2: Live report. Live report.
3: Formal nang nagsimula ang ikawalupitin ni France about 2056 years na ang mga tagumpayan na tuloy na opening pa rin kap ng Conjunay 13, 2026 na tampong sa panaganaan panglakbong pinakbuling ng Gugino Bataransa kinatmalamil sa national at local na ensya. Mga mag-aaral, organization at mga residente mula sa iba't ibang barangay, puno ng sigla at enerhiya ng bawat grupo habang ibinida nila ang kultura, tradisyon at pinagmamalaking industriya ng Piña sa nasabing bayan. Ayon sa LGO, ang festival na hindi lamang sa pagdiriwang ng masaganang ani kundi pati na rin sa pagkakaisa at pag-unlad ng buong bayan. Inanyayahan rin ang publiko na dumalo at makisa sa mga nakatakbang aktibidad para sa ikawalo na Peña Festival sa bayan ng Bataran sa Palawan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropan Dennis. Enjoy, enjoy mga taga-bayan ng Batarasa. Ha? 8 Piña Festival. Sigurado maraming pinya doon, Katropang Renoboy. Fully round naman, maraming pinya dyan. Ah, baka naman po patikim kami ng pinya. Ay, samantala, Bureau of Fire Protection sa bayan naman ng Nara, Palawan, inilunsad naman ang isinagawang kasanayan sa tamang paggamit daw po ng hagdan. Ano mga magagamit ang hagdan? Sa oras daw po ng sunog. Ano ba ito, yung portable na hagdan o yung fix na hagdan? Alamin nga po natin sa detalye ng balitang yan mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
4: Inilunsad kamakailan ng Bureau of Fire Protection sa Nara, Palawan ang kasanayan sa tamang paggamit ng hagdan sa oras na may hindi inaasahang sunog, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Fire Inspector Clyde G.C. Singon na ang layunin umano ay para mahasa ng husto ang kasanayan ng mga tauhan ng mga bumbero sa pagbubuhat, pagtatayo at iba pa, lalo't kung may nangyayaring sunog sa isang pasilidad o establishmento. Samantala, iginit rin ang Bureau of Fire Protection sa Nara na magiging regular ang kanilang pagsasanay kaugnay rito upang mapanatiling mahusay at laging handa ang mga bumbero sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Yan ang balita at tinsyon sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rail Garan at Sefirm News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Akala ko naman yung hagdan na ano. May mga fire truck na mayroong fire lighter, di ba? Ito yung portable pala. May mga nasusulong na sa blesemento na medyo may kataansa, siyempre kinakailangan gumamit ng hagdan. Yan po mga pagsasanay na yan, napagdaanan na rin ng mga tagapamatay sunog yan. Repressor lang yan, para hindi malimutan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mula sa bayan ng Quezon, punta muna natin ang bayan naman ng El Nido. Yun daw po mga kawani ng pamahalaang lokal ng El Nido. Sumailalim naman sa health and wellness assessment. Kamusta kaya ang resulta? Marami bang high blood? O marami bang low blood? Alamin nga natin sa balita, balitang yan. Sa balita ni Katropang Bellamucha.
2: Live report. Live report.
5: Sumailalim sa komprehensibong health at wellness assessment ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Iligo kamakailan bilang bahagi ng pagpapatupad ng Healthy Workplace Program at kasabay ng pumubukas ng pagdiriwang ng Nutrition Month 2026. Pinangunahan ng Municipal Health Office ang aktibidad na naglalayong mapanatili ang mabuting kalusugan ng mga empleyado ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagsusuri at mga serbisyong pangkalusugan upang maagang matukoy at maiwasan ang iba't ibang karamdaman. bilang sa mga isinigawang serbisyo ng body mass index measurement, vital signs assessment, malaria blood smearing, HIV counseling at testing, at random blood sugar testing. Ayon sa NHO, bahagi ang naturang programa ang patuloy na pagsusulong ng isang ligtas, malusog at produktibong lugar ng trabaho para sa mga kawani ng pamahalaan. Tiniyak din ng Municipal Health Office na ipagpapatuloy ito ang pagsasagawa ng mga programang nakatuon sa preventive health care at wellness upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado at higit pang mapahusay ang paghahatid ng dekalidad ng serbisyong pampubliko sa mga mamamayan ng El Nido. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, William Ochoa, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa ng Belya! Kami kayang mga naging high blood doon. Kami na bang lumulobo ang kanilang katawan? Pupulan daw kasi karamihan. Oy, hindi. Ah, kaya grabe kayo. Ay, samantala! Wala naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kahapon po sa isinagawang regular na sesyon ng sangguni ang panlunsod. Yung resolusyon na humihiling. Sa pagpayag daw ng city government na maglagay itong Department of National Defense ng missile facility dyan sa Barangay Bahile, abay aprobado na po sa City Council. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
6: Live report! Live report!
7: Napurbahan na sa Gulap Kalusod ng Puerto Princesa ang isang resolusyon na hindi tumutusol sa pagtatayo ng shore-based anti-ship missile system sa Barangay Bahili sa kanilang naganap na regular session kahapon. Sa committee report ni City Councilor Elgin Robert Tamasco, sinabi niya na nakakuha na ng barangay resolution of no objection ang Department of National Defense, kaya inirekomenda na nila itong aprobahan. Sa pagtatanong ni City Councilor Herbert Dilig naman kay Consul Damasco kung anong specific na ilalagay sa Barangay Bahili, sinabi ni Damasco na missile interceptor daw. Pero ayaw na nitong tukuyin pa ang iba pang ilalagay dahil sa ito'y national security concern. Magkagayon naman, sinabi ni Damasco na ang layunin daw ng paglalagay ng pasilidad ay para protektahan ang mga mamamayan ng lungsod. Dahil dito, inaprubahan din ng konseho ang SDR number 475-2026 na may titulong Resolution Interposing No Objection to the Philippine Navy's Application for Gratuitous Special Use Permit at the Naval Detachment Oyster Bay, Barangay Bahili, Puerto Princesa City for the Coastal Defense Regiment's Critical Assets and Logistical Facilities. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Baltir na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Yan ang humiling po niya, yung DND. Department of National Defense. Depensa naman po yan. Para. Nasa, hindi lang po sa lungsod ng Puerto Princesa yan. Nasa, maging sa buong bansa yan. Alam niyo naman po ang dahilan. Ang tanong lang dyan, may banta ba?
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, drug suspect na nahuli kahapon sa bypass operation ng Police Station 1 sa San Miguel. 20 taon na pong nagtatrabaho bilang market inspector dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin po natin ang iba pang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Gerald Gales.
6: Live report! Live report!
8: Hinuli ng mga operatiba ng BS1 ang drug suspect na kinilalang si Shelo, 51 taong gulang na residente ng Barangay Tinigiban kahapon. Ayon sa PS1, nakabili sila ng isang sachet ng inihinalang shabu sa halagang 1,100 pesos sa suspect at nang maganap ang transaksyon sa San Juan Road sa Barangay San Miguel. Doon na ito inaresto. Pagkatapos nabasahan ang karapatan o Miranda rights ng kinapkapan, may isa pang sachet ang nakuha sa suspect. Ayon kay Shelo, hindi siya nagbebenta. Gumagamit lang daw ito dahil sa impluensya ng mga kaibigan. Inihahanda na ang kaso laban kay Shelo. Kasong pagbebenta at pangangalaga ang kanyang kakaharapin. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 na XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
9: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
18: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Doon,
1: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM. XFM.
27: Mga katropa, excited!

0: kaway mga tropa, oy alas 5 sa isna po ng umaga. Ano sa mga estudyante, oy, may pasok, bangon, bangon na. Good morning muna kay Ma'am Nensky Arimado, Josie Nunez, dyan sa bayan ng Brooks Point, kay Sir Marlon Enriquez ng Nara. Katropang Ali, maulan ba dyan sa Perto? Wala pong pag-ulan, Sir Marlon, dito sa Perto, ha? Okay, samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang atin naman pong mga balita. Tama na natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Alamin natin ang mga, meron ba, may mga naisugod ba dyan sa ospital ng Palawan? Katropa natin sa balita, Toto Ronnie.
1: Live report. Yes, good morning, katropang Ali. Happy Tuesday ngayong umaga. Uh-huh. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan, halos payapa, katropang Ali. Mm-hmm. Maliban na lang sa dalawa nating men in uniform. Oh. Ay, mukhang may sugat ito sa may bahagi ng kanyang kilay, katropang Ali.
0: Bakit?
1: At yung isang men in uniform naman ay sa may bahagi ng kamay.
0: Oh.
1: Na gusto sa atin tanongin kung ano ang nangyari, kaya lang nasa loob na ito ng ospital, katropang Ali. Ang balibalita ay mukhang nag-self-crush daw umano itong dalawa nating men in uniform, katropang Ali. Kanina, naabutan pa natin sa loob at naka-bandid o naka-ano yung kanyang sugat sa may bahagi ng noo, kilay, katropang Ali.
0: Ano ba ito? Anong kulay ng uniform nito? Blue ba? Oo. Ano ba ito? Yung mga checkered ba ito? Ano ba ito?
1: PNP.
0: PNP.
1: Naku naman. Oo. Di lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Mm. At dito alam ko anong station sila na talaga. Dahil nga kanina.
0: Sa initial, nag-self-crush siya.
1: Yan ang sabi. Ah. Pero di pa tinakonfirma kung gaano katotoo yan. Kasi kung sa police station to ito, wala naman tayo halos nakikita ng mga motorcycle kung sakaling taga roon.
0: Mm.
1: At kung sa city police office, yung sa city enforcement unit natin, may mga motor dyan, hindi natin sigurado kung dyan din. At sa police station naman, natatag kanina, wala naman daw silang natawag na kabaro nila na na-accidente at na-hospital, katropang Ali. So, yun yung kanina nga, nag-aantabay tayo na baka lumabas para matanong natin kung ano talagang totoo nangyari dahil nga hindi na ilagay o naisulat yung kanilang mga pangalan.
0: Hindi na nagpasulat.
1: Oo. Kaya nga, medyo, gusto saan natin personal na matanong katropang Ali dahil yung isa, kanina nung madata natin nga, naano pa yung kanyang sugat sa may taas ng kilay dahil dumudugo pa ito.
0: Mm.
1: At inasis naman agad ng nurse kanina, katropang Ali.
0: So, hindi naman malala. Hindi naman malala yung mga tama nila.
1: Hindi naman, katropang Ali, dahil nakita lang natin kinapukang ano talaga. Hindi na alam kung gaano kalalim yung sugat doon sa kilay nung isang pulis natin. At nakabandis na kayo ito noong makita natin. Yung isa naman sa may kanan naman bahagi ng kanyang kamay ang medyo na may bandage din, katropang Ali.
0: Ano ito? Sino dala ng hero o kusa na sila nagpunta dyan?
1: Dala-dato ng hero, katropang Ali. Okay. Kaya lang, wala lang ang mga detalye info masyado. Oo, kung ano talaga yung dahilan. Pero sa chismis, na sinasabi na nag-self-crush. Pero sabi lang. Hindi pa, kasi kanina wala nga maibigay. Pag yung hero, dati-dati, kapag may dala silang pasyente, minsan pinipictura na lang ito ng ating mga bantay para ma-record sa kanilang logbook. Pero kanina wala itong inaitala, katropang Ali.
0: Dahil ba PNP?
1: Yun lang. Hindi pa natin na ano. Pero lang, siguro.
0: Bukod dyan?
1: Bukod dun, katropang Ali, wala na rin ibang naitala. At ang ating inabangan ngayon ay nasa tatlo, katropang Ali.
0: Tapos na ba yung renovation doon sa emergency room?
1: Hindi pa nga. Hindi pa. Yung pinaproblema ngayon, katropang Ali, dahil ngayon yung mga pasyente, halos na dito na may pinto ng ER na ngayon. Dahil nga, hindi pa tapos yung renovation. Dati sa kanang bahagi, ngayon sa kaliwa naman, naglalagay sila ng sinasabi nila, parang mating, katropang Ali.
0: Okay.
1: Para may sinasahig na doon. Kaya yung mga pasyente natin na tutungo dito, minsan sa harap na mismo sa may entrada ng ER ngayon, katropang Ali. Kaya medyo masikip. Pero pwede naman doon sa kabila. Kaya yung iba na medyo okay naman yung pasyente, inakit na kagad doon sa medical ward para bawas-bawasan yung may papasok naman dito sa ER mismo, katropang Ali.
0: Sige.
1: O, yung ating inabangan ngayon, tatlo, at balita natin sa police station man, katropang Ali, Payapa din. Mm. At yung nahuli kahapon na sa drug bypass, at base sa dito sa PN police station 1, kung matatapos ngayong umaga yung mga papel o mga dokumento na masikaso ito, ma-inquest ito ngayong araw, katropang Ali. Kung hindi man matapos, maring kinabukasan, ubo sa bandang araw ng Miyerkules ay may inquest na itong nababanggit na nahuli kahapon dyan sa may barangay San Miguel, katropang Ali.
0: Sige.
1: So, yan ang ating update. Ano? At siyempre, good morning sa ating mga kapulisan at mula dito sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. Yan ay hatid sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansa. Ang Santon Vitamin C na ito ay mabibili sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga pharmacy at sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie! Samantala, balikan natin itong iba pa nating mga kasamahang mga field reporters sa karagdagang balitang lokal. Malawakang family planning seminar isinagawa naman daw po ng Municipal Health Office dyan sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report! Live report! Isinagawa ng Municipal Office Rizal ang serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan na kinabibilangan ng family planning at visual inspection with acetic acid o via screening sa Barangay Latunda. Sa Sinagawang Health Education Station, binigyan din ang emisyo ang kalagaan ng family planning at bedawang ligtas at epektibong pamamaraan nito upang matugunan ng mag-asawa at pamilya ang responsableng pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Matapos ang counseling, ang mga kababaihan pumili ng implanon bilang kanilang family planning method ay agad na nabigyan ng implant insertion. Sabay nito ay sinagawa rin ang visual inspection with acetic acid o VIA, isang simple at epektibong screening upang maagang matukoy ang pagbabago ng cervix na maaaring mauwi sa cervical cancer. Ayon sa MSO, mas mataas ang tsansa ng agarang paggamot at pag-iwas sa komplikasyon kung maaga itong matutukoy. Patuloy namang nananawagan ng MSO sa Rizal sa lahat ng kababaihang nasa reproductive age na samantalahin ang libreng serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan ng Rizal. Ang balitang ito ay itid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, ilang barangay naman sa Quezon, Palawan na hindi para po abot ng kuryente. May inaasahan daw pong magkakaroon na. Ang tanong, kailan? Katra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
3: Inaasahang magkakaroon na umano ng linya ng kurente ang ilan pang barangay at sityo sa Quezon, Palawan ang hindi pa naaabot ng supply ng elektrisidad, kung saan ito mismo ang naging prevalent speech ni Vice Mayor Leonard Verset Ayod sa naging regular session ng Konseho kamakailan. Ay basa opisyal, aprobado na ang pundong ilalaan para sa proyekto mula sa National Electrification Administration, habang ang Palawan Electric Cooperative naman ang mangunguna sa implementasyon ng proyekto na inaasahang masisimulan sa susunod na taon. Samantala, dahil rito, lubos naman ang pasasalamat ni Ayod sa lahat ng mga tumulong para maisulong ang naturang proyekto. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Next year pa pala. Asa pa rin. Samantala, DENR Express Permitting on Wheels, dadali naman sa bayan ng San Vicente. Katrapa natin sa balita niyan, Bella Mucha.
4: Live report. Live report.
5: Magkakaroon ng mas mabilis at mas madaling pagproseso ng mga environmental permit at clearance para sa mga negosyante sa bayan ng San Vicente sa pamamagitan

0: renewal ng mga permits at clearances na kinakailangan ng Environmental Management Bureau. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Vicente, layunin ng programa na gawing mas mabilis, mas madali at mas accessible ang mga serbisyo ng DNR, kaya hinikayat ang lahat ng mga kwalipikadong negosyo na samantalahin ang pagkakataong ito upang mapabilis ang kanilang mga aplikasyon. Para sa proteksyon ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng Santon Herbal Soap mga katropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Care Point HIV Treatment Hub sa Puerto Princesa, garap na raw pong DOH license at accredited. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote. Live report.
2: Mas pinalawak na ng pamanalusod ng Puerto Princesa sa pamagitan ng Central Office ang servisyong pangkalusugan para sa mga persons living with HIV. Ayon sa City Information Office, ito ay dahil ganap ng DOH license at accredited HIV treatment facility ang CarePoint HIV Treatment Hub na nangangahulugang maaari na raw itong magbigay ng ligtas, dekalidad at komprehensibong servisyo para sa HIV. Kabilang raw sa mga servisyong inaalok ng pasilidad ang HIV testing at diagnosis, gamutan at patuloy na pangalaga, mga programa sa pag-iwas at edukasyon, kaya din ay iba pang support services para sa mga kliyente. Piniyaklaman ng City Health Office na lahat ng servisyo ay isinasagawa ng may mahigpit na paggalang sa privacy, pagiging confidential na impormasyon at dignidad ng bawat pasyente o pagmatiyak ang ligtas at wala rin diskriminasyon pag-access sa pangailangan ng pangkalusugan. Magkaugnay nito, hinikayat naman ng City Health Office ang publiko na alamin ang kanilang HIV status sa pamagitan ng maagang pagpapasuri dahil sa tamang gamutan at tuloy-tuloy na suporta, posible raw ang mahaba, malusog at produktibong pamumuhay. Yan ang balita atin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para may balik ang lino na iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, NFA Palawan nilinaw na 30 kilos ng bigas ang maaari daw pong makuha ng mga senior citizen, PWDs, at 4-piece member. Habang 10 kilo naman ng bigas ang pwede naman pong makuha ng mga TODA operators. Ang iba pang detalye ng balitang yan, katropa natin, Girlie Garasio. Live report.
3: Inilabas na ang updated na buwan ng alokasyon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 20 pesos bigas program. Ayon sa inilabas na abiso ng NFA Palawan, maaaring makatanggap ng hanggang 30 kilos na bigas kada buwan ng mga registered farmers at fisher folks, senior citizen, person with disability o PWD, solo parent at mga miyembro ng 4-piece. Samantala, hanggang 10 kilos na bigas naman kada buwan ang nakalaan para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Driver Association o TODA. Pinaalalahanan din ang mga benepisyaryo ang mga senior citizen at PWD na hindi makakadalo ng personal ay maaaring magtalaga ng kinatawan sa pamamagitan ng isang permadong authorization letter. Nilinaw rin ng NFA Palawan na hanggang 2 valid ID lamang bawat kinatawan ang maaaring dalhin sa oras ng pagkuha ng alokasyon. Hinihikayat ang lahat ng benepisyaryo na ihanda ang kanilang kinakailangan dokumento at valid IDs upang maging maayos at mabilis ang kanilang transaksyon. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasho, XFM News.
1: Malaswang ungol daw po ng tao. Pinatugtog daw po sa isang pampasaherong jeep habang bumibiyahe. Dito pa yan sa lusod ng Puerto Princesa, yung pong ikinabahala ng isa sa mga naging pasahero nito. Detalye po ng balita niyan, katropa natin, Gerald Gales.
4: Live report.

0: Ilang ungol ng babae ang narinig ng mga pasahero ng jeep habang sila'y bumibiyahe patag Boros kagabi. Tila ang ungol ay mula sa pagdatalik ng tao. Nakuna nito ng video ng isa sa pasahero. Ang ungol ay mula sa speaker ng sasakyan. Tumugtog ito ng ilang segundo, base na rin sa video. Subalit hindi pa tiyak kung matagal na itong piniplay habang sila'y bumibiyahe. Pakiramdam ng pasahero, pambabastos ang ginawa ng mamang driver na hindi pa tukoy ang pangalan sa ngayon. Pero ang jeep ay may plate number VVB91 or 971. Panawagan ng nagrereklamong pasahero, palitan ng tugtog, lalo pat maaaring sa sunod ay may sakay na itong mga bata o estudyante. Inahanap na ang driver. Umani na rin ang iba't ibang reaksyon ng video na nakapost sa XFM Palawan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang General Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, sa huling bugso ng ating pong mga balita, presyo naman ng gasolina posibleng bumaba ngayong araw. Ngunit tataas naman daw po ang diesel at kerosene. Ayon po yan sa DOE. Katropa natin sa balita niyan ay si Pakaldo.
2: Live report. Live report.
3: Inanunsyo na ng Department of Energy o DOE ang posibleng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw, July 14 hanggang July 20. Ayon sa DOE, maaaring bumaba ng hanggang 1 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. Samantala, inaasahang tataas naman ang presyo ng diesel ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos kada litro, habang ang kerosene naman ay maaaring madagdagan ng 2 pesos and 22 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos kada litro. Ang pagbabago sa presyo ay dulot ng paggalaw ng presyo ng langis sa panaydigang merkado, kabilang na ang epekto ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa supply ng langis. Patuloy naman ng DOE sa pagbabantay sa supply at presyo ng langis upang maprotektahan ang mga mamimili. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ, at sa ating po mga kasamaang mga field reporters. 25 minutos na makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, antapayan na lang po ninyo sa ating pong Facebook page. Ayon pong ating pong weather update, ha? May panibagong bagyo. Tayong binabantayan itong ating pong pag-asa. May pangalan itong Josie at yung kanyang international name na Haishen. Ang tanong, may epekto ba ito sa ating pong bansa? Antabayan po ninyo yan sa ating pong official Facebook page, mga kabayan, mga katropa. Samantala! 26 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong mga narinig na mga balita, ha, ngayong pong umaga ng Martes. Handog po sa inyo, ha, ng premium D3 coffee mix. Ganon din po ng Santon Gold coffee mix at ng ating Santon Plus coffee mix. Ang mga healthy coffee na iyan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo, ha, sa mga butik at mga parmasya sa inyo pong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahay ng technical, Engineer Rene Boy Federico, narinig niyo po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong nga pong araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako naman ang inyong naging tagapagbalita, ang inyong pong tagapagbulahaw kada umaga, Ako po si Katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat mga kababayan, na, mga kababayan at mga katropa. At isang magandang magandang umaga na, Pilipinas.
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: XFM.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
9: nationwide.
8: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Programa naghatid ng mga sekreto at solusyon kung paano po natin mas paiigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede niyo mabilihan ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga hindi pa nakasubok ng ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3, ang tatlong powerful supplement. Eh, nakatuwang natin sa pagpapalusog at pagpapanatili ng malakas na pangangatawan, eh pwede niyo pong mabili sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ganoon rin sa mga authorized dealers po natin nationwide, as well as sa mga local pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remilito, ay atin pong CEO at ni Doc Algie Bakla. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Kumusta mga kaibigan? Kumusta ang inyo pong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon, ha? Despite sa mga nararanasan natin na mga pagsubok, nararanasan natin na mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, ayan. Mga iba't ibang problema nakakapagpa-stress sa atin pong buhay. Nako, eh kinakailangan na life must go on, eh kaya nga, ano? Eh, hanap tayo ng solusyon, ano? Huwag nating isisi kung kani-kanino, ayan. Kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga paghihirap, ayan. Ang hanapin natin ay yung solusyon. Ayan. Paano ba natin titipirin yung ano, yung ating ano yan, fuel, ayan. Paano natin i-ekonomiya, ayan, yung atin pong mga gastusin. Nako. Ayan ang kinakailangan po ating isama sa mga solusyon na dapat po nating gawaan ng paraan, mga katropa, mga kaibigan. Ano? At syempre, ang napakahalaga, yung kalusugan talaga natin. Yung first and foremost na dapat po nating isasaalang-alang, ha? Mga kaibigan. Ha? Huwag yung masyado po tayo nababahala sa ibang bagay. Masyado po tayo nababahala kung ano po yung ating i-provide, ayan, sa ating pang-araw-araw. Yung kalusugan naman natin, ang naisasakripisyo naman, ay hindi po maganda yon, ha? Isipin lang natin lagi yung atin pong kalusugan pa rin. Ayan. Hindi kasi minsan yung iba ay nasasakripisyo talaga yung health, ano? Mental health, physical health po natin, spiritual health natin. Minsan na ano, naisasakripisyo po natin, ano? Kapalit, ayan, ng mga bagay-bagay na kinakailangan din naman natin sa pang-araw-araw, ano? Pero mahirap pagka yun ang naisakripisyo po natin, mga kaibigan, ano? Yun na nga lang yung tanging meron tayo na hindi natin binabayaran kanino man, ano? Gagastos pa tayo pagka kung anong mangyari dyan, ha? Mahalaga pa rin talaga na ito ay atin pong iingatan, ha? Ingatan po natin ito sa pamagitan ng saktong pagkain. Pinakamahalaga sa lahat. Huwag yung isang beses ka na lang kakain dahil sa nagtitipid ka, hindi na po maganda yon, ha? Lalo na kung hindi ka naman sanay na isang beses lang kakain sa isang araw, okay lang kung naka-program na yun, ano? At na naka-adjust na yung katawan mo dun. Pero pagka dahil lang sa stress, eh yun ang gagawin mo, ay hindi po maganda yun, ha? Babagsak at babagsak ang katawan po natin yan ng mas mabilis. At pag tayo nagkasakit, salip na iniisip natin na paano kaya tayo makakatipid? Paano kaya tayo makakaraos sa ganitong kahirapan? Eh, mas lalo po tayong maghihirap niyan, ano? Hindi lang sa pang pinansyal, pati yung katawan natin magsasuffer din po ng husto, ha? Kaya mga katropa, mga kaibigan, Alalahanin pa rin natin, isaalang-alang pa rin natin ng atin pong kalusugan. Kaya nga nandyan ang atin pong mga suplemento. Katuwang po natin ito, lalo na sa mga stressful moments. Ayan, stressful period ng atin pong buhay. Kinakailangan natin ng mas maraming mga sustansya, mga nutrients na naipapasok sa atin pong pangangatawan. Kasi yan yung ginagamit ng atin pong utak, yan yung ginagamit ng atin pong dugo at iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan. Especially kung under stress po tayo, nangangailangan sila ng maraming mga pagkukunan ng fuel, ano? Para po makagawa ng maayos yung bawat departamento ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya punuin ng sapat na sustansya ang atin pong pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement na pwede nating gamitin. Ayan, pwede nating ipangdagdag dun sa nutrisyon na kinakailangan po natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya huwag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3. The secret of mga kabayan na nagsubo, maka-avail nito. Available yan, ha, sa mga authorized dealers po natin. Ganun din sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 or sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Nationwide, mga kaibigan, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit. Kasi mga gumagawa ng mga fake, ano, nananamantala din eh. Pag alam nila na kilalang kilala yung mga produkto, eh sumasabay din sa flow, ha? Kaya ingat-ingat po mga kaibigan, ano? Kasi hindi talaga natin alam paano yung manufacturing nila noon, ano yung mga nandoon, especially kung hindi FDA approved yung kanila po mga produkto, ay mahirap mahirap ma-compromise yung atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So, hanapin nyo yung Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles sa atin pong mga produkto. May nakalagay po dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Okay? At sa mga katanungan, ha? Pwede kayong makihalubilo dito sa atin pong programa. Samahan po tayo sa loob ng ilang minuto na pagkatalakay natin ng mga karamdaman at pagbibigay natin ng mga kaalaman patungkol sa kalusugan. Ayan. Pwede kayong magpadala ng inyong pong mga suhestyon, mga katanungan, ayan, or mga pagbati, eh, padala nyo yan sa atin pong numero, ha? Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasaya ng inyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ang health information po na ito ay hadid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Pag mayroong mga paranakit sa inyong pong pangangatawan, ha? Huwag kalimutan, Santong Plus Herbal Oil. Pahid ka agad, maghaplas ka agad ng Santong Plus Herbal Oil. Mga katropa, mga kaibigan, ang Santong Plus Herbal Oil ay meron pong pinagsama-samang mga herb extracts na nanunuot sa atin pong mga kalamnan at nagbibigay ng soothing effect. Ano? At syempre, ito po ay nakakapagpa-relax, ano, ng atin pong mga tissues, mga muscles, ano, especially yung mga spasm sa atin pong mga muscles, nakakaranas ng mga aching muscles, yan, at iba't ibang pain sa atin pong pangangatawan. Ihaplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil. Meron po yung init at nalamig, ano? Kumbaga, naghahalo na init at lamig. Ayan, na nanunuot sa atin pong mga kalamnan, mga kaibigan, na nakakapagbigay ng relief sa mga pain na atin pong nararanasan. Especially kung yung mga pain na yan, ano, ay dahilan ng mga inflammation, ano? Kasi pagka inapplyan mo ng ano, ng heat yung area na yon, yung may parinakit na area, mas mabilis yung blood circulation, mas mabilis yung flow papunta doon. Yung lamig naman, yun naman yung nag-neutralize naman ng pain doon sa area na yon. Kaya nga, pagka meron kayong mga pain, as well as may kasama siyang inflammation, pag hinaplasan nyo ng Santong Plus Herbal Oil natin, unti-unti, nabibigyan ng relief, ano? Kung hindi man totally nawawala yung pain, pero nagsosubside yung pain na inyo pong nararanasan, ano? And eventually, unti-unti rin nawawala yung mga inflammation o yung mga pamamaga na naandoon, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga kababayan natin na merong ganitong mga sakit-sakit sa kanilang pangangatawan, eh, huwag niyong kalimutan, ha? Ang Santong Plus Herbal Oil natin, dapat meron kayo lagi dyan sa inyo pong tahanan, ha? At lagi nating inuulit-ulit, ha? Pagka nag-haplas kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin, isa sa mga benepisyo niyan, talagang hindi ka dadapuan ng mga insekto, hindi ka dadapuan ng mga infected mosquitoes, ayan. At maaaring makaiwas, ano, sa mga karamdaman na dala-dala nito pong mga infected mosquitoes na yan, ha? At isa nga sa karamdaman na pwede mong makuha dyan, itong pag-uusapan natin, itong problema po, ano, na dengue. All year round ito nararanasan ng atin pong mga kababayan. Meron lang talagang time na kung saan mas tumataas ang mga kaso na nagkakaroon ng ganito pong problema, ano? ito po ay matagal ng problema dito sa atin pong bansa, kahit sa ibang lugar ay matagal ng problema ito, ano? Ngunit nananatili pa rin na napapanahon. Ito pong ganito pong topic ko na dapat po laging napapag-usapan natin para aware palagi ang bawat isa kung paano po ito nakukuha. Kung paano po ito kumakalat. Ayan. At kung ano yung dapat niyong bantayan para hindi makaranas ng ganito pong problema. Ang problema kasi sa ano, ang challenge kasi sa dengue, ano, ay na, kumbaga, namimimik niya yung ibang symptoms ng ibang mga common na mga karamdaman, ano? Like yung flu, common colds, ayan. Halos pare-pareho ang mga simptomas na kanila pong naidudulot, mga kaibigan. Kaya nga, very fatal yung karamdaman na ito. Kasi pag hindi mo siya agad na agapan, ay napakabilis ng pagkalat, ano? Since this is a viral infection, ano? Napakabilis ng pagkalat ng mga virus na yun sa pangangatawan, especially sa mga kabataan, sa mga bata, ano? At ang bilis bumagsak ng kanila pong pangangatawan. Kaya nga ang dengue ay isa sa naitala, ano? Na deadly disease, ano? Dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, ha? Sa Pilipinas, ang dengue ay isa sa pinakakaraniwang sakit daladala ng mga infected mosquitoes po niyan. At taon-taon, libo-libong mga Pilipino ang nagkakasakit at may ilan pa na uuwi, ano, sa pagkakasawi, mga katropa, mga kaibigan. Ang mas nakakabahala, ayon po sa mga health experts, ano, hindi lamang tuwing tag-ulan lumalabas ito pong mga dengue. Minsan kasi, tayo ay nagiging aware sa karamdaman po na dengue kapag tag-ulan na, ano? Pagka ganito na parang papasapit pa lang yung ano, yung summer. Kumbaga, ano tayo? Doon tayo nakatuon sa ano, eh, fire prevention month, 'di ba? Ngayong ganitong panahon, kadalasan talaga ng attention ng tao kung paano iiwas yung kanilang bahay, yung kanilang lugar, ano, para makaiwas sa mga sunog. Ayun. Pero minsan nawawala sa awareness natin yung pagiging aware din sa ganito pong karamdaman. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, maroon pa rin o marami pa rin sa mga Pilipino ang tinatamaan ng ganito pong mga sakit, itong karamdaman po na dengue, ano? Dahil sa pagbabago po ng klima, at pagdami, ano, ng lugar na pinamumugaran ng mga infected mosquitoes po na ito, maaari na itong mangyari kahit anong panahon, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, ano? Kasi pagkakumalat yung mga ano na yan, mga lamok na yan na may daladalang ganitong virus, ano? Ay pwede na silang maka-apekto sa kung sino man, mga kaibigan, ano? So ang dengue, isang viral infection tulad din ng banggit natin kanina, na naipapasa po yan siya, ano? Sa pamamagitan ng mga infected mosquitoes na yon, ano? Tinatawag na Aedes aegypti, yan. Yung mga infected mosquitoes po na yan, mga kaibigan, may daladalang virus po na yan. Pwede silang maka-infect dun sa isang tao at mailagay nila yung virus na yon, ano? Ang challenge diyan, mga kaibigan, yung nalagay ng virus na yon, pwedeng hindi ka agad siya makaramdam ng simptomas, lalong-lalo na if medyo malakas-lakas yung kanya pong immune system. Pwedeng wala lang siyang nararamdaman or maaring very simple lang yung symptoms na kanya pong nararanasan, mga katropa, ano? Kapag ikaw ay nakagat yan ng mga lamok po na yan, ano? Ikaw ay nagiging ano na, carrier ng mga viruses po na iyon, mga kaibigan, ano? At kapag ito po ano ay kumbaga yung for example yung immune system mo unti-unting bumagsak, unti-unting humina, ano? Yung mga viruses na yon, they are very ano, opportunistic. Ayan, na doon talaga sila atake sa panahon na kung saan babagsak yung inyong immune system. Ano? Dahilan na rin sa ating lifestyle, sa ating pong diet, ano? At kung ano man yung ginagawa natin na maaaring makapagpahina ng resistensya ng ating pangangatawan, eh talagang anuhin yan. Yun yung opportunity, ano, ng mga viruses na ito na maka-atake, sasamantalahin nila yung panahon na yun na kung saan hihina ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga bata, napakadelikado kasi yung immune system nila hindi pa ganun ka-founded compared sa atin pong immune system na mga medyo malalaki na, ano, adult na. Mas mabilis talaga silang maapektuhan at mas mabilis makita sa kanila yung mga simptomas nung mga karamdaman po na iyon, mga kaibigan, no? So ano yung dapat nating bantayan? Ito, ito yung pinakamahalaga. Ano yung dapat nating bantayan na mga sinyales kapag ang isang tao, mapabata man o may edad na, ay nakagat ng mga infected mosquitoes po na ito, mga kaibigan, no? So unang-una talaga yan, dapat nyo pong abantayan is yung fever, ano? Kadalasan sa mga fever, ano, na idudulot nung ganito pong mga viral infections, ano, is yung walang pattern, sabi pa nila, ano, no pattern na fever. Bigla-bigla ka lang nagkakasakit. Maya-maya, okay ka naman. Tapos bigla na naman, iinit yung inyo pong pangangatawan. Especially, yung pagkakaroon ng mataas na temperatura ng pangangatawan, 39 to 40 degrees, ano, na temperatura sa ating pangangatawan. At kadalasan meron ding matinding parinakit ng ulo, ano? Yung parinakit ng ulo nito, halos nagkakaparehas din sila dun sa ibang mga viral infections like yung influenza, yung pagkakaroon ng mga common colds na yan, cough and cold, ano? Ay dun din, madalas din po, mga kaibigan, na napaparehas, ano? O, kaya nga minsan nababaliwala, akala nila yun nga trangkaso lang or simpleng lagnat lang, mga kaibigan. Kaya pinagpapaliban lang iba, pahinga lang to, pahinga lang, ano, o tulog lang, ayos na. Pero hindi po, mga kaibigan. Minsan din merong mararanasan na sakit sa likod ng mata, ano, nararamdaman niyo yan. Kung pa yung iba nga parang sabi nila parang luluwa yung mata daw nila dahil sa sakit na kanila pong nararanasan. Parinakit ng mga kasukasuan ito, yung parang yung sakit niyan parang wala kang lakas, walang lakas yung mga joints mo na magkikilos. Minsan naman yung iba, yung hindi mo maipaliwanag, ano, na pain. Kasi, di ba, merong pain na makirot, merong pain na talagang masakit, merong pain naman na hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. Hindi naman talaga siya ganun kasakit, even though tolerable naman yung pain niya, pero parang hindi ka mapalagay, hindi ka mapakali dun sa pain na iyong nararamdaman sa inyo pong mga joint area. At may kasama rin yan siya na panghihina, pagsusuka, at yun na nga, yung mga skin rashes, mga kaibigan, ano? Tinatawag po yan na break bone fever dahil sobrang sakit ng atin pong pangangatawan, ha? Mga warning signs sa severe na dengue. Ito, dapat maramdaman nyo, ano? Pagdurugo ng ilong, ano? Minsan, meron yan, mga nagkakaroon ng, ano, matinding fever, napakataas ng lagnat, tapos sasabayan ng ano, nose bleeding. Nako, delikado po 'yon, mga kaibigan. Pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, matinding pananakit ng tiyan at hirap sa paghinga, ano? Sa mga bata, merong nabanggit diyan, ano? Kung di ako nakakamali, si Dr. Ong, ano, na isang experience niya about that, ano, na sa isang bata, isa sa pinaka-common na pagkakakilanlan ng dengue fever or itong pagkakaroon ng dengue, ano? Kapag yung anak po ninyo nagkakaroon ng fever at sila po ay nagiging malambing, na hindi naman talaga sila usually malambing. Ayan. Naiintindihan nyo yun, mga kaibigan. Yung anak mo na hindi talaga usually naglalambing sa'yo, and then bigla-bigla magkakaroon sila ng kumbaga matamlay sila, tapos masama yung pakiramdam nila, tapos bigla-bigla magiging malambing po sa inyo. Nako, yan po yung isa sa mga positive na mga simptomas, mga kaibigan, ng dengue. At napakaganda na yan ay maipag-check up na kaagad, ano? Maipatingin na kaagad, mga kaibigan. Kasi yung iba, ito madalas ha, na naririnig ko to sa mga tao, ano, hinihintay nila na lumabas yung skin rashes para ma-confirm nila na yun nga ay dengue, which is very, ano po yun siya, very risky pag yun ang hinintay pa ninyo, kasi it takes 3-4 days or even a week bago lumabas yung mga skin rashes po na iyon, mga kaibigan. And imagine na yung virus ay nandoon sa loob ng inyong pangangatawan or sa loob ng pangangatawan ng inyong anak, na yun ay pumipermisyo na, ha, sa iba't ibang organs, iba't ibang sistema ng anak ninyo for how many days nahihintayin nyo pa na lumabas yung mga ganong rashes, mga kaibigan, ano? So pag napansin nyo na inyong pong anak ay nakakaranas po ng mga fever, ipa-check up na kagad. No? Ipatingin nyo na kagad sa mga pedia. Kasi mga pedia doctors, ano, ay kabisado naman nila yung kondisyon ng mga bata. Ano? Pinag-aralan nila yan for how many years. So maganda na ipakonsulta nyo na kaagad sila, mga katropa, mga tatay, mga nanay dyan, ha? Ipatingin nyo na kaagad. Huwag nyo nang hintayin na tumagal ng lampas isang linggo, ano? O lampas na ilang araw na yung anak nyo ay masama yung pakiramdam. At tulad na nabanggit natin kanina, ano? Na nakikita nyo yung mga symptoms na ganoon, ikinakailangan ipakonsulta nyo na kaagad. Para maagapan kaagad yung kanila pong kondisyon, mga katropa, ha? Kasi pagka hindi nyo naagapan yan, alam nyo ba kung anong ginagawa ng dengue virus sa katawan po natin? Ano? Unang-una, inaatake niyan yung blood platelets po natin. Eh, ano bang functions ng platelets sa atin pong pangangatawan? Ang platelets ay napakahalaga para sa pamumuo ng dugo. Yung tinatawag po na blood clotting. Ano? Pag bumaba yung platelets na yan sa atin pong pangangatawan, napakabilis magkaroon ng internal bleeding or even external bleeding ang atin pong pangangatawan. At yung mga bleeding po na iyon ay napakadelikado. Ano? Kasi biruin mo, kumbaga mawawalan ka, ano, ng ganong amount ng blood sa inyo pong pangangatawan. Yung katawan natin, kung hindi agad makakapag-reproduce ng panibago ng mga cellular na nawawala sa kanya, napakadelikado po talaga. Napaka mapanganib po, mga kaibigan, na kinakailangan maagapan ka agad. Ano? Kasi biruin nyo, pag biglang bumaba yung plasma, ay maaaring magdulot yan siya, ano, ng problema dun sa dun sa bloodstream mismo ng isang tao, mga kaibigan, ano. Positive. Tapos magdudulot din siya ng organ damage sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, ano, especially sa kidney area at sa iba't iba pang parte na kung saan naapektuhan, and it can also result in shock, ano, yung shock sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, na napakadelikado din po, ano. Kaya nga napaka-mapanganib mo itong karamdaman na dengue, na dapat po lagi tayong handa. All year round, kinakailangan po handa ang atin pong pangangatawan na labanan, ano, o i-prevent yung ganito pong karamdaman, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kaya aware dapat tayo lagi. Aware tayo lagi, ano. Marami tayong dapat na paghandaan, marami dapat tayong isipin, at isa dapat ito, no, na dapat aware po tayo, no, sa atin pong tahanan, sa atin pong paligid, sa ating bakuran. Always dapat po natin yan nalilinisan, always po nating natitingnan, ano, na mo-monitor. Ayan, baka meron ng mga naaali-aligid ng mga infected mosquitoes, ha, dyan sa atin pong tahanan, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. Paano po, mga katropa? Pansamantala po muna tayong papaalam. Sa mga katropa na dyan, ha, huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio. Pwede po yung ma-avail sa mga local pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Dito po sa Puerto Princesa, sa lahat po ng branches ng Drugman Drug House. Ganda din sa Biochemist at sa Ching's Drug Store. Yan, pwede nyo pong mabilihan yan ng atin pong mga produkto. Ha? So, hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health. Okay? Paano po? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating programa, The Secret of Health, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Have a nice and beautiful day, mga katropa. Ang Panginoon naman ang siyang patuloy ng kapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6 AM ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines.
0: Sa ating mga headlines, mahigit 1,000 residente sa Puerto Princesa hirap sa kawalan ng maayos na tulay sa loob ng mahigit 2 taon sa lugar ng Bucor. Kung Bucor Romano ay hindi pumapayag sa pagpapatayo ng tulay sa barangay na Gawansab.
3: Hindi po na yun, ang kikipagkonsulta po ang aming pamarampang barangay, abay talagang hindi talaga sila pumapayag.
4: Congressman Hel Acosta Jr. na nawagan sa DOJ at sa Bucor na payagan ang hanging bridge sa Inagawansab.
5: We try to talk to Bucor para once and for all magkaroon na ng tuldo na kahit papaano, total hindi naman nagagamit yung lupa.
0: Paglalagay ng missile interceptor sa barangay Bahile, Puerto Princesa, inaprubahan na ng City Council.
6: Facility sponsored by the Committee on Environment and Environmental Protection and Natural Resources. We approve and second reading is pending its third and final reading.
4: Headlines. 3,000 pisong Sewer Assistance Ordinance aprobado na rin sa Puerto Princesa City Council kahapon.
7: At ito po ay bawat estudyante ang bibigyan po.
0: Headlines. Sa balitang nasyonal, Herbosa nagbitaw bilang kalihim ng DOH dahil sa isyu ng kalusugan.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Amerika, iginiit na bukas pa rin ang Strait of Hormuz taliwas sa anunsyo ng Iran.
0: Sa balitang sports, England umabanti sa World Cup semifinals matapos padapain ang Norway.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, July 14, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng radio, XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga kadropa, 6:04 ng umaga. Narito na mga pangunahing balita ngayong pong araw na ito.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Mahigit 1,000 mga residente ng Purok 5 sa barangay na Gawansab ang patuloy na nahihirapang tumawid po sa ilog dahil sa kawalan ng maayos na tulay sa kanilang lugar sa loob ng mahigit 2 dekada o mahigit 20 years. Ayon po kay Pastor Jerry, hindi naligtas ang dating hangin bridge dahil madalas itong abutin ng tubig tuwing malakas ang ulan. Kapag mataas ang tubig, napipilitan silang gumamit ng balsas na taon-taon ding pinapalitan na dahil nasisira. Sinabi ng barangay na hindi umano pinapayagan ng Bureau of Corrections or Bucor ang pagpapatayo ng tulay dahil bahagi ng lugar ng planong pagpapalawak ng pasilidad ng ahensya ito. Hiniling ng mga residente na kahit pansamantalang hanging bridge muna ang maipagawa habang sinasagawa ang proseso ng land classification. Nauna namang kinumpirma ni Congressman Hila Costa Jr. na maglalaan ng pondo para sa pagpapagawa ng hanging bridge sa lugar.
3: Aming pamalang barangay, kumahat lang sa plano sa development dito sa area. So, ito na po yung status ngayon. Ngayon, Bureau po ay laging sinasabi ng aming pamalang barangay, kumahat lang sa plano sa development dito sa area.
2: Bureau of Correction?
3: Opo.
2: Kumahat lang? Anong hinaalam? Halimbawa, itong tulay na ilalagay ko, hindi sila pumapayag, ano?
3: Ganun po.
2: Ba, teka muna. Kailan kayo huli nakipag-ugnayan sa Biocor o yung barangay?
3: Halos kapag may mga project po na no, ang kikipagkonsulta po ang aming pamarampang barangay, abay talagang hindi talaga sila pumapayag.
0: Express Balita sa Umaga. Dinig ho ni Pastor Jerry dyan po sa barangay na Gawansab. At yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
4: Nanawagan naman si Congressman Hila Costa Jr. sa Department of Justice at sa Bureau of Corrections na payagan ang pagtatayo ng hanging bridge sa Prok 5 sa Barangay Nagawansab upang matuldukan ang matagal na problema sa pagtawid ng mga residente at mag-aaral. Ayon kay Congressman Acosta, personal niyang nasaksihan ang sitwasyon sa lugar matapos mapansing kakaunti ang mga estudyanteng nakakapasok sa paaralan dahil hindi makatawid sa ilog kapag mataas ang tubig. Nangako rin siyang tutulong sa pagpapagawa ng hanging bridge, katuwa ang mga residente sa pamagitan ng bayanihan. Anya, walo lamang ang kayang isakay na kasalukuyang balsa at hindi ito sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng komunidad. Bagamat tulay ang mas angkop na solusyon, sinabi niyang hanging bridge muna ang target na may patayo habang inaayos pa ang mga kinakailangang proseso.
8: Express Balita sa Umaga.
5: Kasama yung mga kaibigan natin dito sa Puerto, tayo, yung ating sariling funds ay maipagawa na, Kaluwi, dahil kung yung bata mag-aantay pa, Kaluwi, na isang taon, hindi kakayanin eh. So mag-ano na lang, magtulungan na lang, magbayanihan na lang tayo para maisagawa at wala pang conflict dahil tao. Ay yung community mismo yung mag-initiate ng programa. Tayo lang ang bibili, Kaluwi, ng mga simento at ng steel cable. Kailangan steel cable, Kaluwi, dahil ang gagawin natin, balsa lang, paano pagbalakas ang agos ng ilog? We'll try to talk to Bucor para once and for all magkaroon na ng tuldo na kahit papaano, total, hindi naman nagagamit yung lupa, Kaluwi, kung sa kanila man.
2: Hayaan
5: na, dahil malaking tulong, Kaluwi.
8: Express Balita sa Umaga.
4: Yan po ang tinig ni Congressman Hila Costa Jr. Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang tayo po ay hindi magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
0: Digit na natin, Choy. Estudyante ito eh. Ibinahagi ho ng isa sa mga dating estudyante kung gaano kahirap ang kanila ho naranasan sa tuwing papasok at dadaan sa balsa sa Purok 5 dyan po sa Barangay Nagawansab. Humantong din naman ho sa pagkakataon na napilitan silang tumawid sa ilog dahil mataas ang tubig para lang makapasok sa paaralan. Ayon sa kanya, simula grade 1 hanggang sa makapagtapos at umaabot pa ng first year college, hindi pa rin natutugunan ang kanilang pagtawid gamit po ang balsa.
8: Express Balita sa Umaga.
9: Nag-aaral ako, din naman po eh. Nag-aasal kami mga estudyante, gagawa ang talaga ng tulay. Wala pa rin hanggang ngayon. Nakatapagtapos na ako ng first year college, wala pa rin.
2: So, ilang taong ka lang nagtatawid-tawid dyan?
9: Simula po ako grade 1 to first year college.
2: Ha? Grade 1, first year college, araw-araw yun.
9: Opo.
2: Oh, tiyagaan din talaga, no? Pero wala bang doon sa mga...
9: Kami po yan, magkakasama nila, Bea.
2: Sa pagkakatain, walang tumaob na bangka, walang ay, nabalsa o ano, basat yun lang.
9: Wala din po.
8: Express Balita sa Umaga.
0: Yan ho yung panayam doon po sa isang dating estudyante na nakapagtapos na ng pag-aaral, araw-araw dumadaan po sa ilog gamit po ang balsa.
8: Express, Express, Balita sa Umaga.
4: Simula grade 1 sa 6 na taon hanggang grade 6.
0: Oh.
4: Grade 7 hanggang grade 12.
0: Yan, oh.
4: 6 na taon din, 12 yan, years.
0: Taon, oh. K to 12, so 12 years.
4: Plus isang taon sa first year college.
0: 13 years.
4: 13 years.
0: Araw-araw.
4: Araw-araw, grabe.
0: Grabe na mabibilib ka doon sa mga estudyante na yan. At marami pa sila mga estudyante na araw-araw ganyan dinadanas nila para lang makapasok sa eskwelahan.
4: Ito naman nga, Bucor tsaka DOJ. Payagan nyo na. Kasi, sabi nyo, di ba, sa taas gagawa kayo ng facility dyan. Paano nyo magagamit yung facility nyo? Hindi rin kayo makatawid. di ba?
0: Party round, doon yung sa may ano eh, sa Tagbarongis, sa bagay,
4: Joy, halimbawa, sabihin na nila, sige, Gaben, right now sa inyo yan.
0: Oo.
4: Sige, sabi nyo, sabi ng DOJ at ng Bucor, base sa statement ni Kung Hill tsaka nung, ni Pastor, gagamitin nila yung pagpapalawak ng facility. Ay, kung wala kang tulay dyan, hindi ka rin makatawid. Hindi nyo rin mapalawak yung facility nyo kasi hindi rin kayo makatawid pag ano. Dapat payagan na nila. Makikinabang din sila, Choy.
0: Magagamit at magagamit din nila yan. Halimbawa, meron silang foot patrol habang nandiyan yung hanging bridge.
4: Kaya ka.
0: Kung nagpo-foot patrol sila, papasukin nila yung gitna. Yung perimeter, lawak ng kanilang lupain, foot patrol, pwedeng gamitin.
4: Kaya ka, makikinabang, isa din sila sa magiging ligtas kapag nag-foot patrol sila. Diba? Dapat payagan nyo na, huwag na kayo maging madamot.
0: Yun.
4: At lupa ng gobyerno pa yan.
0: Yan nga eh.
4: Diba?
0: Ito kasi tinitigdan ko, napuntahan ko siya yung sinasabing plano nila na pagtayuan na 10 hectares. Ano yun? Regional prison facility. Lang region.
4: Masasakop pa ito?
0: Dito sa kabilang kalsada yun.
4: Hindi pala
0: Mauna mong daanan yun, yung simento, tapos sa gitna nun, nandun kami sa aming kalsada, tinuro sa akin eh. Ito yung lugar. Yan yung pinoprotektahan na plano pagtayuan na panibagong facility. Ito, dadaan ka doon pa sa may unahan, sa may akasya.
4: Sa unahan pa pala, hindi pa maaabot.
0: Naalala mo, di ba, hindi ma-four lanes yung akasya tunnel?
4: So,
0: gumawa doon ng daan.
4: Kaya nga.
0: Para lang hindi masira yung akasya. Yung mga punong akasya, di ba? Meron doon daan na nabuuhan ng pondo, pero kalahati lang ang nagawa na kalsada.
4: Doon yung sa may umakyat sa nalalaki sa tower?
0: Sa tower.
4: Di ba nakaraan, mayroong ano doon, may umakit sa tower doon.
0: Yun, di ba, pakanan siya, di ba?
4: Pakanan,
0: yun, tapos yung dulo noon, kung saan din natapos yung road construction, doon ang daan din nila. Papunta doon sa...
4: So malayo doon sa pagtatayuan ng facility?
0: Doon sa may unahan lang eh. Pag galing ka ng bayan, mauna yung facility na yun.
4: Tapos lalagpas ka pa ng tulay eh.
0: Lalagpas ka pa ng tulay. Tapos dalan ka sa may kurbada. Pagdamo sa kurbada, papasok ka na kasya tunnel, yung daan doon. Sa kanan yun.
4: Malayo pala. Hindi pala totoo yung sasabi na papalawak ng facility. Ang layo-layo lang ito doon eh.
0: Malayo eh.
4: Sabihin, ito kasi ang problema dyan sa DOJ, sa Bucor. Pagkalawak-lawak ng lupain ninyo, sa matagal na panahon, hindi nyo naman nagamit?
0: Wala, nakatingga lang yan.
4: Nakatingga.
0: Kaya nga, di ba, ang daming nababawi ng gobyerno. Ano ang patunay? Los Biminda, Manghingisda.
4: Yan, diba? Yung Los Biminda, Manghingisda.
0: Irawan.
4: Okay, di ba?
0: Mga lupa yan nang nasa ilalim ng Bucor noong mga panahon. Pero dahil sa hindi rin talaga maprotektahan, hindi rin talaga mapakinabangan at hindi ma-develop, nakukuha ng tao.
4: Ganda pa naman ang palay dyan sa may harap na Los Biminda.
0: Mayabong.
4: Ganda nung tubo ng palay eh.
0: Sabihin maganda yung ng lupa.
4: Maganda ng
0: agriculture.
4: Lupa.
0: Kasi sabi nga nila dito, yung mga gulay na galing doon sa loob, sa may Purok 5 at saka Purok 11, kasi dalawang purok ang dadaan dyan, yun ang hanap buhay nila eh, ang pagtatanim.
4: Pagtatanim. Kasi nga, may maganda yung may, alam mo yung civilization ng panahon, nabubuo dyan sa mga gilid ng ilog. Kasi nga, nakakapagtanim sila.
0: Yan, di ba? Bilis kumuha ng tubig eh.
4: Oo, merong sapat na pangdilig sa kanila yung mga pananim.
0: Yan.
4: Ito naman, pagkakaroon ng hanging bridge o tulay, ayan ay para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamayan.
0: Oo.
4: Di ba? Sabihin na natin, okay, lupa nyo ng Bucor yan, ng DOJ ngayon. Ang purpose naman yan ay maging ligtas yung mga nakatira dyan. Diba? Sasabihin mo, bakit tumira kayo dyan? Hindi mo na yan pwedeng isisi sa kanila. Nandyan na sila.
10: di ba?
0: Oo.
10: Nandiyan na eh. Nandiyan ang sitwasyon eh. Di ba? At saka hindi naman ginamit ng Bucor.
0: Wala.
10: Oh, masisibo ba yung mga tao na ginamit nila? Ay, hindi naman ginagamit ang Bucor eh.
0: Sabihin na natin sa kanila yan. Inyo yan. Tatayuan natin ng tulay lang. Inyo pa rin yan.
10: Sa inyo pa rin yan.
0: Tatayuan lang ng tulay para sa tao, pero inyo pa rin naman talaga yan.
10: Diba?
0: Para lang magamit. Kasi biruin mo ha, kung 13 years na ang nakalipas at natayuan niya ng tulay, biruin mo sa loob ng 13 years. Sabi nga nila, dalawang dekada, 20 years.
10: 20 years.
0: Kasi may mga una pa na mga estudyante.
10: May nauna pa kay, kay... sa nag-graduate na ito.
0: Kung 20 years, biruin mo kung mayroon ng tulayan 20 years, ang laking pakinabang sana sa kanila.
10: Kaya ka. For 20 years, hindi yan ginalaw ng Bucor.
0: Wala.
10: Tapos ngayon, may mga tao na magpalag-palag kayo. Diba? Nasaan kayo 20 years ago?
0: Nandoon lang din.
10: Diba?
0: Sana sa pagkakataong ito. Sana ngayon, tindigan na. Nandyan ang pondo. Sabi, meron from city government. Nandyan din yung si Congressman Nila Costa Jr. Nandyan yung barangay. Nandyan yung mga residente. Bucor na lang ang hinihintay natin kung pahihintulutan. At kung papayag sila, bakit hindi? Diba?
10: Kaya
0: para
10: nga,
0: sa tao.
10: Yan naman eh. Hindi na, sabi mo nga, magtayo man na tuloy dyan, kanila pa rin yung...
0: Kanila pa rin. Angkinin pa rin nila yan, di ba?
10: Kaya na eh.
0: Hindi naman yan sanabing pag tinayo na yung tulay, hindi na siya kanila.
10: At sila rin na makikinabang dyan. Mapapaganda yung kanilang pagrunda doon.
0: At least mamomonitor nila. Oops! May report sa amin dito.
10: May bagong...
0: Na nadagdagan yung bahay. Hindi na po pwede ha. Yung mga ganun ba?
10: Kaya
0: at least mabilis kayo makakapunta doon. Hindi na kayo lalangoy dyan. Hindi na kayo babalsa. Mapapabilis yung monitoring ninyo.
10: Yun. Yung pa, kasi pagkaano pala, Choy, ang diskarte dyan, Choy, sa batay sa akin ako ang impormasyon, pag nagtayo ka ng bahay, pag hindi mo agad dinigtingan at nadaan ang taga-Bucor, giba yan.
0: Giba.
10: Kailangan, pagtayo mo na,

0: Santa Lucia. Oh. Yan. Ano kasi barangay worker yung ate ko, yung nag-ano sila ng ano.
1: Meron na rin ba? May mga...
0: Atin ko doon, hanggang doon sa Luuban.
1: Oo.
0: Oo, na marami palang tao, marami ng tao doon.
1: Kita mo
0: na,
1: mga
0: katutubong Tagbanua.
1: Oo.
0: Oo, sa purok katutubo. May purok kasi yung ano doon, yung Los Piminda, mayroon silang ginawang purok. Kaya lang, yung mga residente nandito sa Santa Lucia, sa kabila.
1: Ayun. Santa Lucia, yan
0: ha? Yung kabila, yung left side yan, nag-usap kami ng tatay ko. Sabi niya, lahat ng left side, Los Piminda.
1: Los Piminda.
0: Lahat ng kanan, Santa Lucia.
1: Ganon.
0: Oh, ganon. Sabi ng airpass, kasi matagal na hindi sa Los Piminda.
1: Yung ano ngayon, yung bago ka makarating sa ano? Bago ka makarating doon sa yung sigsag, di ba? Yung gilid gawing kanan,
0: ayan,
1: pag dumaan ka, dami na rin.
0: Dami
1: na mga nakatayo na mga bahay.
0: Oh, simula yan dito sa ano? Di ba yung...
1: Paahon ka ng tulay.
0: Yung dito lang sa Gwintong Butil, sa... Paglagpas mo ng Gwintong Butil, going to Los Piminda.
1: Yan.
0: Yung right side.
1: Oo.
0: Nakaunggan sa may papunta ng, ano, ng water district yun. May ilog yan dyan eh.
1: Oo, meron.
0: Dyan eh. Nakaunggan na lang palay dyan.
1: Talaga.
0: Ganda pa ng ano, nakita ko eh. Ganda pa ng... ang ano yan, nagaganda ng ano, ng mga pananim. Pero may nakalagay doon sa baba, Bantay Kanti. Kanti. Yung mga katutubo.
1: Ayun, sila yung nagtatanim doon.
0: May ipakanti.
1: Nagbabantay.
0: May ipakanti para dito sa may kalsada.
1: Ay, pwede ba? Maganda tabing kalsada. So ito, panawagan ho ng mga dating estudyante dahil marami pa mga estudyante ngayon na araw-araw na tumatawid gamit ng bansa. Sana ho matulungan na sila.
0: Yun, kaya nga. Sana naman DOJ, Bucor, yung kaligtasan, ang pinupunto natin dito. Hindi malunod, hindi mamatay yung mga kababayan natin dyan. Kailan pa tayo kikilos? Kailan tayo papayag kapag may nagbuwisa ng buhay?
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala sa iba pang balita, inaprobahan na po ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng missile interceptor o share-based anti-missile system ng Department of National Defense sa Barangay Bahili. Matatanda at tinalakay sa pagupulong sa covered court ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang na ang mga posibleng epekto, beneficyo at usaping pangsiguridad ng proyekto. Layo rin umano na panukalang sistema ng palakasin ng depensa at seguridad sa karagatan lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa sa at Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
3: The committee report and the committee recommends for the passage of resolution SDR number 675-2026, a resolution interposing objection to the Philippine Navy's application for gratuitous special use permit at the naval detachment Oyster Bay in Barangay Bahili City for the coastal defense regiment's critical assets and logistical facility sponsored by the Committee on Environment and Environmental Protection and Natural Resources. We approve and second reading is pending its third and final reading.
0: Yan po ang tinig ni City Councilor Elgin Robert Damasco sa kanyang committee report.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Yan ang balita natin sa iyo na Vision Express. Pagkakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Wala na rin problema sa tao, ano, sa mga residente. Oo. Dahil mayroong public consultation bago pa man. Sumalang ito sa Sangguniang Panlungsod.
0: Oo, noong una, sa report ni Consul Elgin Damasco kahapon, sa kanyang committee report kahapon, nung hinanapan nila na dokumento ng resolution of the objection na mula sa barangay, wala daw na ipakita. Kaya ni-recommit.
1: Oo.
0: Pangalawang hearing nila, meron lang na-present yung Philippine Navy na barangay resolution na wala na pagtutol.
1: Ayun.
0: So kaya dahil wala na pagtutol yung
1: barangay sa pamamagitan ng resolusyon
0: ay ayun na kahapon tuluyan ang na-aprobahan.
1: Ayun.
0: So dalawa yung kanilang na-approve itong request for assistance in facilitating coordination with the city government of Puerto Princesa, Palawan regarding issuance of LONO. Ngayon, hindi na LONO, RONO. Yung resolution of no objection. Yan na. For the Department of National Defense project on shore-based anti-ship missile system at Barangay Bahili. At sa tipid urgent kasi yan.

0: Tapos itong SDR number 675-26, a resolution interposing no objection to the Philippine Navy's application for gratuitous special use permit at the Naval Detachment Oyster Bay, Barangay Bahili, the city for the Coastal Defense Regiment critical assets and logistical facilities.
1: So, pagka naitayo ito, imbawa nandiyan na, sinong Philippine Navy magpapacilitate ito?
0: Philippine Navy.
1: Sila yung mag-maintain?
0: O, sila yan.
1: Ayun, okay. Parang magiging base na rin nila ito. Kasi syempre, hindi po pwedeng walang tao. Walang magbabantay.
0: Doon kaya sa Oyster Bay.
1: Sa Oyster Bay.
0: Sa Oyster Bay.
1: Doon na sila eh.
0: Nandoon sila.
1: Oo, matagal na.
0: Kaya nandoon na sila, matagal na sila dyan eh. So, ang ano lang dito, yung tinanong ni City Councilor Herbert Tilig, si Consul Damasco, ano yung specific na ilalagay?
1: Okay.
0: Ang nabanggit ni Consul Damasco, itong missile interceptor. Halimbawa, may nagpalipad ng missile sa atin.
1: Yan, o. So, ito yung mag-intercept.
0: Ito yung intercept niya. Yung parang Iron Dome ng ng Israel, di ba?
1: Yan, o.
0: Sa pag may gera, pag may nagpalipad ng missile, at lilipad ka ganito, sa ere pa lang, papasabugin niya na.
1: Meron bang yung eksperto sa sa setup nito at makapagpapaliwanag kung gaano kalayo yung abot ng radar para maano?
0: Hindi na binanggit kahapon eh. Kaya kasi nga national national security concern eh.
1: Okay.
0: So hindi ganun ka...
1: Yung halimbawa, lumilipad na yung mga missile. Ilang milya yung layo ng missile
0: para ma-detect? Ito ba ay short range o long range? Wala na binanggit kahapon eh.
1: Oo, kung halimbawa, oops, nasa layong ganito na kalayo, detect na kaagad nila. Then yung process ng interceptor, gaano katagal bago siya lumipad at ma-intercept yung missile, sabagay, hindi na po pwede
0: hindi na po ipaliwanag. Pwede, hindi na pwede yun eh, kasi sa kanila na yun eh. Confidential na yun eh.
1: Yun na nga eh.
0: Ito rin para sabi ni nung tinanong ni Consul Dilig, ano yung pinaka kumbaga makukuha nating benepisyo? Ay sabi ni Consul Eljen, mapaprotektahan yung Puerto Princesa. May konting side comment si Consul Dilig, sabi niya. Makakaano rin ito, kumbaga parang yung mga kalaban natin ay baka mag-ano din.
1: Halimbawa lang na pero hindi siya pupuntirihin eh, kasi nga interceptor siya eh. Hindi mangyayari nang talaga. Pang protekta rin talaga.
0: Pero kapag may gera, yung mga military facility, yun ang unahin mong pupuntirihin kasama itong interceptor.
1: Alam
0: siyempre
1: ko na. Kung ito ay missile interceptor, huwag mo gamitin missile dito. May intercept niya eh.
0: Kaya nga, pero para hindi ma-intercept ang missile mo, ang una mong titirahin, yung missile interceptor ng bansa na kalaban mo.
1: Huwag mo gamitin missile.
0: Anong missile ang gagamitin mo?
1: Yung mga, pwede bang granada ang gamitin mo doon? Wala, madidetect yung yung missile eh. Tinuruan eh, di ba?
0: Pag mga, ewan ko lang ha, kung kaya niya i-detect yung supersonic missile,
1: hindi yun eh.
0: Oo, yung grabe yung sa Russia, di ba? Yung hinahirap talaga i-detect yun eh.
1: Pwede ba ito yung C5? Yung katulad sa
0: yung improvise IED?
1: Oo, yung mga ganun, di ba?
0: C5 na.
1: Sa Counter-Strike, di ba? Yung nilalagay mo yung C5.
0: Oo.
1: Tapos biglang sasabog yun. Pwede bang ganun na gamitin dito? Hindi, napag-uusapan lang. Di naman sa biro yun, di ba? Siyempre, pwedeng isipin yun. Okay, missile interceptor ito.
0: Okay.
1: Paano malalabanan ito? Huwag gumamit ng missile.
0: Hindi ka gagamit. Ibang gagamitin mo. Kasi di ba na-detect?
1: Oo. Mang missile pala ito eh. Pero in fairness naman, doon nakita natin na ito ay dagdag rin sa atin dito sa Palawan. Dagdag pwersa at protection kung sakali man na magkaroon ng gera.
0: Kaya nga,
1: just in case na halimbawa merong missile na paparating sa Palawan, sa Puerto Princesa, ito ay merong kakayanan para intercept yung mga missile na yan. Diba?
0: Ito yung tanong ni Consul Dilig.
1: Yung tanong niya.
0: I-play natin ng konti. Dilig ba?
2: Now, under Advice 13,
0: Medyo mahina eh.
1: Oo.
0: Mahina eh.
1: Di bali, abangan na lang nila. Pwede namang i-post yan, di ba? Sa page ng XFM.
0: Oo. Express! Express! Balita sa mga! Baka hindi kayo magalit yung China nito. Oy, meron na kayong anti-missile dyan.
1: Ba, mukhang lalaban na kayo, ha?
0: Lalaban na kayo, ha? Talaga na bang ano, ha?
1: Baka na ma-provoke sila, ha?
0: Yun ang... Yun nga, yun ang parang pinopoint ni, ano eh, ni
1: Consul Dilig.
0: Oh, na parang maka... Although, supportado niya ito, sabi, pero may pasupali ng konti na, ano. Express!
1: Express! Iwanan muna natin yung pong interceptor dito tayo sa 3K. Aba, naipasa na ho sa ikatlo at pinal na pagbasa yung pong pag-amyandahan ng sanggunian panlungsod ngayon pong Lunes, July, o kahapon po ito, July 13. Ito pong Ordinance Number 1282 o Student Assistance Program na magbibigay ng 3,000 pesos. Kaunang cash assistance sa mga public school student sa ilalim po ng K-12 sa lungsod ng Puerto Princesa. Inintay na lamang ang lagda ni Mayor Lucilo Bayron upang maging ganap na batas ang ordinansa. Ayon kay Consul Victor Oliveros, layunin ng inamyandahang ordinansa na gawing taunang binipisyo ang 3,000 cash assistance at magsilbing legal na batayan sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng ayuda. Target ng pamahalaang panlungsod na simula ng distribution ng cash allowance ngayon pong paparating na August 2026. Express! Express!
2: Balita sa umaga! Kung ilan ba yung anak nila, ano ba, mako-qualify ba? Qualified po kahit na lima o tatlo ang anak na nag-aaral ng K-12.
1: Apo.
2: Kailangan lamang na ito ay naka-enroll sa paaralan, ano po. At ito po ay bawat estudyante ang bibigyan po.
1: Express Balita sa Umaga. Dinig ho ni Konsehal Victor Oliveros.
0: Approved na yan kahapon.
1: Actually, matagal na itong batas. Last year pa, meron na talaga. Kailangan lang talagang baguhin. Kailangan lang amyandahan dahil yung pong original na ordinansa ay
0: school supplies.
1: School supplies. Gamit talaga.
0: Uniform. Gamit. Oh,
1: gamit.
0: Hindi po pwede ano eh. Pero ano lang to, for this year lang. May nakalagay din dyan sa ordinansa na...
1: Ngayong taon lang.
0: Ngayong taon lang.
1: O, na cash. Pagdating ng
0: next
1: school year, ano na?
0: Gamit na ulit.
1: School supply na. Ayun.
0: Nabitin lang kasi ngayon ang panahon eh.
1: Yan, sa panahon. Kasi marami kang isasaalang-alang. Yung pong pagtatahi niyan, libo. Na mga uniform. Diba? Sobrang dami niyan. Yung magiging supplier mo ng... sapatos.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino yung ibibid ba yan?
0: O, ibibid yan.
1: O, kung sino yung mananalo.
0: Pwede bang ano dyan? Yung Marikina shoes?
1: Marikina shoes?
0: Oo, so, para pwede. Maganda, di ba? Alam mo, meron sila doon, ano, yung sapatos, Choy? Yung gulong ng eroplano.
1: Gulong? O rin, napakatibay nun.
0: Tibay nun.
1: Kahit na ipalo-palo mo yun, di ba? Ilang bounce niyan sa simento. Napakabigat ng eroplano, pero baliwala sa gulong na yun.
0: Kaya nga.
1: At yun ang gagamitin?
0: Yun ang gagamitin.
1: Mukhang matagal yun bago masira.
0: Kaya, sana baka po pwedeng kausapin ng city government. Pwede naman yung negotiated meeting kape pagka sila lang yung ano, yung may ganun, di ba?
1: Oo.
0: Or baka po pwedeng...
1: Baka magduda sila
0: negotiated bidding.
1: Oo.
0: Sabagay, may mga provision kasi yan eh. Kung kailan ka lang pwedeng mag-negotiated bidding, baka hindi pumasok doon sa ano.
1: Sa criteria.
0: Oh. So, pero maganda kung ano kasi baka yung sapatos baka ilang yung nabibili lang diyan na pag nabasa.
1: Oo.
0: Sira
1: na rin
0: sira
1: kaagad.
0: Na kaagad. Pero kung
1: sayang din ng pera.
0: Oo, kung yung ano yung galing sa Marikina shoes, yung gulong ng eroplano.
1: Pambihira.
0: Noon.
1: Kaya lang, sobrang dami noon pag kayo nagagamitin mo.
0: Oo, dami yung
1: eroplano. Diba, marami yung eroplano na papalitan agad ng gulong.
0: Oo, marami.
1: Pwede pa ito, kaya pa ito. Hindi.
0: Or
1: pag
0: pwede
1: talagang hindi na pumasok sa standard nila, palitan na yan.
0: Oh, pwede bang yung mga mag-donate na lang yung mga airlines ng gulong. Tapos kaya, gawin na lang natin sa puerto.
1: Kaya nga eh, di ba? Pero dito, sa pagkakataong ito, cash, 3,000 pesos. Oh. Ang plano po ay, ngayon pong paparating na August, sisimulan yung pong distribution ito.
0: Meron pa itong 15 days na ano, Choy?
1: Publication.
0: So, kung kahapon, pinapamadali ni Consul Oliveros sa Secretariat. Sabi niya kalator ni Hilario na pamadaliin yung yung pag-publish saka ano para maano kaagad. So kung ngayon, ngayon ay
1: 14.
0: So kahapon na approve, itatransmit yan sa papipirma pa pala sa mga ano yan. City Councilor.
1: Oo, oh, pipirmahan pa yan. Oh, so, hanggang makaabot pa yan kay Mayor.
0: Oo, oh, dapat matapos ng ano ngayon at matapos ng nila Attorney Hilario yung ano, yung papirma sa mga City Council. Tapos may pasa na rin ngayong linggo kay Mayor. Mm-hmm. Pag napirmahan, 15 days pa na ano?
1: Publication.
0: Publication. Mm-hmm. Kung 15 days yan, dapat sa 15. Oh. Ito 15.
1: Oo, oh,
0: mapublish na para umabot ng Agosto.
1: Katapusan. Ang target naman dito sabi ni Consul Bitoy mga nasa second week eh.
0: Second week. So aabot.
1: Oh. Aabot siya. Okay.
0: Second week ng August.
1: Yan oh.
0: So kung ngayon pa lang maano basta may 15 days requirement eh.
1: Oo.
0: Na publication. So kung second week ng August aabot din. Aabot.
1: Ayo. Pasok pa rin, di ba? So ito magandang balita ho ha. Ito ang advantage po kayo po ay mayroong sabay-sabay na anak nung mga 90s. Mga panahon na yon at ngayon ay mga estudyante na hindi mga 20 siguro, di ba? Masyado nang malayo yun.
0: Tayo pala yun.
1: Oo. Kung merong kayong anak na sabay-sabay, di ba? Merong kinder ngayon, merong grade 1, grade 4, high school.
0: Isang basketball team.
1: Pambira, di ba? Paldo. Sabihin doon, nako, malaki-laki yung inyong pong matatanggap. Oh,
0: kasi ito ay per student.
1: Yan. Yeah,
0: hindi ito per parent.
1: Yan. Kung halimbawa, dalawang anak, tatlong anak, isang magulang, walang problema, basta nag-aaral. Basta nandoon yung pong, ano bang kailangan nila doon? Enrollment form?
0: Oh, enrollment, saka may ano na yan eh. May... Basta naka-enroll ka.
1: Yan, naka-enroll. So, ito ay tinatanong din ng mga taga-munisipyo.
0: Ay, sa puerto lang ito.
1: Sa puerto lang.
0: Oh, yung kung ikaw ay taga-munisipyo, dito ka nag-aaral, yung guardian mo yung ano, yung...
1: Tatanggap.
0: Oh. Halimbawa, kasi yung parents mo nasa munisipyo eh. Pero ikaw, may guardian ka eh.
1: Oo.
0: Halimbawa, yung tito mo. Yung tito mo, dito ka na kay tito mo.
1: Yan.
0: Yun ang mag-ano. Oh. Kasi yung ID, Choy.
1: Pwede ho.
0: Yung ID. Ng, ano eh.
1: Ng estudyante, kung sino yung guardian.
0: Oo, oh, kasi yung estudyante. Kasi hindi pa pwede yung estudyante tumanggap.
1: Hindi po
0: kasi
1: pwede.
0: Minor de edad.
1: Baka mamaya mawala yung pera pa.
0: Oo, oh, so kung yung ID mo ay nasa munisipyo, hindi pwede yun.
1: Hindi pwede.
0: Kailangan yung ID mo, may address ng Puerto Princesa.
1: Ayun, dapat. Oo. Sa mga munisipyo naman, pwede naman po itong gayahin. Oh, depende lang sa
0: magpasa rin sila ng ordinansa.
1: Oh, tsaka depende rin sa laki ng pondo ninyo.
0: Yun.
1: Kung 3,000 dito, baka gusto niyo 300 sa inyo para meron din.
0: Pwede.
1: 300 lang, pwede.
0: Kaya-kaya yan dyan sa bayan ng Rojas.
1: Rojas, pwede. Kaya-kaya.
0: Kaya-kaya dyan sa bayan ng Batarasan ni Mayor Iba.
1: Malalaking munisipyo, di ba?
0: Kaya-kaya dyan sa bayan ng Brooks Point ni Mayor Benedito.
1: Sa Taytay, ganun din. Malaki ang Taytay.
0: Oo, kaya Mayor... Salbami doon, di ba?
1: Hindi ko kabisado yung ano eh.
0: Taytay?
1: Oo, sa Taytay. Pero, yung mga malalaking mga munisipyo, pwede nyo na pong tignan ito at pag-aralan. Di ba? Yung mga SB, pwede ko kayong magsimula sa budget officer ninyo. Di ba? Kunting ano lang, pagkonsulta. Kung tingin ninyo po, pwede, sa maliit na halaga, gawin natin para ho sa mga estudyante.
0: Si ano pala, dahil ang kanilabi natin, baka mali tayo eh.
1: Saan? Nanggit mo yung Salbami, di ba?
0: Salbami.
1: Congressman.
0: Norbert Lim pala. Sorry. Si Mayor Norbert Lim sa Taytay. Sorry. Sorry po ha, mali. Congressman pala.
1: Congressman, o.
0: Congressman pala si Mami Rose Salbami.
1: Yung mga kapanahonan, talagang Salbami, di ba?
0: Oo, oh, Salbami.
1: Yung Taytay.
0: Parang alam ko parang middle name nito, Salbami din.
1: Healing?
0: Dito sigurado ha. Basta ako kay Mayor Norbert Lim.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala sa iba pang balita, dito na tayo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: Absuelto o convictado. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, umasa po ang House Prosecution Panel na papayagan ng impeachment court na makatistigo si NBI Director Jaime Santiago. Si NBI Director Melvin Matibag, pinaghalo. Jaime Santiago Matibag. Dalawang director yun, ha? Na makapagtistigo si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kahit kasalukuyan itong nasa Thailand. Sa press conference kahapon sa ikaapat na araw ng paglilitis, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Chua Chua na hindi pa tuluyang tinatanggihan ng impeachment court ang kahilingan dahil inatasan pa silang magsumiti ng written na manifestation. Ayon kay Chua, mahalagang mapagbigyan ng kahilingan upang hindi maantala ang paglilitis habang inihintay ang pagbabalik ng NBI chief sa bansa.
4: Mga pinag-uusapan dito yung binitawan na kaso at hindi naman yung issue ng assassin. So walang kinalaman yung assassin dito sa pagbabanta. Dahil pwede namang matuloy yung pagbabanta kahit namang walang assassin. So, ang pinag-uusapan dito sa grave threat ay yung binitawan at yung bigat na binitawang salita at pagbabanta ng ating Vice Presidente.
0: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
3: Absuelto o convictado.
0: Pero kahapon, Choy, nag-rule na yung impeachment court. Oo. Na sa Lunes.
1: Monday.
0: Sabi ni Senator Win Gatchalian kagabi.
1: Wala ngayon, wala bukas, Monday naman. Hindi,
0: meron, pero si NBI Chief, si NBI Director Matibag,
1: okay.
0: Sa Monday siya harap. Okay. Ngayong araw na ito, itutuloy pa yung cross-examination na ginagawa ni Attorney Vin Lua ng defense team.
1: Okay.
0: Oo, gabi na natapos kagabi, Choy. Pinatigil na ni sabi ni Senator Subiri, bukas naman. Bukas kasi pagod na, gutom na. Oo, so ito tuloy mamaya yan, after ng cross-examination, tapos redirect, tapos cross-examination, tapos dalawang testigo. Yun ang si Director Matibag, si NBI Matibag, si Director Jaime Santiago Matibag.
1: Kasama.
0: Si Director Melvin Matibag sa Lunes.
1: Monday.
0: Pero kahapon, matindi yung nasalang. Grabe, kung ikaw nakaranas ka na mag-witness, ang hirap. Grabe, ilang oras yun? Sa alas 2 hanggang mag-alas 8 na yon ng gabi. No,
1: haba.
0: Oo, kaya...
1: Noong una may kodigo pa eh.
0: Oo.
1: Kaya lang natanggal yung kodigo.
0: Wala eh, kasi nga... Nakita natin kahapon yung technicalities talaga yung binira ni Atty. Vin Lua ng defense eh. Yung nagkaroon ng yung mga dokumento, Choy. Tama kami sir, kukwentuhan tayo. Sabi mo yung mga dokumento kailangan talagang malinis.
1: Oo.
0: Lumabas kagabi sa pagtinig kahapon, yung mga nauna yung... yung pag-subscribe, tapos huli pala yung mga affidavit na ganyan. Maraming, sabi nga ni Senator Tolpo, Erwin Tolpo, kaya na didismiss yung kaso sa mga korte kasi minamadali yung mga papel. Sabi niya, totoo, nakita natin, napanood natin yung video ni ano ni Vice President Sara Duterte.
1: Oo.
0: Pero pagdating doon sa mga dokumento,
1: yan, tayo technical.
0: Technical, doon tayo na ano kaya doon nadali kahapon si ano si Atty. Lutok si ng NBI sa para sa akin more on technicalities yung tinira ng depensa kahapon.
1: Yun.
0: Yung mga dokumento na sinabmit nila. Yun ang ano doon kahapon ay nagkasalabat-salabat na yung statement doon sa dokumento.
1: Oo.
0: Nangyari.
1: Abang ho kayo ha dahil tinututukan ho ng buong Pilipinas ito ang impeachment trial na nagaganap po ngayon.
3: Ang sweldo o konviktado.
1: Dako tayo sa ating mga live report. Kamalayan po ng mga Palawenyo sa Disaster Resilience Pinalawak ho ng PDRRMO Static Display isinagawa ang tropa mo sa balita Alison Salvatos.
5: Pinalawak pa ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO ng Pamalang Panlalawigan ng Palawan ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan at kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng dalawang araw na static display na kanilang isinagawa sa Robinson's Place, Palawan. Ito nakalipas sa Hulyo 11 at 12 bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Pinakita sa natin ang aktibidad ang iba't ibang rescue equipment at emergency response assets habang binigyan naman ng pagkakataon ang ilang kalahok na subukan ang rappelling at ang mga estudyante ay sumailalim naman sa basic ropemanship orientation. Ayon sa Pamalang Panlalawigan, layunin ng programa na palakasin ang kultura ng kahandaan at disaster resilience ng mga Palawenyo sa pamamagitan ng tamang impormasyon, pagsasanay at maagap na paghahanda. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pagandaan din po natin ang ating pong kalusugan araw-araw. Araw-arawin din pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
0: Samantala, sa iba pang balita, temporary permit to operate ng beach bus sa bayan ng El Nido, sinuspindi na ng LGU El Nido sa wakas! Thank you, ano ha? Thank you, Mayor ha? Yun ang pinagpupugay natin si Mayor. So, meron ng lakas ng loob para isuspindi ha? Katropa mo sa balita, bilyan mo siya!
6: Sinuspindi ng Pamalang Bayan ng El Nido ang temporary permit ng Beach Bus Transport Corporation dahilan sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa mga kondisyon ng kanilang permit. Batay sa inilabas na notice and order of immediate suspension of temporary permit, kabilang sa mga paglabag na binanggit sa kautusan, ang paggamit ng mga barangay at municipal roads bilang loading, unloading, paradahan, dispatching at terminal area nang walang otorisasyon. Kabiguang magtayo at magpanatili ng otorisadong terminal na may sapat na pasilidad para sa mga pasahero, hindi pagkuha ng kinakailangang endorsement mula sa sangguniang bayan at patuloy na hindi pagsunod sa mga legal na direktiba ng lokal na pamahalaan. Dahil dito, iniutos ang agarang pagtigil ng lahat ng operasyon ng beach bus sa ilalim ng nasabing permit. Inatasan din ang pamunuan ng beach bus na ihinto ang paggamit ng mga pampublikong kalsada bilang terminal. Tuparin ang lahat ng mga natitirang requirements, magsumiti ng patunay na pagsunod sa loob ng 10 araw at makipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan ng munisipyo para sa inspeksyon bago ikonsidera ang pag-alis ng suspensyon. Samantala, inatasan ang El Nido Traffic Enforcement Group, ang Pulisya El Nido at iba pang law enforcement agencies na mahigpit na ipatupad ang nasabing suspension order. Nagbabala rin ang LGU na kung mabibigong sumunod ang kumpanya, maaari nang tuluyang bawiin ang temporary permit ito, tanggihan ang mga susunod na aplikasyon para sa permit at magsampa ng kaukulang administratibo, civil at criminal na kaso laban sa mga responsable. Ang kautusan ay pirmado ni Acting Municipal Mayor Joel Rosento at epektibo agad sa oras na matanggap ito ng pamunuan ng Beach Bus Transport Corporation. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng nasabing kumpanya. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ka araw-araw ng Santol Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bili mo siya, XFM News.
0: So, mas maganda sana kung si Mayor talaga yung nakapirma eh. Acting si Vice Mayor pala yung nakapirma.
1: Sana si Mayor.
0: Kaya nga, sana si Mayor nakapirma eh.
1: Bakit kaya hindi kaya ni Mayor?
0: Kaya,
1: meron dyan sa beach bus na yan.
0: Kaya nga eh, bakit kailangan yung acting mayor pa yung magpirma?
1: Kaya ba magpaliwanag ni Mayor tungkol dyan?
0: Kaya. Nagtaka lang tayo, no? Bakit si Mayor mismo?
1: Tsaka tignan mo kung hindi ito na-expose.
0: Oo. Oh.
1: Diba? Malaya, nakakabiyahe, papasok at palabas sa secondary o interior road. Ito mong beach bus, kapila nang meron palang paglabag doon sa kanilang temporary permit na hawak from LTFRB. Diba?
0: Kaya eh. Diba? May mga paglabag.
1: At hindi nahuhuli yun, ha?
0: Oo, hindi.
1: Diba? Kasi kung talagang gustong manghuli ng mga enforcer natin, pwede at gagawin nila yun. Pero baka naman merong sinusunod na utos. Baka lang naman.
0: Kaya. Ano kaya ang nangyari? Bakit siguro, baka ba yung sabihin ni Mayor? Hindi, may travel ako eh.
1: Oh.
0: Kaya pinirman, hindi ako ang nagpirma niyan.
1: Ah, ganun ba?
0: Diba? Pero bakit kaya nga hindi si Mayor ang nagpirma? Bakit kailangan ng acting?
1: Yan ang tanong, diba?
0: Mas maganda sana kung si Mayor talaga.
1: Sana.
0: Ay, kasi pwede, hindi, nasa travel kasi ako.
1: Pero hindi dahilan, diba?
0: Sorry ha. Pero akala ko kasi pinagpupugayan ko na kanina eh.
1: Na, akala mo si Mayor.
0: Akala ko si Mayor eh. Pumirma eh.
1: Acting Mayor pala.
0: Acting Mayor pala. Ay sa posisyon ni Vice Mayor Rosento, sa una pa lang na posisyon niya, ano na talaga siya sa beach bus kasi nga walang endorsement eh.
1: Mm-mm.
0: So, ini-expect natin si Mayor sana.
1: Para makabawi rin kahit papano kasi yung mga taga doon sa kanila ay tinitignan din yung mga nangyayari na oops, mukhang si Mayor, di ba? So, para makabawi sana kung siya ang piperma.
0: Siya ang piperma.
1: Kahit papano, okay, ito pala si Mayor.
0: Ito, talagang kakampi pala natin ito. Tinitingnan yung ating kapakanan
1: yeah.
0: Ng mga maliliit na mga tricycle driver. Aba, hindi pala si Mayor ang pumirma. Acting Mayor.
1: Oh. Samantala, Guardia ho sa Quezon, Palawan, nakipagdumugan ho matapos po mag over the bakon. Tama ba? Mag-over
0: the bakon.
1: Yeah. Ito pong high school student. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
7: Nag-viral ang nangyaring pagdudumugan ng isa umanong grade 8 high school student na lalaki at isang gwardiya ng Quezon National High School sa Quezon, Palawan dahil raw sa pagtangkang pag-over the bakod ng mag-aaral kamakailan kung saan sa pagkipagpanayam ng news team sa gwardiya na si Alias Dung 28 News anya bago raw ang insidente ay may iniwan siyang mahalagang bagay na kanyang pamamayari sa lagbok subalit ito raw ay kinuha ng nasabing 14 anyos na estudyante kaya ang resulta ay balak sara nitong idulog sa guidance office para mapayuhan sa maling nagawa. Yun nga lang ay mabilis itong tumakas hanggang sa mapanagpo daw sila kung saan sila nagdumugan ay pakidong hindi na niya pinewersa ang estudyante dahil kasi baka siya ang mabaliktad o makasuhan samantala nagdamo na sugat sa bandang muka at sa bandang leeg ang gwardyang si Dong matapos raw na siya'y masupsup at kagatin habang sa ngayon inaasahan namang magkakaroon ng pagpupulong ang kinatawan ng nasabing eskwelahan kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Cease the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cease the Pain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
0: Kaso ng malaria sa bayan ng Rizal ngayong buwan ng Hulyo muling tumaas. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Inilabas na ng Municipal Office Rizal kahapon July 13, 2026 ang pinakabagong datos ng kaso ng malaria sa bawat barangay. Base sa datos mula sa Online Malaria Information System, pumalo na sa 1,176 ang kabuuang bilang ng kaso ng malaria. Ayon sa MSO, ang tatlong barangay na may pinakamaraming naitala ay ang Barangay Ransang na mayroong 235, Punta Bahan na mayroong 227, at Taburi na mayroong 138, na sinunda naman ang Barangay Panalangaan na mayroong 126, Kampong Ulay na mayroong 136, Pulasya na mayroong 82, Lato na mayroong 70, Kandawagan na mayroong 62, Ira na mayroong 52, Kanimpaan na mayroong 30, at Barangay Bunog na mayroong 18. Sa ngayon ay binibigyang prioridad ng MSO ang surveillance at maagang pagtukoy ng kaso at mamahagi ng gamot sa mga apektadong barangay. Paalala ng nasabing tanggapan sa publiko, gumamit ng kulambo tuwing matutulog, linisin ang paligid at takpan ng mga lalagyan ng tubig, magpatingin agad sa pinakamalapit na health center kung may lagnat o iba pang sintomas ng naturang sakit. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM.
1: Mahigit 411 billion na supplemental budget ng Puerto Princesa para sa kasalukuyang taon, inaprubahan no sa ikatlo at huling pagbasa. Mababa mo sa balita, Girlie Kardashian.
9: Inaprubahan na kahapon July 13 sa ikatlo at huling pagbasa sa sangguniang panglungsod ang Supplemental Budget No. 2 ng Puerto Princesa para sa kasalukuyang taon na nagkakahalaga ng 411,194,416.65 centavos. Ilan sa malalaking proyekto na popunduhan ng pangalawang supplemental budget ng syudad ang paglalagay ng 800 kilowatt hybrid on-grid off-grid solar power system para sa buong City Hall complex na nagkakahalaga ng 105 million pesos. Kabilang din sa popondohan ang construction ng drainage system mula Matahimik Road hanggang Purok Buhanginan Phase 2 sa Barangay San Manuel na may kabuuang halaga ng 110 million pesos at ang pagtatayo ng gasification facility sa bahagi ng sanitary landfill sa Barangay Santa Lourdes na nagkakahalaga ng 94 million para sa mga hazardous and hospital waste ng mga ospital sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kardashian X sa FM News.
1: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapon ng buong persa ng XFM Network Philippines.
0: Tusilito isulat live mula dito sa XFM Broadcast Center Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
0: Mabadea Kapya, napapakinggan rin po kami sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita, ka Gerald Gales.
0: At ako naman sa katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
3: Express, Express, Balita sa Umaga.
10: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
14: ng
13: sakit.
14: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay,
10: uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
13: Sansum Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sanfon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor. Mabili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
3: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
21: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili
3: sa mga Santon Plus Gold.
22: Ako si Weng. Tanggal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
23: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanfon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Sanfon Plus Coffee ka na. Sanfon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
24: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
25: XFM.
26: Mga katropa,

0: 7:03 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pool ang bawat Bullseye.

0: Kamusta? Sumisikat, sumisilip yung araw. Ganda yan para matuyo yung mga basa. Mga basang kalsada, tsaka yung mga putik. Mga kaibigan, ha? Ang palatuntun ng Bullseye! Bullseye! At ito sa atin yan ang Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider sa Palawan. Alam nyo, maraming gustong maging healthy, di ba? Pero ayaw nila yung ano, ayaw nila yung komplikado. Umpisahan nyo ba sa tsaa? Oo! Yung tsaa! Shanton Gold Herbal Tea! Meron itong mangustin. Meron itong Shantons. Ha? May antioxidant na tumutulong sa katawan. May moringa din, may quercetin at vitamins. Ha? Tapos may turmeric pa. Ha? Na may curcumin. Simple lang. Araw-arawin mo, Brad, Shanton Gold Herbal Tea. May ginagawa ka na sa katawan mo. Ginagamot mo. Pinapaganda mo na yung kalusugan mo. Tea. Herbal tea. Ito yung iniinom ni Batman tuwing umaga. Alam niyo kung bakit? Bat tea. Batman eh. Di ba? Bat tea. Ayan, iniinom ni Batman yan. At alam nyo, yung toxin na iipon sa katawan natin, hindi natin napapansin yan eh. Diba? Kaya ginagawa natin dyan, umaga, gabi, tsaa. Shanton Gold Herbal Tea, mga katropa, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi man siya biglaan, pero ramdam mo na mas magaan sa katawan. Shanton Gold Herbal Tea, mabibili yan sa mga partner nating si Tambo, partner natin yan, partner nating mga pharmacy. Speaking of pharmacy, ito sa lungsod, kahapon nandyan ako, Axel, sa Biochemi Santa Monica, pila. Bili tayo ng tiki-tiki for baby. Meron kasing naibigay sa ating American Labrador. Binibili natin siya ng tiki-tiki for baby. Painom natin yung maganda sa mga 3 months, 4 months old na ano yan eh. Ha? Aba! Yung sinusundan ko, bumili siya ng 2 pad ng Shanton Herbal Capsule. Oo, kompleto pala dyan. Biochemist Santa Monica. Kompleto. Kaya good morning ka-partner natin yung pharmacy sa Palawan.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, suelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Mga katropa, kahapon ha, yung pang-apat na araw ng impeachment trial. Aba, talagang ma-action ha. Umabot ng alas 8, mag-alas 8:30 na, ginabi na. Pero hindi natapos yung cross-exam na sa Senado, katropa natin, Silvestre Rambo Labay. Sir Rambo, good morning.
2: Good morning, katropang Louie. Ngayon ay ikalimang araw na mamaya ang impeachment trial, kung saan ay 6 na araw na lamang ang kailangan sa Article 4. Dahil 11 yan, katropang Louie, no? At natapos din kahapon ang nagpapatuloy na impeachment trial. Kagabing natapos ito, kagabing alas 8:12.
0: Yun?
2: Na nagsimula alas 2:30, no? Humigit 24, ganon, ng hapon, kung saan inanyayahan si NPI Director Attorney Melvin Matibag na dumalo sa Lunes sa July 20 Habang si NBA Regional Director Attorney Jeremy Lotok naman ay tumistigo bilang saksi ng House of Prosecution ay magpapatuloy naman sa kanyang testimonya mamayang hapon, no? Dahil hindi pa natapos. At pagkatapos ni Attorney Lotok ay isasalang naman si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, base yan sa subpoena at testificandum na inisyo naman sa kanya. At sa Wednesday, bukas, July 15, ang witness na isasalang sa presentasyon ay si Captain Belinda Bello na mayroon ding oral argument, no, sa bukas sa bank deposit at BIR documents sa Pinas kung saan ay binibigyan ng 10 minuto ang bawat panig, no, para mag-argue sa kanilang position base yan sa memoranda na kanilang inihain, at 3 minuto para magkaroon naman ng rebuttal ang magkabilang panig. At doon sa puro typo, no, ay binanata ni presiding officer Senator Chis Escudero ang testigong si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng BAR, matapos ngang napansin mga pagkakaparehong pagkakamali sa mga isinumiti nitong dokumento sa Senado kahapon. Hindi napigilan na katropang Louie ni Senador Escudero na questionin ang kredibilidad ng mga papeles at taasang tinanong yung abogado kung typo na yung typographical error ba yung affidavit, no, typo yung subpoena. So yun ang ano. At sa bandang huli din, sa huli ay binigyan din ni Presiding Justice Senator Escudero na hayaan na lang daw lamang yung mga dokumento, yung mga magsalita, no, mismo yung dokumento mismo para sa kanilang sarili, para magsilbing pinakamainam, no, pinakamaganda na ebidensya sa kaso yung mga dokumento. At sa pagpapatuloy pa rin kahapon, no, sa impeachment trial, abay tinanong din ni Senador Rafi Tulfo si Defense Counsel Attorney Mark Binluan kaugnay pa rin ng Operation Romanov, no, sa naging payag ni Attorney Binluan noong nakarang impeachment trial ay kung magpapatawag ba ng testigo o witness kaugnay dito upang patutuhanan naman ang naturang operasyon. Nag-ugat kasi ito doon sa ko yung magpapatuloy yung hinihingi yung ulo ng presidente,
0: yun,
2: no, kung saan ay doon sa presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ngang buksan ng Senado yung USB, no, at ilang portion lamang yung ipinapakita at pinaparinig, no, na naglalaman ng dalawang bahagi ng video kung saan ang umano'y sinabi ng ni VP Sara na nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong BBM. So yun, ang sa isinagawang yung pagbubukas ng USB, si NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Regional Director Attorney Jeremy Lotok ang tumistigo bilang saksi. Siya yung saksi ng House of Prosecution. At pinahagi katropang Louie ni Attorney Lotok, bukod dun sa video ay nakalap din nila yung mga naging reaksyon na mga nakatanggap ng naturang mga pahayag, no, kabilang yung pangulo at mga iba pang agency o mga ahensyang may tungkuling tiyakin yung kanyang seguridad. Ibinigyan din ni Attorney Lotok na natuklasan ang reaksyon mula dun sa pangulo mismo, no, BBM na House Speaker na may kaugnayan doon sa ibang ahensya ng gobyerno na ang trabaho ay pangalagaan yung buhay ng presidente at national security, katropang Louie. At doon pa rin sa nagpapat-yes.
0: Medyo nasisilipan kahapon, ano, ng depensa to Attorney Mark Binluan si NBI. Yung execution ng mga apidabit, parang may sinasabi na typo error kasi yung ma'am naging mama. Apat na beses ginamit, iba-ibang tao ang nag-execute.
2: Kaya nga binanggit ni Senator Chis Escudero doon na hindi niya mapigilan talaga, no, si Senator Escudero na talagang tanungin, no, yung kredibilidad ng mga papeles at ang tinanong ng yung ang si Attorney Lotok kung typo ba No, yung affidavit.
0: Hindi niya masagot.
2: Pati yung affidavit.
0: Hindi daw siya gumawa. Hindi daw siya gumawa noon eh. Hindi niya masagot.
2: Eh sabi na lang ni ano, Presiding Justice Senador Escudero na hayaan na lamang yung mga dokumento magsalita.
0: Pero sinabi kahapon ni Senator Erwin, sabi niya, oo, may punto yung kaso, pero nate-technical, lalo dun sa, nangyayari yan ha, kahit sa RTC, nate-technical dahil sa mga ganyang mga error. Kasi nga naman, siya yung pinaka-hepe, si Attorney Lotok eh, siya yung pinaka, tapos siya rin yung nag-submit nito, siya yung sila yung nag-imbestiga, pero hindi niya napansin tong mga typo error na ito. So baka masilipan doon, yun ang binanatan ng binanatan, sinilip ng sinilip ng depensa.
2: Bukod dyan, kinwestiyon din ni Senator Judge Aimee
0: Marcos
2: yung timeline no ng investigasyon FBI kaugnay doon sa kasong grave threat no laban kay VP Sara Duterte. Matapos ngang mapansin na hindi pagtutugma ng mga petsa sa mga dokumento iniharap sa impeachment trial kahapon no, ipinunto ni Senadora Marcos ang isang subpoena na may petsang November 6, 2024, samantalang ang panawagan para imbisigan ang online press conference ni VP Sara ay may petsang November 24, 2026.
0: Tama, tama.
2: So magkaiba. Mm-hmm. November 6 yung tinopoy sa Sampina, pero yung panawagan para imbisigan in November 2026.
0: No? Nasilipan kahapon yung prosecution. Ito pa, Katropa Rambo, yung mga media pinatawag, pina-identify sa kanila yung authenticity ng ano ng video. Pero ang ipinakita sa kanila at ipinarinig yung bahagi lang, yung parang six minutes, pero ang duration time ng online press ko na yon o press briefing ay 2 hours.
2: Ilang portion lang, samantalang bahagi lang doon, parang inaano lang yung tao, no, na ito yung ilang portion lang eh, yung nag-aano lang, samantalang ang haba nung
0: nasisilipan eh. Pero ang matindi, Katropang Rambo, si tinanong ni Senator Chis, magbi-break sana kahapon eh. Sinasabi ni Senator Migs, sabi niya eh, teka muna, 6 na oras na tayo rito, tama na, pagod na kami. Nung tinanong ni Senator Chi si Attorney Binluan yung depensa, matatapos na ba kayo? Sabi ni Attorney, no, Your Honor, we are far from over. Ibig sabihin, kahit baka umabot ng alas 12 ng gabi, kaya tutuloy na lang mamaya, Katropang Rambo.
2: Tama yung sinasabi ko, na aabot ng 7 to 8. Hindi ako nagkakamali.
0: Tama,
2: mo, yung kahapon, nung sabi ko, aabutin ng 7 to 8. Dati, ang normal, doon kay Kalilong, ay 5:30 to 6 lang. Tapos na.
0: Kasi nakakasilip na si ano eh. Mainit na si depensa. Unti-unti na nilang nasisira yung credibility ng mga dokumento. At dahan-dahan, medyo lumilihis na si testigo ni prosecution. Kaya ayawan natin mamaya kung ganun pa rin yung ano. Kasi medyo pagod na eh. Pagpagod ka na, hirap ka na mag-isip. Oo.

0: Victor Matibag sa Bangkok, Thailand. Kung yung at alam mo katropang Louis ay 11 days to tong Article 4 pa lamang. So aabutin pa na kalimang araw na mamaya. Mm-hmm. So anim na araw pa.
1: Okay.
0: Katropang Louis doon pa lamang pa. Sa impeachment trial at mamaya katulad ng binabanggit ko ay inaasahan na isasalang muli si Attorney Lotok at pagkatapos sa kanya, kung matatapos na siya, yung OVP, Chief of Staff ni Vice President Sara, si Attorney Sulaika, pero magtatanong ka kasi ang mag-imbita nito yung prosecution. So, yun.
2: At ang katropang Rambo, medyo exciting ito mamaya kasi mukhang balita diyan sa Senado, mga correspondent natin diyan, mga kasama natin diyan sa Anap Boy, si Attorney Lorna Caponan ang mag pipresenta sa kanya at magdi-direct exam. Ba?
0: Magdi-direct exam kagad
2: si Caponan.
0: Ito yung tinatawag nilang
2: Miriam?
0: Hostile witness.
2: Hostile witness. Oh.
0: Kasi ang nag-imbita ang prosecution, knowing na si Attorney Sulaika ay kay OVP.
2: OVP.
0: Dapat siya yung imbitahan na. Pero ang depensa, bakit sa prosecution?
2: Yun.
0: Ang nag-deny, di ba?
2: So, tingnan natin na magiging sagutan mamaya kasi si Attorney Sulaika, abogado rin yan eh. Si Attorney Caponan, litigator din niya, no?
0: Ang tanong kasi, bakit siya yung testigo ng
2: prosecution?
0: Siya yung kilala naman siya, Attorney Sulaika, na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte.
2: Hindi naman bumaligtad si Attorney Lopez. Hindi natin alam.
0: Ibitahan lang siya ng prosecution. Cross-exam kagad yan. So mamaya, malalaman
2: natin.
0: So, marami pang mga lulutang at iba-iba pang mga argumento
2: Prepare na lang so, tayo yan. Mamaya ng kami nagpiprepare dito. Nagko-cover kami, nag-hook up sa Senate, nagpiprepare kami ng popcorn. Kasi ang haba.
0: Popcorn. Abot na naman alas 8 yan. Kasi katulad ng binabanggit ko, kung si Kalilong lang yung nakaraan, umabot ng 3 araw.
2: Kaya
0: so yan, malalaman natin.
2: Okay.
0: So, yan muna. Ako si Katropang Sylvester Rambo Labay para sa BPSR impeachment coverage. Absuelto o convictado.
3: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
2: Nasisilipan na kahapon ni Attorney, galing ni ni Attorney Binluan ng depensa. Dapat ito na lang yung nag-cross-exam kay Kalilong eh. Kay Attorney Narbasa, no? Ang galing siya, Alam mo lang, medyo parang walang alam kung titingnan mo yung physical appearance ng mukha ni Attorney Binluan. Pero lupit, ha? Ang lupit. Pati yung affidavit na ipresenta ni Attorney Lotok ng regional director ng NBI, mga kaibigan, nasisilip niya kasi dapat ma'am eh. Ma'am, di ba? Ibig sabihin ng ma'am, parang pinapatutungkulan si BP Sara, pero mama, may mama eh. At iba-iba yung iba-ibang tao yung nag-execute ng mga affidavit niya na may typographical error, mga kaibigan. So, sinisilip ng depensa, binabasag nila ng binabasag yung kredibilidad ng testigo at ng mga dokumentong na ipipresenta. Diba, mga kaibigan? Sinalo nga agad ni prosecution yun eh. Diba? Sinasabi ng prosecution kahapon, huwag tayong maligaw, Your Honors. Dito pa rin tayo sa issue, dito sa demanda, dito sa gusto naming patunayan na may grave threat inciting to sedition, ha? Mga kaibigan, yung kaso. No, doon nila talagang ayaw nilang ilis eh. Pero binabasag ng depensa. Mamaya, tuloy-tuloy, 8:30 na, hindi pa tapos mag-cross-exam si Attorney Binluan, yung depensa eh. Sinasara pa na siyang i-cross yung testigo na kapwa niya rin abogado, ha? NBI yan, ha? NBI. mga kaibigan, ano? Sabi sa

0: Kanya ni Senator Chis, gano'n pa ba kahaba, Council for the Defense? Sabi ng ni Attorney Binluan, Council for the Defense, we are far from over, Your Honor. Pampira, 8:30 na yun, ha? So, tingnan natin mamaya, mga kaibigan. At yan ho, mapapanood po ninyo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page at saka sa 104.7 FM. Kung nagmamaneho kayo, may dala kayong radyo, nasa palengke kayo, mapapakinggan nyo yan, no, mga kaibigan, dire-diretso. Hanggang ito, sinasabi ho ng XFM, no, sa buong Pilipinas. Kailangan masubaybayan ho ng ating mga kapwa Pilipino yung mga pangyayari dito. Para malaman natin, kasi ito na yung proper forum para malaman natin kung may mga katotohanan ba, yung noong kasi, yung doon sa mini trial na ginawa ng Quadcom, no, nila Barbers, mga kaibigan, walang napatunayan doon eh. Walang nakasuhan. Parang naging press conference o naging source lang ng mga komentaryo dahil may mga nailabas doon na mga, ito rin yun eh, ito rin, grave threat, confidential pan yun. Pero walang in-aid legislation, walang nakasuhan. So ito na, korte na to, malalaman na rito mga kaibigan. Kaya dapat masubaybayan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo dito sa Palawan, yung mga nangyayari, lalong-lalo na dyan sa bahagi po ng Senado na ngayon ay tumatayong impeachment court, mga kaibigan, dito sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Bueno! Lipat naman tayo ng bahagya, no? Mamaya, balikan natin yung mga impeachment trial na yan. Mayroong development. Kung matatandaan natin, alam niyo naman, di ba, sinasabi ko sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga tagapakinig, hindi ho natin, pag inumpisan ho natin yung isang trabaho, isang issue, hindi natin tinatapos yan hanggang hindi ho natutuldukan. Yung tropa ng mga katropa. Ba, tropa ng mga katropa, ha? Standby mo na, bibigyan ko muna ng ano to, intro. Ang pumunta dyan sa El Nido, Palawan. Dahil hindi nga tayo kumbinsido doon sa mga report sa atin na pahingi akong video may nilalabag doon sa kanilang mayor's permit, tempo mayor's permit, itong isang bus company, itong beach bus, dyan sa El Nido. Inuulit ko, wala ho tayong, hindi ho natin tinututulan yung mismong operation, no? Kasi ano to eh, mode of transport ito eh, na kailangan ho ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa El Nido, Palawan. No? Maayos, marangal na servisyo yan. No? Transportasyon yan eh. Diba? Ang problema lang, doon sa dokumento na ibinigay po sa kanila, meron ho tayong nasilip. Diba? Alam nyo naman, mahilig tayong manilip ng mga usapin. Ha? Kayo ha? Iba inisip. Lalong-lalo na itong mayor's permit na ipinagkaloob sa kanila ng local government unit ng El Nido. Mayor's permit. Wala pa silang provisionary mayor's permit. Kasi kulang pa sila ng mga requirements katulad ng endorsement ng sangguniang bayan ng munisipyo ng El Nido. Kaya binigyan muna sila pansamantagal, pansamantagal, pansamantala ng local government unit ng Tempo, mayor's permit. Ito ay ibinigay sa kanila base dito sa hawak nating dokumento, May 13. Ngayon lang, nung karang Mayo. Permit valid until September 1, 2026. Mga kaibigan, Beach Bus Transport Corporation, Bus Transport Service, yan yung line of service nila. Ang address nila sa Manlag, El Nido, Palawan. No? At permado ito, Ni Bernie Bero, ang executive assistant to ni Mayor Edna Lim. At approve mismo ni Mayor Edna Gakot Lim. No? Ngayon, parang awit yun na third lardy sa bala. Ngayon, gugulin mo. Standby lang kasi pinoporma ko pa to eh. Sinasalansan ko pa to, mahaba pa to. Your Honor, please eh. Ha? Standby mo na yung depensa ha. Ayong prosecution pala. Oh. Ngayon, nakalagay dito sa temporary mayor's permit na binigay. Ito para may backgrounder lang yung mga late viewers natin ano, sa usapin. Nakalagay dito sa number 3. Doon sa tempo permit nila. Number 3, operations limited to National Highway within El Nido's jurisdiction. Oo. Binigyan sila pero merong hangganan. Sabi ng mayor's permit, bibigyan ko kayo, wala pa kayong provisionary authority, hindi pa temporary mayor's permit ito, pero may pero eh, 'di ba? May pero. Oo. Doon lang kayo sa National Highway. Ha? National Highway. Hindi ho highway, ha? Yung highway, marami nang may mga namatay na ho dyan sa awit na yan. Dahil siya nag-aagawan sa mic. Ito ho ay hindi highway, kung hindi highway. Operations limited to National Highway. Eh, doon ho nag-umpisa. Di ba? Nagsumbong sa akin yung mga tricycle drivers and operators. Ilang toda yun? BBP toda at iba pang toda, yung nakpan toda. Sabi nila, sir, wala na kaming kikitain dito eh. Eh, pambira eh. Ang binigay sa kanilang temporary mayor's permit sa highway lang eh. Di ba? Para may kitain naman kami doon sa looban, sa mga interior road. Eh, pati yung nakpan. Looban, nakpan, beach, may terminal na sila doon eh. Town square, meron silang terminal na doon eh. Paano na kami yan, sir? Eh, hindi agad natin pinaniwalaan ito kasi, alam niyo naman, hindi tayo masyado nagpapaniwala sa mga sumbong-sumbong. Di ba? Kailangan nating puntahan yan. Kasi mga sumbong-sumbong na yan, lumilipad na mga impormasyon na hindi beripikado. Kailangan tingnan mo kung totoo ba na ito, bumibiyahe ba talaga ito. Pinuntahan natin yan sa El Nido, mga kaibigan. So, ang unang nilakad ng tropa natin doon ay yung nakpan. Hmm? Malayo kasi yung nakpan, 30 minutes pa yan, galing ng town square, yung poblasyon El Nido. Ha? Mga kaibigan, nakapunta ka na bang town square, Axel? Ha? Gusto mong pumunta? Sasagot agad para hindi matagal. Ngayon, pagka dating namin doon, doon lang kami sa kanto ng highway at saka nakpan. Nag-abang kami doon kasama kayong mga presidente ng mga toda. Mga kaibigan, doon lang kami sa ilalim ng puno. Mamaya-maya mga alas 11 ng tanghali, pumasok tong yan, yung bus na yan. Meron ka ba dyan yung nandun sa nakpan, yung papasok? Pumasok, eh sinunda namin. Sinunda namin nung patrol natin. No. So nakita natin hanggang doon sa Nakpan Beach. Nakapunta na ba kayo Nakpan Beach? May malaking parking area yan. Oo. Doon siya nag-parking at nagbaba ng pasahero. At nakita ko doon sa Nakpan Beach, merong terminal. Merong booking area. Di ba? So doon, napatunayan natin na totoo nga. Totoo nga. Oo. Yung sumbong ng mga tricycle drivers and operators sa El Nido. Mga kaibigan. Oh, di takbo na naman tayo. Balik na naman tayo doon sa may town square. Ha? Hindi ito Times Square, ha? Ang Times Square ay sa New York yon. New York. New York. New York. Ganon. Di ba? Pag kami bagong taon o bagong taon, lahat ng mga yung mga tao galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, nag-iipon-ipon dyan sa Times Square. Doon sila nagka-countdown para sa New Year, Bon, Times Square. Ito naman, El Nido, Town Square. Nandyan yung mga bar, nandyan yan. Puntaan talaga ng party-party talaga dyan. Tsaka at commercial. Eh, yung Town Square, galing highway, siguro mga 50 meters, 100 meters, eh, pinapasok pa ni Beach Bus yun. Nagpaparada doon. Eh, ang binigay sa kanilang permit, dito lang sa highway. So, balik naman tayo ng puerto. Ha? Tinawagan natin si... Sino nga yun? Si Bernie! Bernie! Bon, ano na nga yung... napapanood yung Sesame Street noon? Inabot mo ba yun? Sesame? Bernie? Ay, hindi. Walang Bernie sa Sesame Street, di ba? Si Cookie Monster pala yung isa na yun, Bernie. Walang Bernie sa... Barney. Pero si Bernie, tinanong ko siya, di ba? In-interview natin, wala rin siyang sinagot. Ang sabi ni Bernie, Bero, sir, kimayor pa rin yan eh. Oo, kahit ako na nagsasabi sa'yo na nilalabag ni Beach Bus yung mayor's permit na pinirmahan mo at pinirmahan ni mayor, nagmumukha kayong tangingot eh. Di ba? Pinirmahan ninyo, may limitasyon, pero sa harap-harap ninyo, sa harap ng mga enforcer ninyo, pinapasok nila yung wala doon sa mayor's permit nila. Di nagmumukha kayong mga tanga. Kayo sa LGU. Ginagawa kayong parang mga estatwa lang dyan na walang magawa. Di ba? Kahit nalabagin nila yung kanilang mayor's permit, sa totoo lang. Merong itong Beach Bus, may dokumento ko nahahawak na talagang gusto nilang i-modify yung temporary mayor's permit na yan. Hinihiling nila na in light of this, we earnestly request that condition number 3 be modified to align with our national franchise or explicitly read operations to confirm the mandates and destinations approved under the Corporation's LTFRB Provisional Authority as Tourist Transport Service. Gusto nila ni Beach Bus na baguhin ni Mayor Ed Nalim ng LGU yung condition number 3 na sila ay dapat sa National Highway lang. Ah, mga kaibigan, so totoo na talagang alam nila na nilalabag nila, pero wala silang pakialam. Pinapasok talaga nila. So, itong mga tao na to, hindi papasok ito doon sa mga inner road nang walang padrino. Pirmado na nga ni Mayor Ed Nalim at saka ni Bernie na hanggang highway lang kayo. Pero, May 13, June na ngayon, nung nakaraan July, pinapasok nila. Ibig sabihin, may padrino, imposibleng walang padrino itong si Beach Bus diyan sa LGU.
2: lakas ng loob eh. Nakalagay na nga doon. Hanggang highway lang kayo. Sabi pa nga ni attorney, yung binigyang authority ni Mayor Ednalim para magpa-interview sa amin, sabi niya, talagang highway lang yan para mabigyan natin ng trabaho yung mga naandun sa, yung mga lokal. Oh. Pero si Beach Bus, walang pakialam. Pinapasok niya ng pinapasok talaga. Imposibleng walang padrino yan. Hindi lang natin alam kung sino ang padrino nito si Beach Bus sa LGU. Tinabi na ngang highway ka lang, pinapasok mo pa rin yung inner road sa harapan ng mga enforcer nila. So, hindi po pwedeng, hindi alam ni Mayor Ednalim yan. No? So, may padrino yan sa LGU. Aywan ko lang kung sino. Yun ang hinahanap natin. Pero may development kahapon. Mga kaibigan. Diba? So, binulabog ng binulabog natin yan, mga kaibigan, hanggang kahapon ng hapon, mayroon akong natanggap na dokumento. Office of the Municipal Mayor. Oh, makinig kayo ha, Belia, Ma'am Belia. Yung BBP Toda at saka yung mga Toda dyan, mag-monitor ha. May babasahin ako, may development. Sabi ko sa inyo eh, sa tama lang tayo. Ha? Sa tama lang tayo, Manong Albert Ortega. Kamusta ka dyan sa... asa ka ba ngayon, Manong Albert? Canada? Notice and order of immediate suspension of temporary mayor's permit, Yahoo! Ay! Wala pa lang ano. Wala. Walang Yahoo. Yahoo. Kasi minabasa ko yung Yahoo.com eh. Pero walang Yahoo dito. Notice and order of immediate suspension of temporary mayor's permit. Release! July 13. Makinig po kayo ha, Beach Bus. Bakit July 8 ito? Release July 13. Ni-release July 13. Pero July 8 pa ito sila pinadalan, Axel. Ha? Ito ha. Babasahin ko ha. Makinig ko kayo yung mga taga Beach Bus dyan ha. Oo. Sorry lang. Hindi naman ho titigil lang ang operation ninyo. Highway lang eh. Ito, babasahin ko. The manager. July 8, ha? The manager, Beach Bus Transport, Earl Nido. Sir, madam, this notice is issued in connection with a temporary permit previously granted by the Municipality of El Nido, Beach Bus Transport Corporation to operate within the Municipality of El Nido. It is issued pursuant to the municipality regulatory and police powers under Section 16 of the Local Government Code of 1991. Records of this office establish that despite inspection, conferences, verbal directives, written notices, reminders, and reasonable opportunities afforded to your management to comply with the conditions of your temporary permit, your management has continuously failed and refused to comply with the obligations imposed thereunder. Such repeated non-compliance constitutes a material, substantial, and continuing breach of conditions upon which your temporary authority to operate was granted and demonstrate a willful disregard of the local regulatory authority of the Municipality of El Nido. The specifically records of this office disclose that your management has repeatedly violated the conditions of temporary permit, including but not limited to the following. Oh, ito mga violation ninyo, Beach Bus. unauthorized utilization of barangay roads and municipal roads as loading, unloading, parking, staging, waiting, dispatching, and terminal area in violation of conditions number 3 of temporary permit.
0: Narinig nyo? Matagal na natin sinisigaw to. Oh, ito pa, may letter B pa eh. Oh.
2: Failure to establish, maintain, and continuously operate the required authorized terminal or equip with the complete passenger facilities including adequate comfort rooms, waiting areas, etc., etc.
0: O, pangalawa yan, ha? Beach bus, ha? Kayo magagalit kasi yung totoo, hindi dapat ikinagagalit. That's totoo yan, eh.
2: To secure the Sangguniang Bayan endorsement which forms an integral part of the temporary permit and authority granted by the municipality. These violations constitute substantial, continuing, and willful breaches of conditions of the temporary permit. They likewise demonstrate a blatant disregard of the municipality regulatory authority and warrant the immediate suspension of the privilege previously extended to your management.
0: Nadinig niya? Nadinig niya?
2: According for going reasons and in the exercise of the municipality regulatory and police powers, the temporary permit issued to the beach bus transport is hereby immediately suspended, effective at receipt of this notice. Immediate cease and desist from operating any beach vehicle or transport unit under the authority of the suspended temporary permit. Immediately discontinue the use of all barangay roads and municipal roads as loading, unloading, waiting, dispatching, parking, staging, or terminal areas unless expressly authorized by the municipality. Fully comply with all outstanding conditions, requirements, and local directive previously issued to the municipality. Ayan, yung mga condition, ha? Narinig nyo, beach bus, sorry ha, pero ito talaga yun eh. Ito pagka lumabag pa rin, consistent with existing laws, municipal ordinance, and local traffic enforcement procedures, the INTEG, and the PNP are hereby authorized and directed to apprehend, hulihin ha, PNP ha, nadinig nyo, PNP El Nido, INTEG, yung traffic group, no? Traffic management group ng El Nido. Baka hindi nyo pa alam. Apprehend. Pagka hindi sinunod, biyahe pa rin ng biyahe, apprehend the driver and any responsible person for violations of applicable laws. Prevent the continued operation of any beach bus vehicle operating under suspended temporary permit. Makinig kayo, PNP El Nido. Immediately impound any beach bus vehicle or transport unit found operating in violations of this suspension order whenever such impoundment is authorized by law or municipal ordinance and retain custody thereof pending lawful disposition. Ha? I-impound daw ninyo. Hindi ako may sabi nito, ha? Yung cease and desist order. Mamaya babanggitin ko si nakapirma. Any operation of any beach bus vehicle during the effectivity of this suspension order shall constitute prima facie evidence of a willful and continuing violations of the conditions of the temporary permit and shall be deemed an independent ground for immediate revocation and cancellation thereof without prejudice to the filing of all appropriate administrative, civil, and criminal actions authorized by law. take further notice that should your management fail to fully comply with all foregoing requirements with the period here in prescribed, or should any beach bus vehicle continue to operate in defiance of this notice, this